Is matag adlaw na makaaw ng katawan. Isa na akong pamilya da mapasalamaton og dako. Thank you. Isoong mananagat, salamat sab na ami masud-an. Thank you. Sa merkado publiko ato mga gwapo gwapa nga tindirog tindiras nagkadaya nga palingke or merkado sa tibok Mindanao nga nakamonitor karon samtang nagkubi-kubi nagkure-kure sila mga paninda. Labi na diya sa bugasan, karnihan, gulayan, prutasan, uban pa mga panginabuyan sulod sa merkado, may buntag, Dasig ug Kugilang. Good morning! Kapantalan, taga-terminal, ato mga behedor ug dumudoong, mga driver nato, nga nakamonitor karon nga mga orasag, karon nga mga taknaa, driver sa balhabal, bao-bao, taxi, tricycle, van, buses, multicab, pampubliko man pampribado nga mga sakyanan, nga naglawig, naglabigar, niya nagmonitor karon nga... Taknaas atong tulumanon, may buntag ninyo diya. Ang pahimang nun ni Kuya Dodds, ayaw wala ah, ang pag-amping kanunay sa biyahe. Ingat sa ba eh. Mata sa dalan, dilis nag-uyog-uyog nga dughan. Para tunay, og tiunay ang atong padulngan. Kung asa man ugaling ang atong destinasyon, gumikan kay dunay mga minahals kinabuhi nga nagulat sa atong pagpauli nga silang pinakaunang mahimong malipayon nga safety ka. Muna sa'yo pinakanindot yan, ayaw kalimot kung maglabigar, maglawig, labi naglagyo kayong biyahe. Balon sa kaniniang Kuya Dudes ay solusyon. Para nga dili magkurapkap ang pananaw. Oh, hayag, tinaw, hapsay, linaw. Niya mawala ang imuhang duka. Kay makuratan man na imong mata kung patuluan. Di ba? At least nga mayo imong pananaw. Kuya Dudes ay solusyon, balon na ha. Labi na sa itong mga driver diyan, ang imong asawa. Or imuhang bana, ikaw asawa na mina ron niya, driver imong bana na binaglagyo kayong biyahe, pabalunin ang Kuya Dudes ay solusyon, makatabang dyan nagdako, promise. Siyempre, ang Kuya Dudes herbal oil, pabalunin sab, para nga dili magsigig sakit ang hawak, batang, abaga, sige o kanini ang mga bukton, sigig haso-haso ang kambyada, lubag-lubag sa manubela, para dili mamuy po eh. Pabalunig yapon na siya o kanini ang Kuya Dudes Herbal Oil. Pili na lang po o pabalon. Anting-anting sa mga kalalakinan para dili madutlan Kuya Dudes Bummerman. Kuya Dudes Bummerman, ang anting-anting sa mga kalalakinan para dili madutlan. Makasukol bisag lupig man. Rana-rana siya diya. Itaw, padayon ta din ini nga itong pagpanaguban. Dili patamad to sa unahan. Aron nga malingaw, malipay, patalinghugi nini, abalik ko human lamang nini.

0: Okay, balik ta dinininga tong pagpanaguban, plaster pa imutang pelona na mo dia. Bangka istorya na po si Kuya Dudes. Itaw mga panagisgutanan, may kabahin sa panglawas o uban pa nato ng mga panagisgutanan nga atong pag-asawaan dinis kanginan. So dire sa ta sa atong mga pagpanimbaya para nga dili ni magmahay ni atong mga suking kapungango dini. Katong gusto mag-apil-apil, magkuyog-kuyog, mag-uban-uban, kanini ang kugus-kugus, sungay-sungay, bababa ni Kuya Dudes. Ato lang mo sa Kuya Dudes, Herbal Marketing and Trading sa atong Facebook page. Nadia, paki-like, share, and follow na lang po gamay. Dalikyate na lang ninyo. Sa A6FM 99.7 na po di atong live. Ah. Morning dia kang Rizel Joas.
1: Good morning!
0: Siya pa, siya ang pinaka-una pa sa Pers. Hello. Rizel, morning ni Muria.
1: Good morning.
0: Gisunda ni Boss Rolly Abdullah Martinez, morning ni Muria Boss.
1: Good morning.
0: Kandya sa News Radio Hinatuan. Say. Siudad, siudad man Hinatuan. Ah, Hinatuan dai Surigao del Sur. Morning taga Hinatuan. Kang Atisalde Emilita may buntag.
1: Good morning.
0: Kristen Kabugnason Rilampagos dia sa Purok Uno Kanayugan Bayugan Sere.
1: Good morning.
0: Morning ni Muria Ten. Naka-move on naka. Sa DXJP Tanda, good morning. Labinas Technical, may buntag. Salamat kayo sa adlaw-adlaw nga pagkonekta o kanini ang pag-notify din sa atong live. Thank you kayo.
1: Thank you.
0: Giyokay Freyang Kalimpong, good morning.
1: Good morning.
0: Atol pa ni Adri, good morning Kuya Dudes. Tambagi sa Kobe, unsa may angay nga tumaron sa imong produkto kay ang TL sa akong papa. Kung imo pisliton, mulubong man ang pinislitan. Unta unya gabikog po daw iya BTS taasa man ani unya gabikog po daw yang BTS padulong sayang pa para yang pa para makapalit ako sa imong anti-arthritis ug serpentina diri sa Madrid sakto ba ni una apay kulang kay akong paliton dayon unsa pa may angay na kong idugang ani. Wala naman ang wala pa man ang imuhang Vitaflex na hurot naman. Wala na Vitaflex dali sa Madrid. Sige karon. Morning ni Muria. Kang Giyokay Freyang Kalimpong may buntag.
1: Good morning.
0: Yang papa daw. Kung pisliton ni hubag ang tiil, unya kung pisliton ni burot, unya pisliton mulubong ang tudlo. Ora na siya biri-biri. Pero dili na siya biri-biri ha. Ato na siyang isgotan ron taod-taod. Giyokay. Niyang si Angay Buhaton. Niya sa mga naminaw po, nga sama niya na og estado nga ang paa og ang TL or BTS nagparehas na kadagko bitaw. Gagamay magina itong BTS yun. Kaysa paa pero tungod sa pagpanghupong nagpareha na bitaw kadagko. Niya doon na yung mga pagkausab sa kulor niya. Ato na isgutan ro na. Tantawad, padayon nun sa nato ni atong pagpanimbaya. Plastar lang mo dia sa susama ni ini nga balatian, nga gipadangat nato ni, gipadangat diri ni Giyokay Freyang Kalimpong diikan dia sa Espanya, Madrid. Muntag ni niyo dia. Risma Puhanis Bagundol, may buntag. Kang Napoleon Salde, good morning. Salamat. Kayo Kuya Dudes, sa imo nga Kuya Dudes Bronco Aid. Kay wala na gyud ko gihutoy. Askang istorbo kayo. Ang ubo labi na og panahon sa kagabion. Maulaw ko sa mga silingan. Karon wala na. Thank you kayo. Napoleon Salde diri gihapon ani gipasibaw sa atong live. Lamat kay ninyo diha. Pwede ba makainom?

iyahang baga. Muna siya nga maghangos, magbikog, magngulngul. Ha. Karon pwede po na siya sa taas nga uric acid sa usa ka tawo, manakit, matun mo pa, mubikog, mangulngul, unya, manghupong. Bot pa sa bot, ang tao nga taas og uric acid, doon na'y problema ang ihang atay. Ha, kuha ninyo. Basta magsugod na gani na siya, kung kamo mapamatud-an, pinaagi sa laboratorio, dili lang kay tag-antag-an lang, nga nakita sa resulta nga taas kay mo uric acid, bot pa sa bot, nagsugod na og ka-failure ang inyohang atay. Muna siya labintinod, nagsugod nagka-failure ang imuhang atay og ang imuhang kidney. Kaya tanan nga mga pagkaon, iproseso sa atay, pag dili niya matrabaho, dili niya maproseso og tarong, dili mafilter og tarong ni kidney, ang mahitabo ana, mahimo siyang uric acid, dili siya mahimong amino acid. Ana, kaya nagsugod na, mahupong na gani, mataas gani, taas na gani mog uric, niya taas na mo, halos tanan nga mga resulta sa laboratory ninyo taas, niya taas ng uric, ayaw na mog kumpiyansa. Ayaw na gid mog kumpiyansa sa tinuod lang. Kay kana nga nisugod nagtaas ang uric, nagproblema, nagsugod ang imuhang atay o kidney, ana, mo na nga mahupong ang tao. Ang inyong bantayan gyud, nga dili mo taas ang creatinine. Kaya sa uric, pwede pa na siyang marisolba. I-restore lang ng atay. Restore lang na siyang atay. Muna siya pinaka, nialikay sa mga pagkaon nga pwedeng makapasamot ni ana. Ing-ana siya ang senaryo. Balik na ko ha. Pag mataas gani ang uric sa usa ka tao, labi na kung naanakas pangidaron 30 pataas karon nga mga panahon na, buot pa sa buot, nisugod na o ka-problema ang imuhang atay o imuhang kidney. Muna siya klaro diya, ayaw mo kumpiyansa ana. Kay pagkasunod laboratory ana, creatinine na imo taas, diha nang laay. Pilde ginang talisay sa buyog, labi naghapo na. kay pagsugod og kaguba ana, disod na kay na sa ibalik. Disod na kay na sa i-restore sa tinuod lang. Kay wala pa ko kadungog, na dunay gidiskubre ang mga giant pharmaceutical company o dunay gidiskubre ang science o mga eksperto na once magubay mo ang atay, once magubay mo ang kidney, once magubay mo ang pantog, once nga magubay mo ang prostate, muinom ka ng tambala, kay mubalik siya sa normal. Wala. Lisod kay na siya ibalik og tarong, labi na kung bisan pag maingong kag kapilan nimo disiplinahon imong kagalingon, kay ang mga tintasyon sa gimbuhaton og mga pagkaon nakapalibot lang. Karon, painumon ni mo ang pasyente, diri na magsugod. Ha? Diri na siya magsugod. Painumon ni mo para sa atay. Tabangan ni mo ang atay para nga makatrabaho siya og tarong. Nadia, ang Kuya Dudes Liver Care Forte. Duha ka book, ana. Dayon, painumon pod ni mo siya og kanini ang Kuya Dudes Kidney Refer. Duha pod ka book, ana. Aniyat, paminawa gini akong gisugyot. Paminawa ni akong gisulti, basta kay kung matuman lang ni. Matuman lang ni, naa sa tama o ginsakto nga pag-inom o proseso, dali ra kaayong mahupayan ang gibati sa imong papa o sa mga dunay problema ngayon ani. Balik ko na ko ha. Timan eh. Paimna o Kuya Dudes Liver Care Forte. Duha. Kuya Dudes Kidney Refer. Duha. Lalaki man ano, kay papagod ni mo. Sigurado ko, paimna po na siya o Kuya Dudes Frosty Tab para nga lami ang iyang pag-ihi aron nga mahurot ang tubig nga naa sa iyang lawas nga napundo. Ang Kuya Dudes Frosty Tab, kada buntag lang na ha, isa ka buok. Di na kay ka magastuhan. Kuya Dudes Kidney Repair, siguraduhon na to na atong klatog yung hinloon, limpiyon, tabangan na to ang kidney organ nga makarestore siya, marestore siya balik. Labi na si atay kasi ang dunay dako kayong kalabdanan nga nung mutaas ang uric acid sa lawas sa tao. Kana lang, dugangin ang kanang Vitaflix, okay gapon kay na. Kana lang, pero kana mo siya pinakanindot. Ano niya, klaruhon sa nimo ay muhang papa, basig diabetic siya, basig taas o gasukal ang ihang lawas. Naapod na'y Kuya Dudes Serpentina. Pagka natanan nga mapasulod, daghan man kayo Kuya Dudes, walo naman kabuok. Ayaw, dungan na ang walo.
Ayaw nga na ang walo. Okay, muot man na siya tubol-ubol. Ilmerong inom duha. Pagkatulon, taw-taw, taas na kayo ng isa ka minuto. Tulon na, imposible di matulon. Sulod na po duha. Pag, oh, pasulod. Oh. Nya, pagkahapon na po, durod to, pwede sa buntag duha. Lahi nga, liver care, na pagkaud to, kidney repair, pagkahapon, prostate, ano ang ragot? Importante lang nga mapasulod na sa lawas imong papatiman eh. Tulo, taas na kayo ng lima kaadlaw. Nananay dako kayo nga kausaban. Di ko mag-isgot o buwan diri og tuig. Oh, di ko mamot nagbuwan og tuig. Niyaway na, way na usab. Makahurot na mo isa ka box. Maurag yapon. Ah, di natambal. Ang produkto nga tinood nga epektibo, 72 oras taas na kayo na. Pag itrabaho o nasa lawas mo, epekto na siya, may epekto dyan na siya. Ah, di na tayong paabot o buwan o tuig. Ano ha? Wow to, ang angay baton. Kisa bagay ito lahing bangutana din eh. Ah, si Kuan. Kang, kan man eh, kang Napoleon. Nagpasalamat siya dako sa Kuya Dudes Broncoid. Yes, correct. Pagkaon na siya sa baga. Katong doon ay mga hubakon, asmahon, bronchitison, yumunyahon, nialuya o baga, hanguson, hangakon. Pakauna lang ninyo inyuhang baga. Tagae lang siya sapat nga resistensya para makasugakod na siya kung unsa may posibleng nga balatian nga mutakboy nga dunay kalabtanan ang imuhang baga. Painom lang og Kuya Dudes Broncoid. Oh, kay maulaw kuno siya sigig hutoy. Kapoy kini hutoy. Napoleon ay. Kapoy jud ni siyang hutoy. Sakit sa ulo, sakit sa likod, sakit sa dugan, kana magsikag ubo. Di sakit sa ulo gud sigig udhak. Unya, sakit ang tutunlan. Usay, makuyawan na lang ta kay... Sige, tang pangulihan na to. Magdugo na lang. Kaya ano, masamad naman na itong ubul-ubul. Kasama na itong ubul-ubul. Ana, hasol na kayo. Bisan pa, og, mahurot na lang na ni muna. Usa kabal din tubig. Sige, kinom. Naaragya po ng hutoy. Utira ta mga laki hutoy yun. Kay medyo madada lang. Kanigyo mababae hutoy yun. Perting luuyag yun. Makautot na, makaihi pa. Makaubo, makautot, makaihi. Nood yun na. Ubo nga rapid, munang hutoy. Ubo na siya nga rapid. Kanandi kahapit paginhawaon. Munay delikado kung mutakboy sa mga hubakon o rasmahon kanang ubo nga rapid. Napoy ubo nga pinasulbong o pinabuto. Tagsara ka ubohon pero mapundo ang laway sa imuhang tutunlan o sa imong ubol-ubol, pag ubo ni mo, mubuto. Muna'y ubo nga makauulaw. Labinag na mo sa tapok, na mo sa grupo, na mo'y mga meetings. Ah. Unya na ka na ubo nga pinabuto. Pitig yung uawa, kauaw na. Kay piti ni mong pugong-pugo nga dili ka mo ubo. Pag ubo ni mo, digid mapugan, mubuto. Ay, ikaw rin tanahon yung mga tao. Tuon lang yun mo na ako. Sipyat lang yun eh, lugas lano, piti ulawa. Karon, imong pugong-pugungan, kay para di ka makaubo, kay ulaw man kayo, nakas mga tapok-tapok or mga meetings, mga importanteng mga gatherings diya. Imong pugong-pungungan nga di ka makaubo mo. Dali-dali kagdagan dito CR kay dito ka muubo. Ang problema kay di ka kaabot sa CR pag ubo inigbuto, makaigit pag ika. Cancel ang meeting. Pito-pito kaya sula na. Abis ang pagkapila ni mo kindi-kindihan, kankaong kagkindi niya, matay mo, buto yun. Rapid, pabuto. Oo, muna siya. O kanini ang pasulbong. O kanini, pasalba ba? Oo, napoy pasalba nga ubo. Labi na ka na magsakay, pagkagsakyanan, mga pampasahiruan, van, mga bus diyan, ubo ka, nakaslikod. Ah, lingion kasi imong katapad ba? Kaya mo munang pugong-pugungan, kaya maulaw man ka. At ito, ito, hindi naman, ano, makaihi na nyo ka, sorry, makaigit pa. Ore, asol.
Ah, muna gibuhat ni Napoleon Salde, kapoy kinang hutoy gud. Sigur kag paghut. Nyaluoy kay na ang imong katapad bisag wa giubo pero may mabilar gid man nakatulog. Ah, Kuya Dodds Bronco Aid lang, power kay na. Kuya Dodds Bronco Aid 44 da lang. Ah, Jezebel Diaz may muntag. Kisag ito isa pa ng utana ha. Nga kaningkuan. Sana ganito. Ang Spirulina. Sa ganito, sa nagito isa gani. Ah, naman to. Nawa naman to. Ah, thank you Kuya Dodds kay mura mang good ni og lulid akong apo. Walay kusog maglakaw. Kiloga. Ah. Naaman akong mga kuan dire. Naaman akong mga ata dire. Naa si Bunbun ug naa si Bubo. Ah. Ken Trasil Kustas, morning ni mo dia bon. Shout out sa akong supervisor og kang Noel Lumigi nga nagproblema ang saon pagkas out sa iyang kwarta. Pa shout out na lang daw Kuya Dodds. Galaw-gaw. Dana daog na scatter. Glitzer dog cash out. Basig mahurot ra na imo sildo bon ha, sige scatter bon. Ayaw na lang gigulig balay. Ah, Nara. Ang pangutana, balik ko, Nara. Balik din ni Kuan, Risma. Ang pangutana, Kuya Dodds, ba, taas o kolesterol, pwede ba ang spirulina? Ah, muna di ay, sunod niya ang pangutana. Morning ni mo di, Risma. Ah. Ang parang nindot gig kayo, taas nga kolesterol sa lawas, pwede kayo na siya. Ah, painuma. Pwede, anak. Pero, apili og kanini ang Kuya Dodds Hypertension Herbs. Nindot kay na siya sa kusog nga pressure sa dugo, sa lawas sa tao, og taas nga kolesterol. Ah. Mo gina siya ang pinaka-gwapo nga iparis ni mo.

0: Muhumok og daloy ang dugo. Muna yung mojo na yung trabaho, bisag asa ninyo research, bisag asa abuton. Isang pagdidtos tumo is bangaw. Mojo na yung puntor trabaho.
1: Ah.
0: Sunod, tagaan ka og amlodipin or aspirin. Ang rason po dana, para nga mahimong malamnaw imong dugo. Aron sayon pag agi sa ugat. Maugid po na ang punto or tumong og tuyo anang produkto ha, anang atambala. Pero di kumingon nga dili ninyo imnon, ayaw ninyo imna kay pinakadako kay nang tabang og daghan kay kinabuhing na luwas ana. Ha, karon ako lang gipasabot ninyo. Para palabnaw sa dugo o para painat sa ugat. Aron nga humok ang pagdaloy sa dugo nga mosubay sa atong lawas, pinakapino nga ugat hangtod sa pinakadagko. Ah, di ba? Mojo na siyang kasagaran. Sipiat ni Lucas Lano, trugini. Pero wala kaayo tagay og dakog pagtagad ang usa ka importanteng organo sa ato ang lawas nga siya moy dunay kalambigitan ngano nga musirit og muagas na atong dugo. Si kinsa man na siya, Kuya Rods? Mao na si Kasing-Kasing. Ah, wala kaayo nagkuan na no. Okay lang, huwag na mas mayo. Pero para sa ako, mong ginasya. Kaya mong git po na ipunto. Ana nga produkto, alo, sartan, ang lodipin, aspirin, sa panang naadi, ang mga pwede nga pampalabdaw, nga nakalain-lain nga brand, pero same last la og component, lahig ngalan ba, ana? So, sa tinood lang, ang pinakabunog, ana, si Kasing-Kasing, mabitaw nga, muot ang dugan, makarjak, maglisod o ginhawa, lumos naman siya. Kung sa trabaho ni Kasing-Kasing, nasa yung mga kitawag niya ang mga ayurta o dagko kayo ayurta. Kung sa pa yung mga kuana, tawag ana, basta kayo naay tulo o dagko ng mga ugat nga nakakonekta sa atong Kasing-Kasing nga ang iyang trabaho tig-distribute, tig-suyop o si Kasing-Kasing tig-bumba para nga ang atong dugo ma-distribute niya, mahatag niya tibuok natong lawas gikan sa atong alimpudhan padung sa atong lapalapa. Pero wala kayo na tagayo pagtagad sa tao. Na siya ang usa sa mga pinaka-importanteng organo nga bunog kayo diha. Gawas nga duna kay gitawag nga rheumatic heart disease or RHD or duna kay gitawag nga heart failure or duna kay problema sa Kasing-Kasing, kana may wala kaayo makita nga kasagaran sa promotion, kasagaran sa information, kasagaran sa mga health education, ang function sa ana nga mga tambala, losartan ang amlodipin or aspirin, unsa pa nang naadya, para sa dugo o sa ugat. Pero wala masumpay nga naay usa ka organo, nga naay usa ka dako kaayo nga parte sa atong lawas, nga pinaka-importanteng organo, nga dunay mo ay dunay dako kaayo nga kalambigitan. Muna nga ang uban, nagsalig lang nga high blood sila, taas sila og kolesterol, nagsalig lang sila sa losartan og amlodipin, o sa panampara sa high blood og kolesterol, pero wala tagaay og sustansya or pagkaon ang ilang Kasing-Kasing. Ah, gibuhat ninyo na, wala ay, para sa diabetes. Kumo ka gitagaan ka og metformin para sa diabetes, kumo kay nag-insulin ka para sa diabetes. Nagsalig na ka diha. Pero wala nimo proteksyon eh ang imuhang atay, imuhang kidney, imuhang pancreas og ang imuhang pantog. Muna nga ang kamatyan sa tao dili diabetes, dili high blood. Ah. Dili problema sa atay. Unsay kamatyan sa tao? Komplikasyon. Mao gina siya. Komplikasyon ang kasagaran ibutang nga imong makuha sa death certificate due to renal failure. So ang katapusan nga irason ana, komplikasyon ang kamatyan sa tao tungod sa kaniniyang renal failure. Subot na sabot ang katapusan di ay gihapon ang atong pantog ug ang atong ihi. Muna importante kayo nga makaihi mo. Importante kayo nga makapagawas mog tubig sa inyo ang lawas kay kasagaran nga magkaproblema. Pag mubara na nga to ang pantog, di na ta makaihi, muhupong ang tao, muburot, taamob.

0: na kayong panahon sa tao, ana. Ah, importante gid makay gamit kayo mapuslanon kay nang atong patutitoy o kana atong binahian. Importante ang tao makaihi. Kay wala palagi ko kakitag tao nga ang ihi ihang gisikma. Ayaw gid mo pagpugong og ihi. Mong nay klaro dia. Sige, direta, balik ko nako. So kana ang inyong buhaton. Ayaw mo pagsalig sa lusartan og gamlo dipin mit puro sa panang naa dia. Proteksyon ni ang mga organ nga dunay dako kayong kalambigitan. So inom na kato. Minaw ha. Kuya Dol Sperolina, duha. Duha ka Kuya Dol hypertension herbs. Luwas jud kana. Dayon kada buntag lang. Oh. Inom og Kuya Dol Cocutin. Ha. Coenzymes. Makatabang, muhatag ngang atong kasing-kasing o ang kasing-kasing sa tao mamahimong himsog aron dili siya mabunog. Kamo nang musakit atong dugan kinabunog na kay siya sigig pangusog unod biya na masil biya na pakauna lang inyong kasing-kasing kada buntag para nga dili siya maglisod og bumba. Inom og Kuya Dodge Cocutin kada buntag dayon udto og gabi Kuya Dodge Spirulina og Kuya Dodge Hypertension herbs. Muna siya ang tama o ginsakto nga lintunganay sa pag-inom sa produkto. Ulian eh. Oh. Pakaotanan, kutob sa nai kasing-kasing, gawas sa naminaw karon nga mga way kasing-kasing. Pero na kay kasing-kasing, ayaw hulatang nga magka-problema na sa daan, karon pa lang daan, pakauna siya para nga mamahimo siyang himsog, mamahimo siyang baskog. Kuya Dodge Cocutin, kada buntag lang, ayaw ng gabi eh. Kada buntag lang. Kuya Dodge Cocutin. Cute nga oh. Di ba kay pa? Baskog lagi na yung singkasing. Dahil pagkaod to, Kuya Dodge Spirulina doa. Kuya Dodge Hypertension sa gabi doa. Bisag asa na, magkabaylo-baylo. Walay problema ha. Wala tayo gong oras. Gustuhon ko man, nga mupadayon sa unahan na panagdumili na kinintaran. Dagan o dagan kayong salamat sinong pagpaminaw. Ang tudog mapuhon sa susamang oras o susamang estasyon.
1: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio, favorite music radio.
4: FM Radio.
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: Dugang kaalam alang nimo nga ang panyawan daghang benepisyo iladusab sa tawag nga makabuhay ang ugat, stems og dahon ni ana ginagamit nga herbal treatment sa dugay ng panahon. Ania ang pipila sa mga balatian nga maalibyuhan sa makabuhay, anti-malaria, anti-cancer, panambal sa mga kasamaran, kagid, gout, arthritis, malaria, hepatitis, anemia, constipation, hyperacidity, abdominal pains og impotence. Mapalit sa mga butika drugstore duol sa inyong lugar. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Back to back partners sa kayuhan. Kung nag-atiman ka sa imong kahimsog, himuag partner ang Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Adunay natural nga herbal support para sa mga nagbantay sa alta presyon o blood sugar. O para sa adlaw na puno sa kusog, himo ang paborito, ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Herbal, organic, lami o masustansya. Para sa mas ligon nga panglawas, Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule o Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mapalit sa mga butika o drugstore sa inyong lugar. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
7: Ako meron naka-istorya dito sa Pito Plus. Mahit na niya kayo nakapalit ko ng radyo na nadaungan na ako inyong programa na nakapalit na yun kong Pito-Pito. Isa bang akong nainom, hindi nakainom niyo kong maala. Nawala lagi ang bukol sa akong dapik sa kaning kilid. Kuan ang akong paminaw, makatulog ko, na makakuan na yun ko, makarelax ko. Ato nga akong bukol din ang dapik sa tiyan.
8: Okay. Kanang bukol si mong tiyan ni mo ma'am, pila naman naka-adlaw ang imo pag-antos ni mo?
7: Ang akong na matikdan na ni siya mga hapit na tuwing.
8: Oh, dugay na din hapit na tuwing.
7: Wala. Pamalit lang ko ka ng tambal na ako madungan sa kaning kuan. Pero ang akong paninaw mo rin may alibyo. Adi, manakoto mo. So may good ko ang pito-pito.
8: Ma'am, unsa may imo ikasulti karon sa atong mga kaigsuunan katong wala paggagamit og pito-pito, ma'am. Katong wala pa naulian silang gibati.
7: Labaw sa tanan, ang akong iagat akong kaigsuunan. Nga mo, so may good sila ang pito-pito. Kay ang ako good sa ako ang kabahin. Doon lagi ko ay ako ang kausaban. Salog sa akong mga kasilingan yan kung doon na mo'y bakiyon, sulay lang ninyo. Wala may mawala sa ato akon akong sulayan.
8: Amen. Salamat sa Ginoo. Ngalan ganin mo ba palihog?
7: Sandra ka bang nasan, sir?
8: Asa?
7: Murek.
8: Ah, okay, sige. Ma'am, salamat kay ma'am, ha?
9: Hindi, sir yan. Di mara ni sir. Taga Makimulig, Pinatawan City. Ang testimony na ko sa pito-pito, sa dugay-dugay na magami akong pakisir. Ako ay diabetes, ako ay high blood, ako ay insomnia. Sabi di ko ay arthritis, sir. Pag hanagin kayo kung di pag inom nga mga tambal, dugay-dugay na na sir, edad pagkuhan ni o 45. Magsugod niya ako ang diabetes. Ang edad ka rin sir, mag-tipad yun. Ang edad rin klaro.
8: Uy, mudagan na o 20 katuig, imong sakit?
9: Oh, di na gid sir kay dugay-dugay na mga ko ang gibati sir. Ang gibati gid ako na una high blood na ko og ang diabetes niya. Sige ko paminaw, sige paminaw ko lang tambal ang mga herbal sir. Daghan na kayo kung paminaw sir na herbal. So, ito ka na uli answer. Pero mo naman yung akong ginamintin ron sir. Di kan pagka testing na ko og inom sa pito-pito. Ano na gini akong ginamintin ko nag-normal na akong sugar, nag-normal akong high blood. Nawala akong isumya. Maya si Ginoo gid sir, nagtagaan ko og kanang dalan sa Ginoo nga magsigid ko og ampo sir. Kay ano magsigid ko og hilak sa gabi eh. Wala mo ko maayo, gusto mo ko magpakamuhi sa galing man mo nang sige kong pangita nga Lord, dabani ko Lord na tagaan ko nimo og kanang herbal nga makaayos akong dimate karon. Muna, salamat din kong dako sa pito-pito kapsul o pito-pito kapsi. Ako rin yung kaisorya sa kong mga kailam, mga amiga, among na may gimati karon. tingin ninyo pag-inom ng pito kapsul o ng pito-pito kapi, kay mawag na yung nakaayos sa kong diabetes, mawag na yung nakaayos sa kong high blood.

0: Alfalfa. Gigama sa Milven Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
1: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulubano. Gulong ng Balad. Ang programang muhatag og pagtadad, yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
2: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
3: Yahoo!

Bueno, kumusta ang maayo nga adlaw sa inyong tanan mga higala? Welcome na usab mag-igsoon dito sa tuan dilumanon sa gihapon ang programang inyong kinaatang-atangan sa kahaginan. Ang programang inyong gihibong galingawan. Orasano background gining atong dilumanon? Ang dilumanong gulong ng balat. Kauban si DJ Oniyog ng Bayan. Kumustamos mga amigo o mga amiga? Kumusta kamuntanan mga silingan? Ula Luzon, Visayas o Mindanao? Adlaw karon mga higala nga Martes, Onyo 23-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
kapiskay, kabaskog sa inyong kabukugan, kaugatan, kaonuran. Samot na tong party sa kalawasan, nga puro ra kaonuran. Maginaot nga permanente pod, basko. Ang imong kasing-kasing ba? Alam, shout out sa tanan. Sa tanan na to ng mga avid listener. Wagay absent mga higalas pagpamati aning atong tulumanon. Aga siyempre mga higala, kusgin na ang mga volume sa inyong mga radyo. Kini Anas DJ, ang DJ nga sabaan, DJ nga lingugngog sa radyo, DJ nga DJ, DJ nga tiguang ug tingog pero batanon pagbarog char. Aga sakalan, sakalan sa to ang mga hook up FM station mula Visayas ug Mindanao. Og sakalan usab sa to ang mga avid listener o avid fan mula Provinsas Bohol. Nagpakapaka ganang ato ang tulumanon des Provinsas Bohol. Kumusta mga Provinsas Bohol? Naka-volume na ba ang mga radio diha, mga sana o sano des Bohol? At mga hook-up FM station des Provinsas Bohol, maayong pagpaminaw sa inyong tanan. And of course, mga palangga, diya usap sa Cebu City, maayong pagpaminaw. Oga, naka-hook up po, naglagubo po na itong programa mga higala diya sa Camiguin Island. Dihapon may gala sa Zamboanga del Sur. Og madunggan po na mga higala diha sa Misamis Oriental. Dungog po na mga igsoon diha sa Provinsas Bukidnon, Cotabato Province. Dihapon may gala sa Davao Region, Agusan del Sur, og sa Surigao del Sur. Alas tanan-tanan nga nagasubaybay sa tanan-tanan nga mga kalungsuran, probinsya o sudad, purok, barangay. Basta na amo sa Pilipinas, mga higala na mate. Huwagon man sa mga nagkalanglaing mga country o asa na pitang lugar. Welcome sa programang

0: 哎呀！
1: Okay. And live the live punta mga higala sa Facebook. Katong gusto makakita ni Di Junyo mga higala palihog lang. I-search ko ninyo. Di Junyo, sumpay ra ng Di Junyo. Dayon space na po ng. O kanang tinagalog yun nga nang ha, N-A-N-G, ng. Space na po. Dayon bayan. Ayan. Di Junyo ng bayan. O mo nang ako ang FB account. Palihog lang is i-share po lang ako ang mga video ha. Ano ya, pakipalo po. O, ipalo po ko ninyo. Hindi man sagunin niyo, ipalo. Oy. Hello sa ato mga viewers, mga higala. Shout out sinong tanahan. Pasinsay sa ninyo niya kung naong ha. Kaya bago pa gin may mga higala na human o pagpaminos pulong sa Ginoo. Asa mo ang prayer meeting.

0: I'm watching from Don Carlos Sur. Alam mo, sa totoo lang, gaming ang pagkunin mo, sa Ramusing. Huwag kang mag-alala, okay ako. Lamat niya, Dul, sa Ramusing, Jay Pinig. Shout out ko DJ Teresa Pamulutahan. Pamulutuhan. Pakuan. Zaman eh. Surigao del Sur. Nga naminaw sa gulong ng palad. Salamat. Salamat kayo. Don Mars Barbershop is watching. Oy, ang akong amigo. Nga gwapo mga palangga. Naglantaw. Wala lain si Kabunal DJ Gino ang pinakalamion o pinakagwapo.
1: DJ Gino, kumusta ka? My ex-boyfriend, kumusta ka DJ Gino? Kailan pa ka na ako? Basta pinakakailan na ako, ha? Naglagot niyo ko DJ ay...
0: Oh, anong naglagot mangga kang DJ Gino?
1: Yes, of course, naglagot niyo ko niya. Anniversary na mo karong adlaw ko iya, pero wag yung kunya gisipot ay. Manawagan ko sa ko ang boyfriend ha, nga si DJ Gino, palihog lang, iuli akong motor. Tuli ang akong kuan, ang akong ATM. Bahala ka, sinong life.
0: Soko, mas hindi kikig.
1: DJ Gino, bunali ko, Bing.
0: Ay, Don Mars Barbershop. Eh, maipagpaminaw ni mo niya, Don Mars Barbershop. Shout out, Sir Idol, DJ Onyok ng Bayan. Shout out ni mo niya, Don Mars Barbershop, ha? I-greet palihog, Idol, ang mga SM Tuda. San Miguel Tricycle Operation Drivers Association. Nakusog kaayo ang monitor sa Beat FM 989.3. Bunal way limit. Nagbunal-bunal diha sa entrance sa merkado. Oy! Ayo pagpaminaw diha sa tanan. Sa tanang mga taga San Miguel Tricycle Operation Drivers Association. Na kanunay good nagmonitor sa Beat FM. Bunal mo diha, ha? Huwag di gani mo sakay ng mga pasahero niya, bunali ninyo, wagi limit-limit. Huwag di mo pliti, bunali. Mga driver, diha sa San Miguel Bohol, tutok sa dalan, ayaw sa dughan. Aron di mo malagpot sa basakan. Amping sa biyahe, ingat sa babae.

Malipay po din taon atong mga kwanda, atong mga siya tawag ni mga users pito-pito kay mapan ba ma-fit your. Ma-fit your. Lamat ya idol Digino. Okay mga palangga. Onya kay Martes ban karon usbong ko atong tigmo mga higala wa pagyud maansiran ha. Wa pagyud maansiran ang ato antigmo mga palangga, antigmo nga naguluhang akong no ni mao. Tago e o hipusa aron dili mahibal-an sa uban. Usbong ko tago e o hipusa aron dili mahibal-an sa uban. Ang premyo na to sa tigmo, mga higala, is 5,500 pesos! Dako, nakaayo ang premyo na to, higala, sa tigmo, 5,500 pesos na. Tagui o hipusa, arundili mahibalan sa uban. Kung imong matubag karon mga palangga, mukuot nako mga palangga og 5,500. Ah, tubag na mga

0: mga taga Mindanao, mga taga Visayas, tubag na mo! Kamo mga viewers, yung sa may answer ni Ben. Pero bawal mo tubag ang mga media, ha? Okay. Diretas mga mensahe. DJ Idol, greet ko sa kuang papa nga sige og pahiyom. Kay natagaan og bulak ni mama, Happy Father's Day pa. I love you, mahal ka na mo. Ayaw palabi og inom. Bisan madlungon, amo papa DJ, mahal na mo na siya. Papa Bubert. Agay! Pila ramagoy kalipay sa mga amahan ko, basta matagaan og bulak sa asawa, malipay raman ang bana. Isa ko ay buwak, kisan lang ka sa mga asawa, okay na. Kaming mga lalaki, honest ha, honestly. Real talk ni ha, huwag kayong magagalit mga misis ha. Ang lalaki masuko, og kisan lang na sa baje, mauli ana. Tinuob bitaw na, kung masuko ng mga bana, og halukan lang ta sa tong asawa, uli ana ta. Pag ang imong asawa masuko, mura nag-iring laaw, di na mo mahawiran. Sige, nagpangambras.
1: Hawa na rin! Ego gawin na!
0: Kitang mga bana, kung masuko ta, bisan og 5 minuto lang may labay. Kisan lang kasi mong asawa, ulian lang bana. Pero kanil asawa masuko, shows. Kise di ha, di ba? Lakse ng simod ni mo.
1: Ay, sige, gay. Hawak-hawak na ko. Giluod ko ni mo. Hawa, di rin. Hawa na!
0: Hawa po din taon ang bana. Pagkaugma, mo aksyon na po kis ang bana.
1: Pagpuyo na, di ba? Hawa na rin. Hawa! Pagpuyo na good digitino, be. Pagpuyo na good, be. Wala ko ganahin ni mo.
0: Kinsa naman na ganahan ni mo?
1: Si Kwan, si Don Mars Barbershop.
0: Si ganahan ni mo?
1: Si Don Mars Barbershop na kung ganahan din na ikaw.
0: Pagkaugma, ingon nung panayo ng bana, kiss ko, be.
1: Kiss-kiss na ko, pagpuyo.
0: Dugaya sila mamuulian, oy.
1: Hawa na rin.
0: Oh, tagiktik rin ba ganyang 5 mil?
1: Asa na naging ganang 5 mil kinentos ni mo?
0: Daog na kustig mo.
1: Ayaw! tinood na?
0: Oo, oh, ako anong kwarto ay 5 mil kinintos.
1: Oh, this is Zeno. I love you. Ayaw! Ang binang 5,500 bin. Ayaw! Love you.
0: Tuwana. Modi ay, ana rin ay pagpauli sa asawa. Ang asawa o mangluod, maabtan pagpila ka adlaw o simana. Ang lalaki o masuko, adlaw rana. Labi na, kilom-kilom na, maningkamot na, maulian ang asawa. Kaya huwag din na maulian o kilom-kilom, abtan na kakangit-ngiton, diyan na ka matulog ilawang sa abuhan, tapan ang iring. Ireng si pangakhag abuhan. Nang naong napuno ng abo. Naan natay dako ang speaker sa San Miguel Bus Terminal, Sir Idol. Pirming maminaw sa Beat FM. Og ilang giatangan kanunay ang gulong ng palad, Idol, ng bayan di Junok. Salamat kayo. Salamat kayo mga taga San Miguel. Mga taga-SM Bohol, maraming salamat po. Mga Bulanon man, di ba nini mga taga-Tagalog? Bulanon man din, maraming salamat po. daghan kaadyong salamat ninyo, mga taga-SM Bohol, Das Terminal. Mga pasahero, ng mga gwapo o gwapa. Mga driver nga mga gwapo, mga konduktor, mga konduktorang gwapa o gwapo. Maadyong pagpaminaw ninyo, amping mas biyahe ha. O niya, likay, gunmuan ang mga mga mangungoot. Kay nomdom kong door kuan kang Don Mars Barbershop. Nakahinomdom kong Don Mars Barbershop ba? Isakay ni sa mahigalag bus. Nakatapad og single mom. Nga nagpadidi is bata. Karon kay niingon man ang inahan mga higala nga katapan ni Don Mars Barbershop.
1: Ikaw bata ka ba? Didyo ka mo didi? Didi na ba? Didi na!
2: Ayaw!
1: Dili ka! Sige na ba? Didi na ba? Kayo, udto ng tutok. Di pata ka pa ni udto. Didi na! Didi na! Dili! Lagi ko didi! Pag didi na ba? Sige ron, o di, gani ka mo didi ron? Aw, naarabo ko yung katapa diri o, gwapo raban eh.
2: Ayaw!
1: Sir, o si pangalan naman, sir?
0: Don Mars Barbershop, ma'am.
2: Ayaw!
1: Sige ron, naaraba si Don Mars Barbershop akong katapa, gwapo raban eh.
2: Ayaw!
1: Dito ka mo didi?
2: Dili ko!
1: Ayaw!
0: Mas karoon kay ang driver mga higala si DJ Gino man, mo'y nag-drive sa bus. Agay ang bus, mga palangga. Wala. Naabot naglayo. Imbes, mga higala, si Don Mars Barbershop, muhunong rasunahan, nakadungog man atong iyang katapan ng babae nga, nagpadidi as bata, nga di ka budidi.
1: Sige ron, di ka budidi ron, narabi ko kay katapan din si Don Mars Barbershop.
0: Wagod kagwanta si Don Mars Barbershop, kaya nalapas na sa siyang padulungan. Oh, usa ka oras ng biyahe. Ingon na yun ni si Don Mars Barbershop.
3: Ah, ma'am. Excuse me.
1: Unsa man, sir?
3: Kanang ako lang klarohon, ma'am, baog. Unsa man kayo, mami mo ba nang ipadidi na ko o dili?
4: Parap!
3: Kimunaog na ko, ma'am!
4: Parap!
3: Ma'am, ganina rin tao ko nagpabot-abot, ma'am. Unsa man, ma'am. Imo yun na ipakuhaan sa kuha, ma'am. Kimunaog na ko, og diig yun.
4: Ayaw!
3: Ika po yun akong paabot, ma'am.
4: Ayaw!
0: Wala, nagpaabot. Ikaw bito doon, Mars Barbershop, ha? Believe yun ko ni Modul kay maghatag ka og pahimuot og palingaw sa mga listeners. Always kaayo mi mamino diri sa Don Mars Barbershop San Miguel Bohol Idol Union. Salamat kayo. Magpatope mo, diha magpatope na Don Mars Barbershop. Patope mo kanang burag si Esso. Kaingon yung mog.
3: Wow, guwapo lagi ko.
0: Mata og man ha kong SM Bohol burag malibre jud ko ni Don Mars Barbershop. Ba? Makawala man ka og duka idol. Kala mo eh, gwapo. Murag si Don Mars Barbershop, gwapo. Ayaw kalimot, mga balangga, itong tulumanon, hatod ka rato, mga higala sa Pito-Pito Herbal Capsule o Pito-Pito Herbal Confirmex. Ako sa aning tubagon ning si Panawag, dali o. Sige yung Panawag, mga higala. Hello? Hello, hello? Uy. Okay, sir, pangalan gani ni mo, sir?
5: Eh, Rinaldo Aquin.
0: Taga-asa man ipalihog?
5: Wa. Hindi mas Balencia.
0: Asa, sir, sa?
5: Sa Balencia.
0: Balencia, Bukidnon?
5: Balencia, Ormoc City.
0: Balencia City, Bukidnon?
5: Ormoc.
0: Ah, Ormoc.
5: Oh, Balencia, Ormoc.

0: Sir, kining daghan yun na ikaginabati, sakit ibong ulo, nihubag ibong tiil, giulser ka. Uy, so pila naman to kaadlo ni mong pag-antos ni mo at to?
1: Mga, ubinog kayo na si Ray, apikan upat katuig.
0: Upat katuig na? Sa dihang nakapaminaw ka sa kuntuluman nun, moong na nga nadasig ka nga mupalit kag pito-pito kapsul. Kumusta na magkakaroon, sir?
1: Maayo naman.
0: Salamat. Makalakaw ka na.
1: Oh, makalakaw na ko.
0: O niya, imong labad sa ulo. Kumusta naman labad sa ulo ni mo?
1: Parang sumat.
0: Wala na labad.
1: Wala na.
0: Imong ulcer ni mo, kumusta na pod? Wala na pod. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. So, upat ka tuig. Pila lang ka kapsul imuhang nainom?
1: Uwan. Walo na tabo.
0: Walo lang ka kapsul imong nainom. Nakaangkon ka nag-alibyo.
1: Puro mo na. Ang wak main kan.
0: Sige lang kay puhon. Magkalugar ka. Ipadayon na pag-inom sa ron tuloy-tuloy imong kaayohan sir ha. Sige, sir. Ato nang paningkamutan, sir, ka ma-provide na to ang imong produkto. Sir, kining taga-Valencia, Ormoc City man ka, unsa may imo ikasulti karon sa mga taga-Leyte nga doon ay mga gihambin sa kalawasan. Agdaha sila, sir, kami inom sila sa pito-pito kapsul, sir.
1: O, labi, mga puro ka nga, itong papinihan eh, ngayon ka sila, talit ba, o mag-istip sila pag pag-atid, alamay, nung ganga, kamayo sila sa ilang, ipanin na mga mga datit. Kung kakinin ako ni Mati, mapadayo na rin. Dahil yung kay, wala mo sa di kapalit kong magulit ni.
0: Sige, sir. Okay, sir, salamat kayo, sir, ha?
1: Sige, salamat.
0: Okay, praise the Lord. God bless you. Salamat. Nang salamat naman ako, sir, from Valencia, Ormoc City, Leyte. Ubay-ubay na gina ito ang mga cooler, mga igala. Sige, di panawag mga egsoon. From Ormoc City, Leyte, mga higala. Egsoon ko, ikaw, unsa man ang imuhang gini nga kasinatian, unsa man ang imuhang kaagi mga egsoon. Hindi ang nag-antos kasi imuhang gibatis kalawasan, isir ka na dirimigalakos kahangitan. Magpito-pito herbal capsule ka adlaw-adlaw. Magpito-pito herbal Coffermex ka adlaw-adlaw. Aron nindot ang imong pamatyag adlaw-adlaw. Labi na po sa mga kabataan, gawa pag yun makainom og Mimo Pro Plus. Oy, paibutan ninyo na. Ting klase na, no, mga bata, luyahon, siponon, ma-absent mga igala kay sipon, gihilantan. Paimdan ninyo og Mimo Pro Plus.

0: na, anya na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumanon. Gulong ng Balad, ang programang muhatag og pagtagad. Yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
2: Yahoo!
3: DJ Onyok, I love you.
4: Dear Kuya, maayong adlaw kanimo Kuya Audio. Maayong adlaw usab sa mga naminaw di digibong programa. Kisay-say ko, kining akong guling ng balat sa kinabuhi. Aron masayod ko, Kuya Onyo. Kugod si ang ikong pagabuhato. Taugan lang ko sa pangalang Tunia. 57 anos. Nanimuyo sa San Fernando, Bukidnon. Kuya Onyok, lusod kaayo o pait kaayo na mamahimo na inahan. Labi na akong ang imong anak, Kuya Onyok. Dili mo tahod ngadto sa kinikanan. Basan ang saon ako og tambag og tudlo ngadto sa akong mga anak. Si Pinko og suplado gayod kaayo. Maayagod pagkaliwat ngadto silang amahan. Wala na himong kalisang sa kong kinabuhi ko niyo. Nga murabag wala na ko'y kalipay. Basta nung saan ako pagpakita o gugma ganto kanila. Wala sila yung kabahos gani ka na ako. Aron masamtan mong tanan. Baog kini ang mga pagitabong.

0: Ma, nagaluto ka na ba ba?
1: Na ako giloto din ha. Naglaoy ragu ko gulay dong.
0: Laoy na sa gulay? Wala ba kalaing malutong sudan ma? Laoy lang yapong gulay?
1: Pasensya na. Wagid doon kay kwarta anak. Marugan na ako naluto gulay ragu na ngayon akong tinangkong.
0: Muna problema ni mo. Wala kalaing malutong kasudan. Lumaluma ka gatiman ganin na mo, ma. O niya wakay ka pa ka ang suda na mo.
1: Tagaay kong kwarta, Loy. Aron doon ako ipalit o gani ang kwarta.
0: Naong ganay kang kwarta, ma? Naong kang kwarta?
1: Gano mo sulti ba ka na ako, Ana, Aber? Inahan ko ni mo, Loy.
0: Inahan? Ma, sa tinuod lang. Paningkamot og trabaho, ma. Magtrabaho ka kay ang trabaho sa usa ka inahan mag-atiman o magpangga ngadto sa among mga anak.
1: Ngano man? Wala ta ba mo gipangga? Wala ba ta mo gi-atiman?
0: Muna ba ni imong pag-atiman ni mo na mo? Mauna ba ni ang imong pagpangga na mo, ma? Magsige lagaon o gulay?
1: Magtrabaho ka! Kadako na ni mong tuwagong di ka magtrabaho? Kano kisag pa ko ni mo?
0: Muna'y anggay ni mo? Muna'y anggay ni mo? Kay yaw-yawan kang dako?

0: Ay, Tonya, nagsige na ba ni noong taghigda diha? Gando ka? Tonya, naanak ko din he, wa pa ka makalungag?
1: Ikaw lang siya maglungag din ha?
0: Oh, ganong minghubag ba ng imong ang papanggag ni mo? Naon siya ka man? Nagdinanghag na pong ka, Tonya?
1: Pagutan na ang imong anak ni mo. Pagutan na ang imong anak kung si Ingibuhat ganin ako.
0: Ah, tingalig, wa na pong kakaandam o kiniang hikay? Mauna! Mauna angay ni mo! Mauna'y angay sa mga tao nga magsalig lang sa... Ha? Una'y angay ni mo!
1: Onsa, ipadayon! Kanong dili ba ni mo ipadayon? Kanang ibong sulting ganin ako. Abinin mo, Ponsyo. Sakit alag na ko isip o sa kainahan, isip o sa kaasawa. Konsentidor kayo kagato si mabag anak ni mo. Di magaling ka makabadlong. Di man lang ka maingon nga. Wa ni mo respeto ay ibong inahan, ibong ginikanan, dodog. Balipay rakangin mo ni nahitab mo ganin ako.
0: Ay na, pagdrama din ha.
1: Wala ko magdrama. Wala ko magdrama, Ponsyo. Kung sumain yung nakita na ako, tao-tao lang. Nagpakaasawa ko ni mo, Ponsyo. Nagpakainahan ko nga to sa atong mga anak. Pero maskin gamay, wala ko nila respetuha.

Kaming hubag ba na imong ang papangig, oy? Gikulata ka si mong anak ni mo? Hoy! Ayag yun! Pag-agwanta ang imong mga anak ni mo ipapriso na, oy? Kung ako'y inahan ana, sus! My God! Ambot lang sa ako mabuhat na nila. Sakit talaga kung kaayo. Siyempre, kung sabi dila masakitan niya anya, gagikulata ka. Sus, pagkasalbangay sa mga anak ni mo, oy. Ako bitaw, no? Sus, ipasusi gyud na sa doktor. Ipasusi na, nay, kadi lalim ng imong gibati ni mo. Oh! Partigyo pa kahubaga, my God! Pagkasalbangay sa mga anak. Sakitan ko kayo. Paminaw na ako, wala sila gugmaga din ako. Gibuhat ko madunda ang tanan gano'n nila. Pero ambot. Ambot ingon ana manila ang pagtratar gano'n ako. Pulo silang tanan. Ginagpakita na ako og demayo. Tingalig dili na ako mahatag ilang mga gusto. Giatiman manuntan ako sila. Gipanggaw kibaan. Pero nga naman, gano'y ingon-ini man ako na nangatan. Ganto sa akong mga anak. Masila ko ganto sa uban. Eh, doon ay uban ng mga anak inag-uli gikan sa trabaho mubli sa ilang mama. Pero ako, kulang na lang ako pa'y mubli sa muluhod ganto sa ako, pag-anak. Tama na, nay, uy. Makahilak ba sa tanin mo, nay? Sakit alang ka na ako. Sakitan yung ayaw ko. Giingon-ini ang ilang pagtagad ganin ako.

0: Unsa na gurasa? Wa pa nagkaulit itong usa. Kaulitaon akong anak. Hubog man tigaling bata. Hubog na sloloy.
1: Oh,
0: diin kagikan.
1: Ale lang ko ba? Ale sa?
0: Diin kagikan.
1: Ano kung pagkutan pa kung asa kong gikan? Ha? Ayaw kong pagkutan. Takaya kong... Takaya kong ganun niya. At...
0: Ayaw pala binagtagay, Loy.
1: Ay, napagtabag-tabag na ko. Ay, napagtabag na ko. Pagkuha niya o kanon kay mukaon kuma. Di natin ayaw kong magmamani mo. Huwag mo po kay Pulos ganaan. Ayaw kong isuray ikot atra doon. Gibahal tabo doon. Gipangga tabo. Pangga. Kipangga. Uy, asa minimum pagbangga naman? Asa?
0: Ang sabi ako buhaton di mo. Parang imong ma-feel kanyang akong pagmahal ni mo, Loy. Idangan ko ni mo. Ang sabi ako pagkuwag ni mo.
1: Pagkuwang? Pagkuwang? Dagan! Nagagagkuwag ba? Huwag ko din mo, paskulaha. Tanan ako mga gusto, dili na mabuhatag. May pa rin ako mga barkada ka, dagan pa kong. Daga pa kong napunda. Dagan pa kong kalipay na fair sila, ha?
0: Sumuot ipasabot, wa kay kalipay na ko.
1: Ikaw nag-ingon na naman. Ay, nag-ilak-ilak niya. Ha? Hawa na, be! Hawa! Naga di ba?
0: Ikaw, ha?

0: ay, bundag na sa'yo. Dunya! Uy, daon sa maning bayana. Nagsig ka naman ng higda. Uy, daon sa kadya, bangon! Wa na po ka magsikay! Ha? Uy, daon sa manang imong liog ni mo. Ming lagom ba na? Naapay imong mata ni mo, ming lagom.
1: Pati alalang ko din niyo. Ugaling, gawa na mo nakita na ako ang pagsilbi ang dibay. Tutal, sige naman lang mong igunada ganin ako.
0: Mau ba?
1: Palihog. Patian ako di Diyo. Di na ako maagwan na ba? Sige na po siyo. Maluoy ka ganin ako. Patian ako di Diyo. Gikapoy na ko. Gikapoy na ko sa akong kinabuhi po siyo. Wala ko'y nakita mga pagpanggan ninyo ganin ako. Sige na! Sige na, Ponsyo! Sige na, Ponsyo!

Onyo grabe kasakit. Sobrang kasakit, alakan ako. Sige na lamang akong naong-noongon gato sa akong mga anak. Ginakulata. Ginasumbang. Ginasipa. Sa panahon ang dilit ako sila maasikaso. Paminaw na ako, ginahimo lamang ako nalang mihin ko yun yung. Wa ko nalang gihimong usa ka inahan sa ilang kinabuhi. Kuya, maglibog ko. Gusto kong magpakamatay. Gusto kong maghikom. Arumaw man ang tanan ko yun yung na akong pag-antos. Ganto sa akong mga minahalis kinabuhi. Kuya, palihog, tabangi ako. Nga mawala kinim puot nga kung gibati sa kung ang dunghan o kasing-asing. Diri lamang kuto. Og maog kini ang akong gulong ng balat. Dagang salamat kaya sa imong paghatong pagtagal. Kaya mo kinig mabasa kinig akong gulong ng balas kinabuhi. Maginaot nga imong kong matambagan. Dagang salamat. Ugma iyong adlaw.

0: Basta si DJ Onyok, okay kayo.
1: Yahoo!
2: DJ Onyok, I love you.
3: Programa natod, gikan sa Melvent, the most trusted food supplement distributor of the year. Gikan sa International Golden Globe Achievers Awards 2023.
4: Timeout sa mga buluhato nato dira. Ayaw kayo kahago, balansiha ang imong oras og i-manage og tama. Ako di ay si Makabayan JJ. Kami maghatod sa mga impormasyon sa kahimsog og kaayuhan. Ang maong programa sa sud sa pipila ka minutos lamang mao angay nga paminawon. Daghang makatunan aron ikaw na mismo ang mo-share sa maayong balita. Kini gihatod sa Melvent Food Supplements Distributor nga mausab ang naghatod kanato sa Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Pito-Pito Mineral Eye Drops, Pito-Pito Liniment Oil. Ako si Makabayan JJ. Unsa ang mga kaayuhan nga mahatag sa superfood nga Moringa Oleifera? Bisan asa imuha nang makita sa paligid, daplin sa kalsada, sa silingan, kusog ka mukuha niya na. Lamian ka na sa mga sabaw-sabaw, labi na og init pa. Ang Moringa Oleifera, usa lamang ka na ng ingredient sa Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Pipila na ka mga research og dugang pagtuon nga nagpamatuod sa health benefits sa kamunggay. Sama na lamang sa pagpakunhod sa blood sugar og cholesterol. Puno sab sa antioxidant og anti-inflammatory effects ang kamunggay. Mayaman sa nutrisyon ang dahon sa malunggay. Ang atuang kape nga Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix kay naay Moringa Oleifera nga makatabang kanato kabahin sa proteksyon batok sa mga balatian. Anaa ang pipila ka mga health benefits sa kamunggay. Maprotektahan ang atay labi na sa non-alcoholic fatty liver disease. Ikaduha, tabang nato aron makalikay og treatment mismo sa cancer. Ikaw ba nasayod nga ang kamunggay dunay property nga gitawag nga neazimesin, usa ka compound nga mupugong sa pagmugna og cancer cells? Og dugang niana, mismo mga scientists ang nikandak og studies nga ang dahon sa kamunggay, sanga, palwa, liso og bulak mamahimong dunay properties nga mubatok sa cancer cells. Sa pagkakaroon, padayon ang mga dugang pagtuon aron tutukan ang treatment sa breast, liver, colorectal o uban pang cancers. Ang dahon sa moringa na ay natural laxative effect aron likay sa constipation. Makapakunhod sab sa stomach acid by 85%. Dakong alibyo kung ikaw dunay peptic ulcer o kaya kayong ma-prevent ka na. Kita na sayon man sa pag nasamad aw kamunggay ray dugmukon human ipahid sa samad, di ba undang dai ng pagdugo og dali ra maayo ang mga kasamaran og makalikay sa infections. Kay ang kamunggay natural antibiotic plus antibacterial sub. Ang kamunggay kayang maprotektahan ang atuang cardiovascular system tungod sa antioxidant og anti-inflammatory properties niya na. Sumaong heart friendly siya. Sa matag sachet sa Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, walay alkanse. Kay health benefits, hastang taasa sa listahan. Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix na makita sa mga butika o drugstores sa inyong dapit. Sa imuhang pagtimpla, gamita ang tamarang kadakon nga tasa. Sagol sa init nga tubig, kutawa. Imuha dayong masimutan ang humot nga aroma ug mapansin ang pagkakrimi. Tistingin na ang Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ayaw na paglangan mga suki. Adto na sa pinakadool nga butika o pangitaa ang Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ngagama sa Melvent Food Supplements Distributor. Mausab ang naghatag kanato sa Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Capsule, Pito-Pito Mineral Eye Drops, Pito-Pito Liniment Oil. Ayaw kalimot, ang Melvin Food Supplements Distributor, ang orihinal. Makontakt sa 0930-032-4759. Pakilike, follow, and share sa Melvin Food Supplements Distributor Facebook page, alang sa dugang mga updates o balita. Hangtod sa sunod nga higayon, pipila pa ka mga maayong impormasyon ang amuang itanyag ganinyo. Palain lamang nga mangpaminaw nini nga istasyon sa radyo. Ako sab, ang inyong makabayan JJ. Salamat kaninyo.
3: Programang hatod gikan sa Melvent, the most trusted food supplement distributor of the year. Gikan sa International Golden Globe Achievers Awards 2023.
0: Basta si DJ Unyok, okay kaayo.
1: Yahoo!
2: DJ Unyok, I love you.
5: Padayon da! Inyong nabate ang gulong ng palad sa kanaboy sa tuang sender mga higala nga si Nanay Tonya from San Fernando, Bukidnon. Hello, iso sa kinahanong nga wagod tahura sa iyang mga anak. Mga kaigsuunan ko nga mga naminaw, itry ninyo ato ang pito-pito 8-in-1 herbal capsule. Nakapahupay sa tuang balatian. Ingon man usab sa ato ang pito-pito 10-in-1 herbal coffee mix. Katag 180 lang ang ato ang usa ka box. 180 to 190. Unya ka ito ang pito-pito 8-in-1 herbal capsule. Tag 17 ang matag kapsula. Unya 17 ang usa ka box. O 100 na nakakapsule ang sulod sa saka box sa mga kagsuunan. Proven at tested, di mo magmahay na magkagsuunan kung makatumaro o makagamit mo ni Ana Igsuon ang produkto sa Melvin Food Supplement Distributor. Wa naman tayo kong oras mga kagsuunan aron magpanayon sa unahan. Ako na lamang mag-aingon sa tuang sender. Mayong adlaw ka nimo sender. Dagang salamat sa mga pagsalig dito sa tuang programa. Nay! Iampo nga dos labaw nga magagahom nga makahinukto. Mahayagan. Ugon sa man ang dautan nga panglantaw sa mga anak dito mo. Kung sobra na ang ilahang pagtratar na nimo, kinahanglan nimo nga maadlos barangay, kinahanglan nimo na kataga ang aksyon, kadili na maayo nga ikaw nalang mag-antos, masin o niya unsa pa'y mahitabo din si mong kinabuhi. Ay apagunuh na og dautan nga ikaw maghiko. Doon ay Diyos nga nagalantaw na nimo o ngadlos si mong magana. Padayon si mong kamaayo na ay, kay doon ay gitagana ang Diyos alang kanimo sa kasulbaran niya ng imong problema sa kinabuhi. Laban lang o fight lang, nanay. Salamat, nanay! Be strong o ampo sa Ginoo. Salamat sa mga naminaw. Salamat sa Melvin Food Supplement Distributor. Kinis ni John York, temporary naman namilit o biingon. Mayong adlaw o dalaygon ang Diyos. Bye-bye!

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music. Radio. FM Radio.
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: Daghan na ang nakasulay sa The Most Nutritious Food Supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminawon.
7: Ako di ay si Chiselin Daguhoy, usa ka housewife o businesswoman. Nag-edad o 28 anyos, nagpuyo diri sa Liangga, Surigao del Sur. Dako kayong tabang sa akoa, labi na sa akoa na naga-dysmenorrhea kada monthly period o dali ra sa gumas sakit. Sukad nga nakainom na ko aning Magnum C, dili na ko naga-dysmenorrhea kada monthly period o buyag na sab akong lawas. Dili na ko dali masakit. Kung mag-action lamang ang ako, ubo og sipon, motake lamang ako ni ining Magnum C twice a day o buyag na dili na mapadayon ang ako, ubo og sipon. Dagan kayong salamat Magnum C sa imong dakong tabang sa ako. Ah.
6: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In-ana ka-epektibo ang The Most Nutritious Food Supplement Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay giila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang kabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure, makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron, makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag o samad, makatabang sab kini sa mga dagapanglagas ang buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mutex o mutawa sa 0933-812-58 1-8. Daghan na ang nakasulay sa The Most Nutritious Food Supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminawon.
7: Ako di ay si Chiselin Daguhoy, usa ka housewife o businesswoman. Nag-edad o 28 anyos, nagpuyo diri sa Liangga, Surigao del Sur. Dako kayong tabang sa akoa, labi na sa akoa na naga-dysmenorrhea kada monthly period o dali ra sa gumasakit. Sukad nga nakainom na ko aning Magnum C, dili na ko naga-dysmenorrhea kada monthly period o buyag na sab akong lawas. Dili na ko dali masakit. Kung mag-action lamang ang ako, ubo og sipon, motake lamang ako ni ining Magnum C twice a day og buyag na dili na mapadayon ang ako, ubo og sipon. Dagan kayong salamat Magnum C sa imong dakong tabang sa ako.
6: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In-ana ka-epektibo ang The Most Nutritious Food Supplement, Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Bisan sab ang Department of Health, ga-endorso niini sa katawhan nga himong dietary supplement ang malunggay. Among gipaila kaninyo ang Magnum C. Ang Magnum C adunay 7 kapilo sa vitamin C, taas kaysa orange, taas nga calcium kung ikumpara sa gatas, taas nga protina, taas nga vitamin A kung ikumpara sa carrots, taas nga potassium kung ikumpara sa saging. Maong walay dudang, pakusgo ng inyong immune system. Ug musukol kini batok sa unsamang common bacteria o viruses. Hinungdan nga bisan man ang Western countries, sama sa Estados Unidos o Europa, may bilib sab sa minipisyo sa balunggay nga naa sa Magnum C. Maong isa sila karon sa pinakadakong konsumante para sa himsog nga panglawas. Mag-Magnum C na, mapalit na sa mga suking butika o farmasya sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mutext o mutawag sa 0933-812-5818.
8: di na mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. Niya ang mga testimonya.
9: Ako po si Jubiloy ng Angdong Davao City. Labis na napapasalamat ang pamilya ko sa Diyos na nakilala si Magnum C Capsule sapagkat mabilis na nalunasan sa lagnat ang mister ko sa panahon na inatake ito sa UTI. Ganon din sa diabetes at rheuma. At sinabayan din namin sa pag-inom sa umaga ng Magnum Herbal Coffee with Mangosteen at Malunggay. Nakakatulong din pala ito na may lakas loob at tibay sa katawan para sa mga gawain natin araw-araw. Ako po si Jubiloy, nagtitiwala sa Magnum C Herbal Capsule at Magnum C Herbal Coffee.
8: Inyong nadungog ang dingog sa katawan para everyday healthy. Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, ay mukhang mumutex o umutawag sa 0933-812-5818.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: 10:20.
5: That time check was brought to you by
10: Governor Engineer Raul Mabanglo.
5: That time check was brought to you by
10: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
11: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS, one station, all the hits.
4: FM Radio, favorite music radio.
12: FM Radio.
13: Ma, murag sugal. Bisag pildi na ka. Sige lang yapon kag all in. Kay abinimog na ay milagro. Why? Hala no.

0: FM Radio Favorite Music Radio.
1: FM Radio.
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Salubungin ang sigla.
5: Magandang buhay, magandang kalusugan sa inyong lahat. This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong health partner mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. Welcome sa the EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. Ang WhatsApp Doc topic natin for today, it's all about the celiac disease. Ano po ba ito? Paano ito nangyayari? Mga sintomas, mga komplikasyon, wellness management upang maiwasan ito at paano makakatulong ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. Imagine mo ito, kumakain ka ng masarap mong pinakapaborito itong pagkain. Pero imbis na kalakasan at nutrients ang makakuha natin sa katawan mo, pwedeng posibleng mag-trigger pala ang sakit ng tiyan mo. Alright, diretso tayo sa pinaka-definition po ng celiac disease. Ito ay isang uri po ng autoimmune disorder na nakaka-apekto mismo sa small intestine o maliit na bituka po natin. Kapag ang isang tao ay may celiac at kumakain siya ng mga pagkain na may gluten, isang uri po ng protina na matatagpuan mismo sa wheat, barley, and rye, hindi ito natutunaw ng normal. Sa halip, nagtitrigger ito ng immune system response at sumisira sa lining ng small intestine. You know what po mga kabakabuhay, sa loob po ng small intestine may mga maliliit na finger-like projections na tinatawag po nating villi. Ang villi ay isang uri po ng responsable sa pagsisisip ng nutrients mula sa mga pagkain. Pero ang taong may celiac disease dahil po sa inflammation at damage na dulot po ng gluten, ang villi ay nakakaroon ng malfunction, nasisira at hindi na gumagana po ng maayos. Ang resulta, hindi po na-absorb po ng katawan ang vitamins, minerals at nutrients. Kahit gaano ka pa karaming kumain po ng mga pagkain na mga healthy, pwede ka pa rin magugutom ang katawan sa nutrisyon at magkakaroon ka ng nutritional starvation. Kaya kahit bata man o matanda, malaki ang epekto nito sa growth, energy at kalusugan. Well, paano nga ba na rin discovery po ang celiac disease kung meron ka nito or when it comes to diagnosis po mga kamakabuhay. Una dyan ang blood testing like TTG-IGA test. Tinitingnan po kung may mataas po na antibodies laban po sa gluten. Pangalawa naman dito ang EMA o IGA test. Mas specific po ito pero yun nga lang medyo may kamahalan itong ganitong klaseng blood test. No? Pangalawa, endoscopy with bio.

0: UFC. Ito ay gold standard, no? Sa pamamagitan po ng endoscopy, inukunan po ng sample ang lining ng small intestine para makita kung damage ang bili. Genetic testing, tinitingnan ko ang HLA-DQ2 at HLA-DQ8 genes. O ito imbalances. Kapag negative, halos imposible kang nagkakaroon ng celiac disease. Importante, reminder lamang po mga kamakabuhay, ha? Huwag basta mag-gluten-free diet bago po magpa-test kasi pwedeng maging false negative ang resulta. When it comes to the wellness management tips, no? Para mas maging madali po ang pamumuhay po ng mga celiac disease, may mga ilang practical steps na pwede po natin gagawin. No? Una dyan, education is the key. Aralin kung ano ang mga gluten at saan ito matatagpuan. Sanayin ang sarili na magbasa ng mga food labels. Meal planning at home. Mag-stock po ng mga gluten-free ingredients. Magluto ng sariling pagkain kaysa umasa sa mga fast food. Avoid cross-contamination. Gumamit ng mga hiwalay na chopping boards, toaster at kutsilyo para sa gluten-free food. No? Alternative ingredients. Gumamit ng mga rice flour, almond flour, coconut flour. Marami ng gluten products sa ngayon, lalong-lalo na sa merkado. And gut health support, importante po yan. Kumain po ng mga probiotics tulad po ng yogurt, kefir, and even kimchi. Uminom po ng sapat na tubig para maiwasan po ang constipation. Of course, balanced diet, regular exercise para sa bone strength and mood. Sapat na tulog para makabawi po ang katawan. Stress management, kasi minsan stress mismo ang nakakapag-trigger po ng flare-ups. Build a support team. Ipaliwanag sa pamilya at kaibigan ang kondisyon po ninyo. Sumali sa mga gluten-free communities para sa tips and supports. Regular check-up, huwag palagpasin po ang follow-up appointments. Pantayan ang mga blood tests at bone health. Maintain supplements that can help this kind of condition like EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee. Well, anyway, speaking of EXL Makabuhay products, paano nga ba nakakatulong EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee para sa mga ganitong klaseng uri na kondisyon when we are talking about the celiac disease? Pero bago po natin sasagutin yan mga kamakabuhay, let's have a short break para lamang po sa konting paalala po ng EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc?
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
3: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe jud kaayo siya even for mga bata.
2: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents but also food para sa mo ang anak.
4: I have it's El Maguay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Makabuhay Day mga kababayan! Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po, si Randy Caniedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
5: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
6: sakit. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: EXL Makabuhay Health Hour.
0: Alright, sa mga kaka-tune in lang, welcome back sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At diretso po tayo sa tanong kung paano nakakatulong ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee sa mga kondisyon na may celiac disease. At mapapanatili po natin ang magandang balanse ng ating digestion. As we mentioned a while ago po mga kamakabuhay na ang celiac disease ay isang uri po ng autoimmune disorder na kung saan nasisira po ang lining po ng small intestine dahil nga sa gluten. Ang pangunahing problema nito ay ang pagkakaroon po ng chronic inflammation, nutrient malabsorption at weak immunity. Kaya kailangan po ng mga sangkap na makakatulong sa pagbabawas po ng inflammation or mga anti-inflammatory properties, pagsuporta po ng gut healing at nutrient absorption, pagpapalakas po ng immune system, pagbibigay po ng dagdag na antioxidant at energy support. Kaya po dito po mapapasok po ang synergetically effect ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. From EXL Makabuhay Capsule, no, ang kombinasyon ng mga halamang gamot at vitamins, particularly sa capsule, ay kilalang kilala as anti-inflammatory at immune balance enhancing properties. May turmeric, ginger, cinnamon at makabuhay na scientifically proven na may curcumin, gingerol at cinnamaldehyde at bitter principles, natural anti-inflammatory compounds na nakakatulong na maibsan ang chronic inflammation sa bituka at celiac patient. Ang mga dahon gaya po ng malunggay, ashitaba, lagundi at sambong ay mayaman sa antioxidant, vitamins at minerals na tumutulong sa nutrient replenishment. Ito ay mahalaga dahil po ang celiac patient ay laging may nutrient deficiency. Vitamin C at B vitamins ay essential para sa healing at mucosal lining at energy metabolism. Meron pandagdag po nito na garlic, neem plant, oregano at serpentina na may antimicrobial at immune modulating properties na tumutulong para hindi po lumala ang gut imbalances at infection habang humihilom po ang bituka. Sa kabuuan po mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Capsule ay parang holistic support para sa gut healing, immune regulation at overall nutrient supply. While on the other hand, the EXL Makabuhay Black Coffee, ito naman ay formulated bilang isang functional drink na hindi lang basta-basta na pampagising ha, kundi ito ay may synergetic effect para sa gut at systemic health. From purple kern, mangosteen, spirulina at rosehip, na isa sa mga key ingredients nito ay loaded ng antioxidant, anthocyanin, xanthones, polyphenols at vitamin C na lumalaban mismo sa oxidative stress at tumutulong sa cell repair at damage ng intestinal lining. Turmeric at ginger ulit na nagdadagdag po ng anti-inflammatory benefits. Psyllium has a natural prebiotic fiber na tumutulong sa gut motility at nagbibigay po ng environment para sa probiotics na kayang makatulong po sa gut microbiome balance na mahalaga sa celiac healing. Agaricus mushroom at ginseng ay kilalang kilala sa immune boosting properties na tumutulong para ibalanse ang overactive immune system response na nagtitrigger po ng damage. Guava at malunggay naman na mayaman sa vitamin C at micronutrients pang replenish sa deficiencies. Ang ATP peak at HMB na isa sa mga pinaka-powerful key ingredients of the EXL Makabuhay Black Coffee na nagbibigay po ng cellular energy at muscle support na mahalaga para sa mga pasyenteng laging pagod at may muscle wasting dahil sa malabsorption. To summarize the synergetically effect of the both products, kapag pinagsama niyo po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay nagiging complementary support sa celiac disease. From anti-inflammatory effect, binabawasan po ang gut inflammation, gut healing and nutrient support na tumutulong sa pag-repair po ng bili at nagdadala po ng vitamins and minerals. Immune regulation, hindi lang pampalakas kundi pampabalanse rin ng overactive immune response. Antioxidant protection, pinipigilan ang oxidative damage sa bituka at iba pang mga organs. Energy and wellness support na nagbibigay po ng dagdag na lakas at protection laban sa nutrient deficiency. Sa madaling salita po mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay products ay hindi gamot na pampalit po ng gluten-free diet. Ito ay pangunahing treatment po ng celiac disease. Pero ito ay mahalagang adjuvants at kasabay na suporta para sa mas mabilis ang healing, pagpapalakas po ng katawan at maibsan ang inflammation dulot po ng iba't ibang uri po ng sakit. Sama-sama po natin harapin ang mas malusog na bukas po mga kamakabuhay. Hanggang sa muli, this is Dr. Glenn Sanico. Maging happy, healthy at blessed tayong lahat. God bless us all.
8: EXL Makabuhay Health Hour.
6: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: One station, all the hits.
11: FM Radio. Favorite Music Radio.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga-Mulabi ko.
0: Si pangalan ni mo, ma'am?
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila lang may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapsong, mupalit pagali ko ma, ang ako kong UTI na ko, na ang inom na po po anang banaba.
0: Naana na ikay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapsula na kauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naminaw sila sa akong istorya, banaan sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapsong, kaya kaulian sa sakit, at ano ang ulcer, UTI, mamay na kaulian ako, go.
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Tremia Jimenez, taga Purukuan, Badas, San Jose. Naamagod ko yung high blood cell niya, mag-ipong-lipong po ko niya. Sa diyang nakadungog ko sa akong auntie nga, maayo daw ni Magnum C, nagkuhan po, nagsulay po ko niya. Maayo man po ang resulta, sir, mauna nga, inom po ko sulay. Mauni ka ron, o. Katong mga wala po nakasulay o Magnum C, magsulay po sila o inom kay, maayo po ang resulta. Basta Magnum C, biktibo para to.
2: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Ayan, muli po tayong magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy po kayo sa ating pagpapadala ng mga mensahe o katanungan dahil bibigyan po natin ng oras yan, lalong-lalo na sa panahon ng ating texter segment.
5: What's up, Doc?
4: Alright, we have another texter. Doc Glenn, may brain tumor po ang kapatid ko. Hindi pa operado pero pinapainom po siya ng maintenance ngayon. Pwede po ba siya EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee? Zenon from Maramag, Bukidnon. You know what? Ang brain tumor ay isang uri po ng komplikadong kondisyon. Depende kung benign or malignant ito. Pero kahit anong uri po ito, napaka-importante ang goal po natin ay ang tinatawag po nating inflammation control, oxidative protections, and even immune regulation. Well, ang tanong po dito kung paano nga ba nakakatulong ang EXL Makabuhay products para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. You know what? From Makabuhay plant, turmeric, ginseng, ay may adaptogenic at anti-inflammatory effects na may potential sa tumor suppression, balunggay, guyabano, at mangustin na may antioxidant properties na tumutulong sa pag-neutralize po ng free radicals na pwedeng magpalala mismo sa tumor growth. B, vitamins at ATP peak na mula sa EXL Makabuhay Black Coffee, sinusuportahan nito ang brain cell energy productions. May mga ilang herbal studies na nagpapakita nga na ito ay merong anti-tumor properties, lalong-lalo na sa majority active ingredients po ng EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee. Take note ha, hindi po gamot po sa cancer ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Pero, sinusuportahan nila para hindi po lumala ang inflammation at oxidative damage sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. In addition, kumusulta pa rin po regularly sa mga oncologists, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 Capsule 3 times a day. Sabayan din ang pag-inom ng EXL Makabuhay Black Coffee 2 times a day. Alright, we have another texter, Makabuhay Day. Hey, Doc Glenn, share ko lang po. May fatty liver po ako at mataas ang SGPT at SGOT ko po. Laging pagod, laging nalalambot kaya sinubukan ko po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. After 3 months ko po, tuloy-tuloy lang po sa pag-inom, bumaba po ang aking liver enzymes into near normal at ang gaan po talaga ng pakiramdam ko. Mas energetic po ako ngayon at salamat po sa EXL. Rodel from Tagum City, Davao del Norte. Alright, talagang nakakataba po ng puso mga ganitong klase mensahe, no? You know what? Yung combination kasi ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee from the active ingredients of garlic, serpentina, sambong, at turmeric, yung EXL Makabuhay Capsule ay merong tinatawag nating detoxifying herbs like spirulina and guava. In black coffee ay may liver protective benefits. Consistency is the key. Kaya po, makikita talaga natin yung pagbabago once na tuloy-tuloy lang po talaga sa pag-inom. Alright, we have another texter, Doc Glenn. May spleen enlargement daw po ako. Madalas po akong napapagod, madali pong kapusin sa hininga, at may pressure sa bandang kaliwa ng tiyan ko. Pwede po ba ang EXL Makabuhay products para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon? Minda from Ipil, Sibugay. You know what? Ang splenomegaly ay enlargement ng spleen na bahagi po ng ating immune system. Karaniwan ito dulot po ng infection, liver diseases, or blood disorders. Kapag malaki po ang spleen, prone ka sa anemia, low immunity, and even madaling pagkasira po ng blood vessels. Now, how about the EXL Makabuhay capsule? It can help po ba? Ang serpentina, neem plant, at ashitaba na kilalang kilala as immune modulating properties na isa sa mga ingredients po ng EXL Makabuhay Capsule, nakakatulong po ito para i-regulate po ang ating immune response at liver spleen detoxification. Dagdag ko rin po ang garlic, sambong, at oregano na may mga antimicrobial at detoxifying actions na pwedeng makatulong kung infected base ang sani. Spirulina, rosehip, at psyllium husk na mismo nasa EXL Makabuhay Black Coffee ay tumutulong sa pag-repair po ng blood health at support sa digestion, liver function. In addition, botanicals like serpentina and neem plant, it shows potentially sa immune modulation. Spirulina is clinically known to support the blood regeneration and even reduce the oxidative stress. Importanteng alamin muna po ang kadahilanan po talaga ng spleen enlargement via ultrasound or blood examination. EXL Makabuhay Capsule, uminom po kayo 2 capsule 3 times a day for 20 21 days. I-absorb makabuhay black coffee naman 1 sachet 2 times a day. Avoid strenuous physical activities habang enlarge pa po ang spleen. Lagi po natin tatandaan mga kamakabuhay, ang i-absorb makabuhay capsule at i-absorb makabuhay black coffee ay hindi man po direktang gamot. Pero ito ay scientifically formulated natural food supplement na tumutulong sa inflammation control, immune balance, tissue repair, and energy support. So madaling salita, we always find what is the root cause. This is Dr. Glenn Sanico. Lagi po tayong manalig sa ating pong may kapal. Alagaan po natin ang ating sarili at patuloy na magbahagi po ng kabutihan sa iba. Stay healthy, stay blessed, and always choose wellness dito sa EXL Makabuhay.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
7: 11 o'clock.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
0: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
2: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
0: FMR Favorite Mong Request.
3: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Lorita Paghinayan, 71. Paggamit na ko ani, paminaw na ko, na ay alibyo gyot sa akong sakit. Nabalik ang kanang ako ang kuan babas ko. Monang nipadayon ko gamit ani ni ang Magnum C. Dugay-dugay naman ko ani na gamit. Aw, epektibo barato pa.
4: Di na gyot mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
7: Looking for the best deals in town? Visit LYR Marketing and Furniture Center, Nabuntaran Branch, located at LYR Building.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: For keeps nga Agri Tips, atong suportahan ang lokal nga ekonomiya pinaagi sa padayon nga pagpalit sa mga produkto sa atong lokal nga manguma. Kini nga Agricol Tip hatod kaninyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa Octa M Agri School.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Los Minda adorable. Ay, daghan kong gibati. Daghan kong gibati, Jud. Birting daghana. Karun, okay na ko. Laski na akong lawas. Daghan akong trabaho. May mo. Bakon baya ko, sir. Bakon ko, pero akong hubak mo. Nawala na. Kapsol o kape. Okay ra. Ang kuan ako kanang. Ang akong paminaw sa akong lawas. Akong kuan. Kibalis ko tungto. Nawala o niya. Kuan Jud, ako paminaw mo. Okay, okay, kis ko. Magdum si epektibo barato. Kung makalas kigay sa lawas.
2: Di na Jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
5: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalis sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Oras ng pasayahing kakabibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
0: Ito ang FMR. Favorite mong request.
2: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
0: FMR. Favorite mong request.
3: This is 96.7 FM Radio.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa

0: Bagong Cantinan Bank ATM Card. Alang sa inisyal nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa Bangko sa Cantinan Bank nga duol kanimo. Sa Can Bank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Los Linda, Los Pico, 80 years old. Ang ako'y kasulti, bahin sa Magnum C. Ipigtibo, yun siya ka ayo. Kapsul, ipigtibo sa natanang niya atong manakit ng atong mga tuhod, mga kuan, ang kalawasan niya. Mapasalamat ko sa Ginoo, pasalamat ko sa Diyos nga naubihan niya po. Niya mapasalamat sa po kang Mami Lucky o Captain Diyos.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
4: Calling all gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
5: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite music radio.
8: FM Radio.
9: FMR. Favorite mong request.
10: Tara, Marcia. Welcome.

0: I'll tell you though.
1: FMR Favorite Mong Request.
2: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 1 o'clock.

0: Wala silang masabi ng FM Radio Ambet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
6: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
7: Hi, kalami unta ikapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo, oy? Kaino mo na ra jud kog Magnum si Herbal Coffee.
8: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pag iko naabot ikag palingki ba?
7: Palitan ako ni mog Magnum si Herbal Coffee.
8: Hala, Nay, wala ra ba? Nakalimot jud ko.
7: Kung ho! Balik dito sa parmasya! Iingan tala ka nga magpalit og Magnum si Herbal Coffee. Imuha dyan ang ikalintan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape, ang Magnum si Herbal Coffee.
9: Di na mabugnan ang pagsalik na katawhan sa Magnum si!
10: Gretchen Quesada, nagpuyo sa Purok Dos, Bisca, Maramag, Bukidnon. Kaning Magnum si Proven Antistid yun, kay magkahatag at kukusog sa imong lawas. Di yun ka magmahay, ani, kay kada makainom ka sa kape, malagsik ang imong kalawasan. O labi na sa mga produkto ng mga herbal capsule, makainom ka, maayog yun ang imuang balatian.
9: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
11: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukidnon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy.
9: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
12: Lisa Maitom, taga Barangay Pangi, Tandag City. Gamit yung ko sa Magnum C tungod kay ako nagay na probe siya. Ang akong gipangbati sa kumpang akong lawas. Nagyod ko'y kalig-on o naayog yun ang akong mga gibati. Daghan kay ko gibati sa kong lawas. Pero tungod sa Magnum C capsule, nalipay yun ko nga ang akong mga gipangbati karon na ako ang yun siya naayog yun. Salamat kayo sa Magnum C.
9: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
11: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murillia.
13: Good morning, Mang.
14: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka, Pang. Dali pa, mga pinatangduha.
13: Kumuta ng...
14: Dali din yung mga pitatilawin ng kape.
13: Kumuta sa aroma ni, uy.
14: Ay, syempre.
13: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malamig yung kayo.
14: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
13: Magnum C Herbal Coffee?
14: Oo. Mauna ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
13: Kung mau, Mang. Ako sabihan ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
14: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
15: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ay na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.

0: Magnum C Herbal Juice.
1: Dili na basta juice.
2: Kani?
1: Herbal juice. Lami!
0: Available sa mga supermarket o pharmacy sa inyong lugar.
3: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
4: Ha? Kabuhian man ko oy.
3: Sus, dagaton day ka. Dara o pangkabuhi. Magnum C refreshing oil.
4: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
1: Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
3: Refreshing yun day. Magnum C refreshing oil na day.
4: Refreshing oil gyud ay nindot ni para sa mga kabuhion og biyahe.
3: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C refreshing oil.
5: Adunay joint pain, labad ang ulo o sinusitis? Goodbye aray with Magnum C Organic Rub.
6: Magnum C Organic Rub.
5: Ipahid lang sa imong dughan, liog, likod o kung asa sakit nga parte sa imong lawas. Makatabang sa dali nga kahupayan o mas hayahay nga pagginhawa. Experience fast relief and natural comfort. Magnum C Organic Rub. 95 pesos lang. Mapalit na sa tanang butika o pharmacy sa inyong lugar. Basta Magnum C, epektibo, barato.
7: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi. Pero ang ending, nangasunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, dili ta ng whitening kay save o bili ta ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghang magkatalumtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extract, kojic acid, o mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya ang tinuod nakaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
5: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar. Magnum C Caravan Day na pod. Mubiyahe na sad ang team sa Magnum C karong Hunyo 27 para sa Magnum C Caravan Day. At hangi ang tibok team sa Magnum C karong Hunyo 27, Sabado, alas 8 sa buntag sa Isulan Barangay Kalawag 2 Gymnasium, Isulan Sultan Kudara. O alas 2 sa hapon sa Sorala Municipal Gymnasium, Sorala South Cotabato. Apil na sa kalingawan o kasadya anang adlawa. Pwede mo salmot o mo apil. Magnum C users man ka o dili pa. Para sa jackpot prize sa pera o Magnum C, na ay chance nga makadaog og 30,000 pesos cash. Ayaw kalimot, dalahon ang inyong mga empty sachets o blister packs sa bisan unsang Magnum C products o Mutia products. Pwede sab ka makadaog o mga premyo sama sa Android cellphone, LED TV, home and kitchen essentials, portable Bluetooth speaker o daghan pang uban. Maunti man i ang petsa sa inyong mga kalendaryo o appeal sa kasadya. Karong Hunyo 27, Sabado, alas 8 sa buntag sa Isulan Barangay Kalawag 2 Gymnasium, Isulan Sultan Kudara. O alas 2 sa hapon sa Sorala Municipal Gymnasium, Sorala South Cotabato. Kita-kita ta sa Magnum C Caravan Day. Basta Magnum C, epektibo, barato.
8: Alam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
9: Sigurado ka?
8: Sex.
9: Ayaw sa. Didili ko andam. Pasin mabuntis ko.
10: Marriage and career.
11: Sus na, anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
9: Natural. Kay sige kang pang babae.
10: Love, sex, marriage and career by Captain Jake.
12: Yes, natawad na kito sa trabaho.
10: Love, sex, marriage and career.

0: Marriage on Career.
1: Di na mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Si bisitasyon, manigdig, tagadabong-dabong. Kining magnosik ka kung igamit ka ron. Itibog yun siya kay ang akong sakit, ang adugay na, kanang yalibyo yun siya, maayo yun siya. Duwara yun akong gamitun. Makaangay naman yun ko. Kanala akong sige, balik-balik kong ugamit. Itibo, barato pa yun.
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Macamiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
1: Di na mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Businessman Lakamura taga Tagum City. Nagainom ko og Magnum C Herbal Coffee na akong gibati. Alang namagutay kapuyon ko bagikan ko nagtrabaho. Inom jud ko anang Magnum C Herbal Coffee kay kondisyon man akong lawa, dili ko kapuyon, wala lang labad ako ulo. Dako jud makatabang ang Magnum C Herbal Coffee. Bitibo ko og barato.
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Good morning, Mang.
6: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka, Pang. Dali, Pang. Mga pinatang duha.
5: Kumuta ng...
6: Dali, dali, mga pita. Tilawin ng kape.
5: Kumuta sa aroma niyo, eh.
6: Ay, syempre.
5: Be, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malami niyo kayo.
6: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo. More na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagid-ani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kung mga kaubas trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar. Kabalo ba mo nga ang una nga herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice. Say kini herbal juice. Love me.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ngayon po ay nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage and Career. Kawan si Captain Jacob, si Mommy Lucky on a beautiful like Mommy Lucky Tuesday.
0: Yeah, Tuesday po, mga kaibigan. Hello po sa inyong lahat. Sa lahat po na mga nakadudok sa araw-araw po na walang sawa. Wow, yun, ipulaan o paminaw sa itong programa.
1: Ay, umsap po. Kadaan na. Iwas na mapulaan.
0: Umsap, Peng?
1: Kaniba namang mga naong mapulaan. Di giyod ka pulaan, charot. Alas na po sa itong mga wangko.
0: Yun po ang kuana mo ba? Kanang ikalipay na mo kay wa mo na pulaan. Kami, gipulaan na mabud mi.
1: Ikaw, Captain J, kung pa ba kagipulaan sa akong dagwan?
0: Agpulaan ay hagbayra.
1: Actually, the feelings are mutual.
0: Aba,
1: mausa nang ako ang gibati. Kung unsa man ang imong gibati karon, mausa nang akong gibati.
0: Oy, nagabalos. Anyway, magandang araw po sa inyong lahat. Why kapoy, walay, sumol-sumol. Sa pwede tawag ganun ka, nagipulaan. Walay pulpul, oy, naunsa. Mao niyang kalipay na ito, nga matag-adlo, magstoryahanay taninyo, duha ka oras lang. Programa nga puno sa mga pagdulunan. Programa po na kapupulutan ng aral. Hindi lamang basta programa ng radyo, mga kaibigan, dahil yung programang Love, Sex, Marriage and Career ay programa po kung saan naririnig natin ang mga kwento ng buhay at hindi lamang basta kwento, kundi po mga kwentong pwedeng kapulutan ng aral.
1: At sa bawat aral po, mga kaibigan, ay, may mga matututunan tayo at may mga realization. Somehow, manggod na kailangan lang natin makatugog laing story gikan sa laing tao para ma-remind tayo.
0: Ayun. Anyway, bukas po pala, mga kaibigan, no? Kaganina, nagtanaw ko sa Facebook, wadzog ko kapugong, nakaluhadzog ko Mami Lucky. Ugma naman ay ang lubong sa ito ang isa sa pinaka kuan ba kanabitaw namatay nga grabe ka dako nga impact sa tao bas katawhan ang kamatayon ni
1: Rene Bobet Butterbornia
0: diha sa Talakugon eh diha ra bata kanunay sa Agusan del Sur ana ba nya I mean ang inyong kapitan po hindi naman po wa malimot ang inyong kapitan nagpasugo gitag tao dito para makaadtos gini kanan para makapaabot og gamay
1: hinabang.
0: So nakitaan ako itong video, Mami Lucky, upload ka kanina niya. Kanabang gapakita sa iyang mga, sa iyang kinabuhi ba? Makaingon ka nga, kanang kamingaw sa life, no? Kanabang disuda ning nahimot ang maing tao ba niya? Kanang, unsay bation sa mabilin ba? Kanabang, mingawa, no? Kanang mawaga ba niya? Nitatak bida imo mga kamaayong buhat. Mingaw kayo pamalundungo. Mingaw kayo bation ba? Mingaw kayo, kita gani nga dita kadugo, dita pariente, gibati kita kamingaw. Kanang mafili mo ang pain bitaw sa mga nabilin nga nakawit ni sa iyo kamaayo. Maayo magong bata. May ramdam sa tanan. Walay tao siguro nga nakakita labi na sa mga ginikanan nga di mo
1: bati.
0: Mubati og kaluoy, di mubati og kamingaw. Kanabang mo relate ka sa pagbati sa usa ka ginikanan ba?
1: Isa sa punsarason, ana, Captain J, kay tungod, maayos sad ang pagpagdako sa ginikanan.
0: Yun, isa yan. Nahimong maayong bata, kay maayong mapagpagpagdako sa ginikanan. Mawag na siya dakong factor diha. Anong nahimong maayong bata, kay maayong mapagpagdako sa ginikanan. Good. Maramdaman ni mo ang kamaayong tao sa bata, kay wa lang siya mangarap sa iyang kaugalingon, kundi nangarap siya para sa iyang mga sa iyang pamilya, sa iyang mga igsuon. Ramdam ni mo ang kamayuan, ang sincerity ba? Iyang mata, ang iyang paghangop sa iyang mama.
1: Iyang pagstorya, dawin siya mustorya, Captain Jake.
0: Dili na basta-basta lang o talagsaon kayo na nga klase sa kinaiya sa mga bata, especially po sa itong panahong karon.
1: Sa generation
0: sa nila. Sa generation karon ha, talagsa lang kayo na bihira kayo sa usaka lalaki, muga kusog mama, muga kusog papa, bihira kayo. And in iyang pagkawa ba makaingon kami nga wa ano bang anyway wa man takay bago don say unsa maging reasons kahitasaan nganong gikuha usahay magud man mga maayong tao magud dali kay kuha ang Ginoo gyud
1: iyo kay pag minaayo ka
0: oh usahay di kay magbinot ano yo binugoy ko gamay
1: pero ako Captain Jake
0: binugoy ko gamay Mami Lucky
1: as isa ka inahan Captain Jake ako saludo kay ko sa inahan ni Rene Captain Jake sa iyang pagtudlo og kanang pagtudlo niya pag-amuma niya sa iyang anak
0: pobre man mi sa material nga butang pero dato mi sa respeto mo na pinaka
1: nakita ganin ako tong post niya one time Captain Jake diba tomorrow na pildi sila sa palaro ang sulti nga abi ba na kung pildi daog man lagi sa pamilya
0: dinoon no? Na oh.
1: daghan kaayo ka og kanang realization ba sa mga butang
0: wala inanakad ako ang impact mga kaibigan napakarami pong lumuha dili lang sa ato Dres Mindanao but tibok Pilipinas niha Even tumiyaging si Manay at dumini ni Mami Lucky sa Metro Manila, naistoryahan dito sa mga makaistorya na mo. Kaila kayo sila, mga Tagalog niya, mga taga Manila ni sila nga mga tao, pero kahibaw ka sila sa sitwasyon. And common, pareho kayo og mga kwan. Kanabidong pareho sila og kanabang maistorya, Mami Lucky. Anong nanghihinayang, ano ba? Buutan magod nga bata niya. Kwan ba? Dako pa unta kayo. Very promising ang future ba? Daghan pa untag pwede mabuhat. Dako pa untag mabuhat. Ano ba? Sayang yun. Mauna ang sayang. Mubati tag kaluoy. Mubati tag kasayang. Nya, dili lang ka na Mami Lucky. Ang iha magod kinaboy. Ga-representar magod sa simple o gikan sa usaka simple nga lugar. Sa gamay nga lugar. Pero dili naghadlang o wala na himong babag para abtun ang iyang mga pangandoy. Yes. Ug ang iyang kadaugan. Kadaugan po doon sa tanang pobre.
1: Correct.
0: Mo na ang lipay ta nga nakakita sa iyang achievement. Labi na tong sa palarong pambansa. Pero itong time nga namatay, na disgrasya, tungkol sa trahedya, inana po apektado ang tanan. Tungod kay murag napalong ang pangandoy ba nga. Kalipay mo gutos pobre, garbo ba?
1: Garbo
0: sa pobre ba?
1: Garbo sa pobre ba? Captain Jake, nakaabutid to.
0: Representasyon gito sa usa ka simple, gikan sa usa ka simple nga lugar. Representasyon to sa gikan sa usa ka simple nga pamilya, simple nga lugar. Nga, tungod sa paningkamo, tungod sa pagkugi, pwede gyud ay dako ni posibilidad nga makabuot gyud ang pangandoy sa kinabuhi, Mami Lucky.
1: Yes, makayong ka nga. Mona siya, Captain Jake, ang makayong ka nga pwede man di ay.
0: Sa panahon nga, nawapod siya, kaya apektado ang tanan, tugod nakarelate ang tanan. Mura pog napawang ang usaka pangandoy sa usaka pobre ba nga, garepresentar sa iya haba, o garepresent siya nga garepresent sa kapobrehon ba? Mm-hmm. Kalipay na to. Kadaugan to sa tanan, mga sa mga tigpamilya sa itong programa ka. Kadaugan to sa mga simpleng pamilya, simpleng mga anak na nangandoy para sa ilang pamilya, simple nga tao nga nangandoy o extraordinary pag-abot sa panahon.
1: I hope, Captain Jake, no, ang kaninga nahita mo, inaad po ta mahiman ng inspirasyon po sa mga kabatanunan karon. Kay tungod, gwapo ni siyang himonog ka ng inspiration. Ay, icon ba?
0: Icon, inspiration sa tanan nga kung mga ambisyon gyud ay ka, kung maningkamot lang ka, nya maayo kang tao, pwede gyud ay mahitabo ang gusto na tumakabot sa kinabuhi.
1: Yes.
0: So mo na siya inindot kayo nga pamalandungan, labi na sa mga bataon nga naminaw. Tigtado ang tanan, kami po among gipaabot po sa ginikanan amo ang kasub-anan nga nag-while sa Facebook lang man nato na ilhan, di magyud nakita nato sa personal.
1: Mm-hmm.
0: Pero gibati natong tanan na ugma na ihang kwan Wednesday, no? Wednesday
1: 23.
0: 20, ba na? 23, yan. But anyway, panayin to sa itong programa. Sa naminaw sa itong programa, itong programa gihatod ka na ito sa Magnum C. Ang Magnum C po, mga kaibigan, ay purong irmal na muna po sa Moringa Olivera Malunggay na may kombinasyon ng sodium ascorbate. Maayo kini sa tuwang kalawasan, mga nanay, tatay, labi na sa mga medyo nagkakaedad na. Kailangan na gyud nato og food supplement na makatabang para sa tuwang panglawas. And gawas niya na para sa may mga diabetes, doon na tayo Magnum C Dia Care. Ang Magnum C Dia Care po, mga kaibigan, ay napakaganda para maiwasan ang komplikasyon ng diabetes. Ang inyong kapitan, gainom gyud og Magnum C Dia Care. Mayo kay sa lawas ang Magnum C Dia Care, Mami Lucky, sa mga dunay mga diabetes ka naminas ng programa, and even sa mga walay diabetes. Pero mahiligon kay mukha og tamis. Mahiligon
1: rice.
0: Ayan. Doon na tayo Magnum C Dia Care nga mapalit sa mga butika sa presyo nga 12 pesos lang.
1: 12 pesos lang ato ang Magnum C Dia Care. Kaya na sa butika na mo atong kato gani product nga para sa diabetes or katong mga hilig manghi o ginamis nga ano, ay nako na napakaganda. Magnum C Dia Care.
0: Ayan. Magnum C Dia Care po, mga kaibigan, mabibili po sa mga tagkadaiyang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. And ang ato ang Caravan Day po, mga kaibigan, karong adlaw, Sabado.
1: Sabado na gid. O magkita ay ta sa mga taga-isulan naton, ng mga Magnum C users kag sa mga taga-Surala. Sini nga June 27 na 2026. June 27, 2026 na siya. Sa Sabado, gina siya, Captain Jake. Subong na Sabado na siya. Magkita ay ta sa isulan sa Poblasyon 2 Gymnasium sa may isulan, alas 8 sang aga. Kag alas 2 sang hapon sa
0: Surala
1: Municipal Gym. So ano ang mga...
0: Sa mga taga-Surala po, Surala Municipal Gymnasium po, ngayong Sabado na. Ayan, mga taga-Surala, mga taga-Marbel, taga-Banga, O asa man mo dapita duol-duol at tumutambong sa Sorala. O di ba duol-duol ka sa Isulan, rito sa Isulan magkita.
1: Yes.
0: Yan, sa Isulan, di mas barangay Kalawag 2. Ayan. Kalawag, barangay Kalawag.
1: Barangay Kalawag 2. Ayan, magkitaan na ita sa... karong Sabado na gina siya, June 27, 2026, ang atong Team Magnum si ready na po andam na Captain Jake. Yun. So, sa mga musayo, ayaw kayo mapagsayo ka, ayaw. Kanang tamatama, ragod.
0: 8 a.m., so most probably na naman mga 7 o'clock. Mm-hmm. Ayaw lang po itong mga alas 4, alas 5. 7 o'clock po, mga kaibigan, at least naanam mo dito nga naman, kay mag-iha pa man ta sa inyo mga coupon or sa inyo mga entries ninyo ba. Mag-iha pa man ta na. So, at least mag-start na nga doang alas 8 sa buntag. Tag para dali ni makalakaw kay Mado para mamig surala na. Magsurala
1: ba? Namin mo yung mga ihatag na mga bisayang manok, ikuha na lang, ika ng talian lang daan, kay para paspas na mo mga lakawan.
0: Nagpadungog. Padungog daw sa mga milaki. Sa lahat po na mga nakaandamay na nakikinig sa programa natin, live tayo mapapanood sa Facebook, pangitaan lang ang Captain Jake.

0: love, sex, marriage, and career.
1: Ang Magnum C Herbal Coffee o Magnum C Barley mapalit sa Roy Plaza sa Valencia o Centro Mall sa Maramag Bukidnon.
2: Ni anak yung ko siya balay. Malipay ko niya kung asyawa karoon siya kung regalo niya. Happy anniversary! O karoon na doon ako i-andam ng regalo nga makapaligon siya tong relasyon. Luwata kayo ni oh.
3: Mao ba? Natay regalo sa ako ah. Unsa man na kape nga Magnum C?
2: Dili oy. Butay pong kagla ing na klase nga kape eh. Umuulig ipulit na ko ni mo. Tilawin eh.
3: Unsa? Hindi na Magnum C? Iuli na nga to. Ug asa na ni mo ipalit. Kabalo bitaw ka. Magnum C, radyo na kong kape. Di na dyan ko minom ug lain. Ug imo nang ipugos ako. Di na dyan ta magdulog.
4: Di na dyan mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
0: Love, sex, marriage, and career.
5: Kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Love,
6: Sex, Marriage, and Career. Kawa si Captain Jekko, si Mommy Lockie. Paminaw na, huwag tinawa itong Facebook Live. Pangita ang Captain Jek and Mommy Lucky. Captain Jek and Mommy Lucky.
5: Para ayaw kalimot sa pag-share po mga kaibigan sa itong FB Live. Ayaw po kalimot sa pag-click sa follow mga kaibigan. Kay dihami nag-ausahay, gakuha og mga tagaan og 1,000 pesos.

0: pesos, GCash mga kaibigan. Labi na sa mga consistent nga ga-share sa atoang mga postings, sa atoang social media or sa atoang Facebook page. So, ayaw kalimot pag-click og follow. Kay ang atoang ginatanaw diha kung nag-click sa follow or usabay sa ka-follower, Mami Lucky.
1: Yes, yan. Na kay Chance makadaog, gikan kang Captain Jake and kay Mami Lucky.
0: Yan. Karong adlaw, ito yung i-greet daig may adlaw, no? May naminas ng programa karon ang mga taga-Ukay for the Bulk Collection. Sila Inday, Janjan, Noreen. Gapaminaw sila kanunay sa ito ang programa. Salamat po sa inyo.
1: Okay, kagawa na, ha? Mo na effect sa kuan kanang laming nga kinaon paniud to.
0: Busog kayo, busog.
1: Busog kayo. Salamat sad sa inyo pagpaminaw karon. Captain Jake, naminaw sila Janeline Gambin, ang mga taga Lake Cebu, South Cotabato. Maraming salamat sa inyong pagpamina. Hema Hurtado, mga taga hello kay Nanay Valentina Alvarez sa may Gulayan, sa may Oksiya mga kaubanan, from Emma, from Nanay Emma. Hello po sa inyo.
0: Hoy, salamat po sa inyo, ha. Emma diha sa may tawag ani diha sa may San Frans. Thank you po sa inyong pagpamina. Si Lucky Galia, thank you po sa inyong pagpamina, mga kaubanan ako sa trabaho. Sila Tuklaw, Josephine Salava, watching from Bansalan, Davao del Sur. Salamat po sa mga taga-Bansalan. Salamat
1: hello kayo. At syempre sa akong inahan, hello mother, naminaw akong mama karon, Captain Jake. Si Mami Canlaw. Si Mami Inday. My Mami Inday Canlaw. Si Captain Jake karon kay nag-inom og Magnum C Barley Coffee.
0: Lami kayang Barley Coffee.
1: Speaking of Barley Coffee, natay pa free taste na free ato ang Magnum C Barley Coffee karong Sabado para sa tuang Caravan Day.
0: Ayun. O Sabado po, ha. Again, ayaw kalimot, dala mga empty containers, empty sachets, empty blister packs diha sa atuang Caravan Day, diha sa may Kalawag 2, sa may Isulan, and of course diha sa may Surala, alas dos po ng hapon sa Surala, sa kanila municipal gymnasium. Magkita-kita taninyo anang adlaw, talagsa ra kay ni mahitabo. So ayog yung pakyasa ang mga kahigayunan nga magkita ay taninyo og makadaog og mga papremyo kay atuang jackpot prize sa Pero Magnum C, miabot sa 30,000 pesos.
1: Na nag-message ako, Captain Jake, ngayon siya sa kuha. Sa Sabado, mahibawaan yun na ako kung guwapa ba yun is personals, Mami Lucky.
0: Ayay.
1: Na-challenge ko, Cap.
0: Maba.
1: Parang Friday pa lang, mahaton ako dito.
0: Magpagwapa na siya.
1: Salamat sa pagpaminaw kay Sweet Dumaging. Maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Nanay Flor Flores, salamat kaya na sa inyong mong pagpangumusta. Kaninga mga nanay, mga naging sila, Cap nga. Kamusta naman mo, Cap? Punta na lang mo sa may panglawas.
0: Yes, oy, Nanay
1: okay
0: Flor.
1: Lang ba mo? Salamat sa mga tanan na nagapangutana o kamusta lang ni okay ra kaayo.
0: Ayun. Oh, salamat po. Sani kay Maymay Mendoza. Thank you po. Nanunay kanunay kung kapaminaw rin sa Midsayap og asa mo magkaraban karong semana, Kapitan? Diha lagi may magkaraban sa Isulan o sa Surala.
1: Okay, not follow instruction, ha?
0: Eh, naminaw sa itong programa, mga taga Santa Josefa, sila Erwin, si Pab Palot, si Karen, si Nicknick, si Bongbong, Remy, especially sa iyang tiya Nida Cabrera from Boyet, Sangbanga.
1: Ayan, yawas mga po pangalan, no? Gana very Filipino kayo, si Soy Soy, si Poy Poy,
0: puro na
1: si Jin Jin, oh, si Ganggang, oh, si Jai Jai, pangalan. Mga kuhay kayo.
0: Ngailan ni mo, nga nanakas Pilipinas.
1: Oo, pag nakas Pilipinas, mauna na yung mga pangalan.
0: Pero diri na nasa duwas, Mindanao.
1: Okay, yung pabalik-balik, o ba, no?
0: Dudong, Maymay,
1: si Dayday, si Indy, Day. Basta balik-balik ang pangalan na. Pero rukruk na, bago pangalan.
0: Ga-ga.
1: Oh. Sa paman, Bik-Bik. Ay, naku, yawas mga pangalan. Ano nila? Si John. Si Jana Saliga, maraming salamat sa pagpaminaw, mga taga Tunganan Carmen, North Cotabato. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Thank you kay Nanay Yuhensan. Uy na, mga taga Trento, Agusan del Sur.
0: Uy, happy na ito ang Magnum C Caravan Day sa Trento, Santa Josefa, ha? Gamay na lang yun ang higayon o gamay na lang ang pabuton. Mag-Caravan Day na yun dali sa Santa Josefa o gyaman sa Trento. Si Donna Estrada, nakaandaway sa programa natin. Thank you po sa pagpaminaw. And sa mga taga SBPD, si Finance Office, sila Rose, Camille, Jane, Gan and Grace, naminaw diha sa itong programa sa My Biz League o Mga Goy. Ayan, salamat
1: thank
0: po.
1: Thank you po. Si Janeline Gambin, salamat sa pagpaminaw. Si ayan, nabasa mo na pala ito, Captain Jack. Si Wawang, napaisa pangalan, Captain Jack. Wawang Pakanya, Pakanya Family sa Gabuyan, Kapalong, salamat po sa pagpaminaw. Naminaw po si Queenie Esperada from Biz League, salamat sa pagpaminaw. Si Ma'am Dalia of Amin, thank you very much po. Alo-alo nagapaminaw sa atuang love, sex, marriage, and career.
0: Naminaw sa drama si Tatay Wilson Katumaw, Magnum si Daya Care, ganda ko ang ginom. Normal ang akong sugar. Pero sa kabox nga Daya Care ang akong nahurot. Og napulo kabox nga Magnum si Barley Coffee. Gika na kay Tatay Wilson. Salamat, ay!
1: Tatay, thank thank you. Salamat sa imo ang pagpaminaw. Namina po si Donna Estrada. Ingon pa siya, Captain Jake, nga magkita-kita ta. Sa Surala.
0: Mama.
1: Ano siya, magkita-kita ta sa Surala.
0: Oh, salamat, Donna Estrada. See you. And we have 23 live viewers, mga kaibigan. Pabtunod 100 daw. Para makibaw daw.
1: Ato daw sila yan.
0: Nabi naminaw sa mga programa karon. Nabagi naminaw sa itong programa. Kaya murag 23 raman ang itanaw sa ito sa live viewers. Sa ito, sa live, sa Facebook.
1: Tagay ko ni Glod, be. Tagay ko load cap ba? Sino kulang rin sila Glod ba?
0: Pabdo na ito ni 100. Uy, tama na yan. Napadala na namo itong lima kabuk na nakadaog o guan, ha? Katunguban nga maghatag o address o ka ng complete details. Huwag yun mo mapadalaan.
1: Chat-chat, bud mo po.
0: Katong mga ni daog o nga mutya, Dio spray. Katong gimension ni Mami Lucky nga mga pangalan. I-PM ninyo para sa inyong mga address o contact details para mapadalaan mo. Nakaka-proud na Magnum si Herbal Capsule. Magandang resulta sa katawan at sariling Pinoy o Pinas palagawa. Nakikinig po mga idol, Kabakan, Norco Dabato, sana mapili ako. Ayan, si Noah Hashim, maraming salamat. Sana mapili ako, ama. Si Roger Valencia, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Thank you, Kaidia. Si Nora Mosquera, nakantabay sa ato sa Anda Corellia. Asama ni Anda New Corellia siguro ni. Ayan, salamat po sa inyo.
1: Ayan, Roger Valencia, ayan sa mga taga-iliin. Good PM, Captain Jack. Sagarap siguro nag-magnum si from Iloilo City, Barangay Bitoon. Haro. Hala!
0: Share sa live.
1: Ah, kaila din siya sa Kuwa, Captain Jake. Salamat po si Loretta Taroy Warain. Salamat po mga taga Mongkaya, Davao de Oro, mga taga Union, mga Magnum si user. Salamat po sa inyong pagpamina.
0: Ayan, salamat po sa inyo. Ito na po ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Pakinggan po natin ang isang kwento ng ating tagapakinig. Isang lalaki po ang nagpadala ng kanyang kwento, mga kaibigan, sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career.

Dear Captain J, unang-una po sa lahat, Kapitan, ay binabati ko po kayo ng isang magandang araw. Kay Mommy Lucky at sa lahat po ng inyong makatagapakinig. Ang totoo, naging kaaliwang ko na po ang pakikinig sa inyong programa. Sa araw-araw, Kapitan, ay talagang inaabangan ko ang inyong programa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lito. Hindi ko tunay na pangalan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, Kapitan, ay tungkol sa aking pagkatao, tungkol sa karanasan ko sa pag-ibig sa aking pamilya. Hayaan niyong simulan ko ang aking kwento, Kapitan, nung iniwan ako ng aking asawa.

Akala ko noon, kapitan, ay sapat na ang maging matinong lalaki. Akala ko noon ay sapat na magiging good provider sa pamilya. Yung tipong may trabaho ka, responsibilidad. O ginagampanan mo naman ang iyong responsibilidad, responsable ka. Akala ko noon ay yun lamang ang kailangan para magkaroon ng isang maganda at masayang pamilya. Bukod sa ginagawa ko naman ang aking parte at bukod ginagawa ko naman ang lahat ng responsibilidad ko bilang asawa, hindi pa pala ito sapat, kapitan. Matapos ang tatlong taon at makalipas ang tatlong taon simula nang makapanganak ang aking asawa, kapitan, ay dito na kami nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Sa hindi ko malamang dahilan kung bakit bugnutin ang aking asawa, madalas itong mainit ang ulo. Lagi ko namang iniintindi. Sa isip ko noon, baka normal lang sa isang babae. Dumarating ang pagkakataong, kapitan, na maging ang paglalambing ko ay hindi na rin niya nagugustuhan. Dumarating din ang pagkakataong, kapitan, na bilang isang lalaki na may pangangailangan, hindi na rin naibibigay ng aking asawa. Subalit sa mga panahong yon ay iniintindi ko lamang ang lahat. Akala ko lang noon ay baka wrong timing lang. Akala ko lang noon, kapitan, ay baka wala lang siya sa mood. Sumalit nung malaman ko ang katunayan o ang katotohanan, kapitan, meron na palang ibang inaasikaso ang aking asawa. Opo, kasal kaming dalawa. Pero nakuha pa rin ang aking asawang makipag-usap sa ibang lalaki. Nakuha pa rin ang aking asawa, kapitan, na mag-i-entertain ng manliligaw sa kanya. Nakilala lamang niyang lalaking ito sa chat. Nakilala lamang niyang lalaking ito sa internet, sa Facebook. Nalaman ko na lamang ang lahat, kapitan, nung inamin mismo ng aking asawa nung matapos magkaroon kami ng komprotasyon. Hindi na kasi ako mapakalipa. Hindi na kasi healthy ang aming relationship. Sa paglipas ng panahon, ang inaakala ko noong baka wala lamang sa mood ang aking asawa o baka wala lamang ako sa timing, nagkaroon ako ng hindi pagkakaroon o nagkaroon ako ng hindi magandang pag-unawa. Nagdududa na ako. Ito ang naging dahilan kung bakit natanong ko ang aking asawa. Ano ba talagang mabigat na dahilan? Ano ba talagang rason kung bakit nagbabago? Nagbago ang pakikitungo mo sa akin. Hindi ka na tulad ng dati. Nung magalit na ako, kapitan, at hindi ko na kayang itago pang nararamdaman ko mga pagdududa, dito na inamin mismo ng aking asawa. Sinabi niya sa akin ang katotohanan na meron daw siyang nakilalang ibang lalaki. Meron daw siyang ibang kinakausap. Paano nangyari ito? Yan ang tanong ko sa kanya. Bakit mo nagawa ang lahat? Sa mga panahong ako daw ay nagtatrabaho at gusto lamang daw niyang libangin ang kanyang sarili, hindi naman daw niya lubos akalain, kapitan, na maging seryoso ang lahat. Dati-rati ay naging kaaliwan lamang niyang pakikipag-chat o pakikipag-usap sa ibang tao. Yun lang naman daw ang pakay niya noon, kapitan. Wala naman daw sa isip niya na magkita o kitain. Wala naman daw sa isip niya na maging seryoso ang lahat. Hanggang sa magkita sila ng personal ng lalaking ito. Inamin niya ang lahat sa akin matapos kong sabihin sa kanyang gusto kong malaman ang lahat. Kaya naging kumpiyansa rin siguro ang aking asawang sabihin ang lahat dahil alam naman niya na hindi ako nananakit na lalaki. Alam naman ang aking asawa na niminsan hindi pa ako nagalit sa kanya. Alam niya ang pag-uugali ko, kapitan. Napakapasensyoso kong lalaki. Kaya nasabi niya ang lahat-lahat sa akin. Humihingi siya ng patawad. Bagay naman na tinanggap ko noon, kapitan. Ang sinabi ko lang naman sa kanya, basta ba, iwasan mo na. Basta ba, huwag mo nang gagawin pa ulit.
ipinatawad ko sa unang pagkakataon, Kapitan. Sa pag-aakalang magbago. Sa pag-aakalang magiging magandang takbo ng aming relasyon sa susunod. Subalit makalipas lamang ang ilang buwan, nalaman ko na naman na hindi niya tinupad ang kanyang sinabi sa akin. Patuloy pa rin ang kanilang pag-uusap at nababasa ko na ang kanyang mga mensahe. Nababasa ko na rin ang kanilang pag-uusap na dalawa. Pinagsisihan ko tuloy kung bakit nakialam pa ako sa cellphone ng aking asawa. Bakit? Kasi nasaktan ako ng lubos, Kapitan, lalong-lalo na nung mabasa ko ang paglalambing ng aking asawa sa lalaking ito. Hindi naman niya ginagawa ang mga bagay na ito sa akin. Bakit sa ibang lalaki napakalambing niya? Bakit sa ibang lalaki nagagawa pa niyang sabihin ang mga salitang mahal na mahal kita? Subalit para sa akin, Kapitan, siguro kung narinig ko man ang mga salitang ito, siguro sa mga panahong bago pa lamang kaming dalawa. Pero simula nung manganak na siya, simula nung lumipas na mga panahon na kami magsama, hindi ko na narinig ang mga salitang mahal kita. Kaya doon at labis kong pinagdamdam ang lahat. Bakit mo nagawa ito sa akin? Akala ko ba magbabago ka na? Akala ko ba aayusin na natin ang lahat? Bakit mo ginagawa pa rin ang mga bagay na ito? Yan ang tanong ko sa kanya. Akala ko, Kapitan, ay hihingi lamang siya ng tawad sa pagkakataong ito. Akala ko, hihingi siya ng panibagong pagkakataon. Subalit, Kapitan, ang inaasahan ko ay isang malaking pagkakamali. Sa halip na ayusin namin ang aming relasyon, sinabi pa nito sa aking, "Pakawalan mo na ako." Anong ibig mong sabihin? Sinabi niya sa akin, "Pakawalan mo na ako. Palayain mo na ako. Hindi na ako masaya sa relasyon nating dalawa. Hindi ko maintindihan. Sinubukan ko namang ayusin ang ating relasyon. Sinubukan ko namang mahalin ka. Kasal tayong dalawa." Yan ang sinabi ko sa kanya. "Bakit mo naisip ang mga bagay na yan? Bakit mo hinayaan ang sarili mong ma-inlove sa ibang lalaki? Kasal tayong dalawa. Aayusin natin to. Kalimutan mo na ang lalaking yan. Masisira lamang ang pamilya nating dalawa at kawawa ang ating anak." Humahagulho lamang ito sa pag-iyak habang pinakikinggan ang mga bagay, habang pinakikinggan ang mga sinasabi ko sa kanya. "Bakit mo nagawa? May anak tayong dalawa at kasal tayong dalawa." Hindi na ito sumasagot sa akin, Kapitan, at tanging pag-iyak lamang ihinanti nito sa akin. Hinawakan ng aking kamay at nakikiusap, "Palayain mo na ako." Ang mga salitang iyong, Kapitan, ay tumatak sa aking isipan. Tila parang nandidiri na siya sa aming relasyon. Tila ay wala na siyang pakialam sa akin. Tila wala siyang pakialam sa maaring maramdaman ng aming anak. Bakit niya nagawang gawin ang mga bagay na ito? Kasal kaming dalawa, Kapitan. May anak pa kami. At 3 taon pa lamang ang aming anak. Hindi ba niya naisip kung ano bang maaring maramdaman ng aming anak? Hindi ba niya naisip, Kapitan, kung anong magiging resulta ng kanyang naging desisyon o kanyang magiging desisyon? Doon ako labis na nasaktan na para bang hindi man lang niya alintana kung ano bang mararamdaman namin bilang mag-ama. Bakit mo gustong putulin ang aming ugnayan? Bakit mo gustong putulin ang ating relasyon? Bibigyan pa kita ng pagkakataon. Ayusin nating dalawa. Magpakalayo-layo tayo at itigil mo na ang pakikipag-usap sa lalaking yan para hindi na masira ang pag-iisip mo.
Yan pa ang naging pakiusap ko sa kanya sa likod ng kanyang ginawa sa akin. Sa halip na magalit ako, Kapitan, binigyan ko pa siya ng panibagong pagkakataon. Binigyan ko pa siya ng pag-asa. Binigyan ko pa siya ng magandang kaisipan kung ano ba ang dapat niyang gawin o desisyon. Subalit, ayaw na talaga niya. Umiiyak ito habang nakikiusap sa akin. Palayain mo na ako.

Doon ko napagtanto, Kapitan, na kahit man magsama siguro kaming dalawa kung wala ng pagmamahal na namamagitan at wala ng respetong namamagitan ay hindi rin magtatagumpay ang lahat. Magiging kawawa lamang ang aming anak. Kaya sa halip na pilitin siyang magbago, kaya sa halip na pilitin siyang ipagpatuloy ang aming pagsasama, ay hinayaan ko na lamang ito. At sinabi ko sa kanyang, kung yan ba talagang gusto mo? Kung ayaw mo na talagang makasama kami ng anak mo? Kung mahal mo talagang lalaking yan? Palalayain na kita.

Sanay na ako sa masasakit na bagay, Kapitan. Sanay na akong maghirap at magtiis. Subalit ang napakasakit nung makita ang anak mong umiiyak habang nililisan ang kanyang ina. Yung tipong binabanggit ng aking anak ang salitang, Nanay. Nanay.

Akala ko noon, kapitan, ay napakatibay ko ng lalaki. Napakatibay ko ng tao. Subalit nung umiyak ang aking anak at hinahanap pa kanyang ina, doon na ako humahagulhol sa pag-iyak. Hindi ko na pinigilan ang aking sarili. Sa tuwing tinatanong ako ng aking mga kamag-anak at tinatanong ako ng aking mga magulang, itinago ko pa rin ang katunayan. Itinago ko pa rin ang katotohanan kung ano ba talagang ginawa ng aking asawa sa amin. Sinasabi ko lamang na nagimambayan, sinasabi ko lamang ay pumunta sa ibang lugar upang magtrabaho. Kahit man siguro magsinungaling ako, kapitan, may mga tao na rin nakakaintindi sa aming sitwasyon. Nababasa na rin ang ibang tao. Pero sa halip na sabihin ko sa kanilang katotohanan, ay mas pinili kong itago at proteksyonan ang pagkatao ng aking asawa para hindi man lamang madungisan ang kanyang pagkababae. Umaasa na balang araw ay magkakabalikan rin kaming dalawa. Umaasa na balang isang araw o darating ang isang araw, kapitan, ay uuwi na lamang siya sa amin. Yun ang tanging pinanghawakan ko, kapitan. Araw-araw kong dinadala ang aking anak sa aking trabaho. Mabuti na lamang at mababait ang aking mga kasama, na minsan sila pa nga ang nagbabantay sa aking anak. Kung may nakakaalaman ang aking sitwasyon, yon siguro ang aking boss, o di kaya ang mga kasamahan ko sa trabaho, na minsan nasasabi ko rin sa kanila ang katotohanan, kung ano ba talagang nangyari sa aming dalawa ng aking asawa. Pinili kong maging tahimik sa panahon ng unos. Pinili kong magpakatatag, kapitan, sa likod ng mga masasakit na ginawa ng aking asawa. Kahit paman ganon ang ginawa ng aking asawa sa akin, hindi pa rin nawawala ang pag-asa na balang araw ay magiging buo rin ang aming pamilya. Inaasahan ko na lamang na baka magbago rin o magbago rin ang kanyang isip. Baka isang araw na lamang ay uuwi na siya sa amin at hihingi na siya ng patawad. Halos magdalawang taon na po ang lumipas, kapitan. Wala na akong balita. Kahit pangungumusta man lamang sa aming anak, hindi man lamang niya nagawa. Doon ko na pagtanto kung gaano katigas ang kanyang puso. Doon ko na pagtanto, kapitan, kung anong klase siyang babae. Niya ang pangungumusta sa aming anak ay hindi niya nagawa. Maiintindihan ko pa kung ayaw niya akong kumustahin. Maiintindihan ko pa kung wala na siyang pakialam sa akin. Pero yung aming anak, bilang isang ina, sa pagkakaintindi ko, kapitan, hahanap-hanapin mo talagang anak mo. Pero sa kanya, ni minsan, kapitan, hindi man lamang niya nagawang kumustahin ang aming anak. Talagang totally kinalimutan niya. Dalawang taon ang lumipas na wala kaming balita sa isa't isa. Hanggang sa isang araw, kapitan, nang magtagpo ang aming landas. Habang naglalakad kami ng aking anak, kapitan, bigla na lamang napalingon ng aking anak at sinasabi na sa aking, "Sinanay, sinanay." Nang lingunin ko, kapitan, ay nakita ko ang aking asawa. Malaki na ang tiyan nito. At nung makita niya ang aking anak at nang makita ako, kapitan, ay dali-dali itong tumalikod at sumakay sa tricycle.

0: Sobra lamang akong nalungkot, Kapitan, para sa aking anak. Ramdam ko kung gaano kasakit yon para sa aking anak na makita ang kanyang ina pero hindi man lamang sa pinansin. Agad lamang itong tumalikod. Buntis na ito, Kapitan. Malaki na ang kanyang tiyan. Agad-agad ay sumakay ito ng tricycle at umalis na. Hindi man lamang niya nagawang lapitan ang kanyang anak. Kung natatakot man siya para sa akin, Kapitan, kung natatakot man siyang harapin ako ng personal, kahit man lamang yung aking anak, yung aming anak, Kapitan, ay mayakap man lamang niya. Kasi alam ko, miss na siya ng aming anak. Halos gabi-gabi ay hinahanap siya ng aming anak. Kung alam lamang sana niya, Kapitan, na halos gabi-gabi ay laging binabanggit ng aking anak ang salitang nanay. Opo, halos 2 taon nang lumipas. Pero hindi pa rin nalilimutan ng aking anak ang kanyang ina. Siya pa nga po ang unang nakapansin na kanyang ina nung magkita kami sa labas. Pinuno ko na lamang ng pagmamahal ang aking anak, Kapitan. Pero niminsan hindi ko nagawang pagsalitaan ng kahit na lawang pangit na bagay patungkol sa kanyang ina. Kahit ganun man ang ginagawa ng kanyang ina, ay patuloy ko pa rin pinapaliwanag sa aming anak na si Mama, si Nanay mo, ay may trabaho lamang. May trabaho lang. Nagmamadali. Hayaan mo at uuwi rin siya. Hayaan mo, balang araw ay magkikita rin kayong dalawa. Tahan ka na, anak. Hayaan mo lang. Uuwi rin si Mama. Uuwi rin si Nanay. Sige lang. Nandito naman si Papa. Durog na durog ang aking puso, Kapitan, habang nakikita ko ang aking anak na umiiyak. Durog na durog ang aking pagkatao.
1: Kung ang buhay ay isa,
0: siguro madali kong matanggap kung wala lamang siguro kaming anak. Siguro madali kong tanggapin kahit gaano mang kasakit ang ginawa ng aking asawa kung wala lamang kaming anak. Hindi ko alam kung saan napunta ang puso ng aking asawa. Bakit kaya niya kalimutan ang aming anak? Umaasa pa rin ako, Kapitan, na balang araw maiintindihan at makakalimutan rin ng aking anak ang lahat ng nangyari. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat po. Lubos na gumagalang

0: Sex, marriage, and career.
1: Di na mabungad ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Ni Nyapil, taga Borok City, Mainit, San Isidro, Bagnan. Sa una, kuan manggod ni magluya man ako lawas. Tapos, nindot gud ang Magnum C kay nang di ko hangakon sa una, hangakon manggod ko. Karon ang amo ginamintin sa ako anak, Magnum C, gud kape, kaginang kapsula, kagahaplas. Nindot gud ang Magnum C kung inang sa uban nga kapsula. Kay mahal manggod siya sa uban nga kapsula, sir. Kani, brato raman. Kaya na, kay ma-afford man na mo kay isang pobre lang ka, maka-afford manggod ta anak nga kapsula, kaginang tambal nga plus kagin ang tapi barato ra man gud. Salamat sa Magnum C kay Captain G nga kwaday sa Ginoo nga siya ang kwan sa amoa. Salamat sa kay Captain G sa Ginoo.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Jubilin Orzales, Sandra Pael, maa. Lami naman tulog, lami naman bawas, wala na problema. Okay na, relax kami. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to siya. Kaya lang po na mo. Bili namin ang problema sa barley.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Good morning, Mang.
6: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatangduha.
5: Kumuta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Kumuta sa aroma ni, uy.
6: Ay, syempre.
5: Di, tilawan ko. Lami si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang, malami yung kayo.
6: Sus, Pang, lami na siya, Pang, kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo, more na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang, kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani, kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sabihan ni rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
8: Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan, wastong pagkain at healthy lifestyle. Ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan kasama si Dr. Robert Navalta, isang medical doctor.
9: Mga kuya at ate, ang supplement na ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gawing gamot. Pero kung kayo ay nag-iingat sa inyong kalusugan, may lahi kayo ng diabetes, ito pong Diacare ng Magnum C ay meron po siyang insulin plant, meron siyang serpentina, pine bark extra, at saka yung favorite kong makabuhay. Kung may diabetes ka naman, hindi yan nakakatakot. Ang nakakatakot po dyan ay complications. Sa mata, stroke, puso, ito pong kidney, maputulan ng paa, dialysis. Pero very important po, ma-prevent yung complications. Inimin ang inyong maintenance na gamot, mag-exercise araw-araw, tamang nutrisyon, bawasan ng carbohydrates and sugar, at pwede po kayo mag-take ng Magnum C Diacare. 1 capsule hanggang 3 capsules a day. Depende sa inyong pangailangan. So ulitin ko po, hindi ito gamot, pero nakakatulong.
8: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangatawan ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan, kumain ng wasto, mag-ehersisyo, at iwasan ang mga bisyong nakakasama sa katawan. Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa Paboritong Usapang Pangkalusugan kasama si Dr. Robert Navalta, isang medical doctor. Hatid sa inyo ng Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato.
10: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
11: Ha? Kabuhin man ko, oy.
10: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum si refreshing oil.
11: Hala, nindot lagi na day. Akong sim auton daw. Hmm, refreshing lagi. Lami sa paminaw.
10: Refreshing yun day. Magnum si refreshing oil na day.
11: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhi on o biyahe.
10: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum si refreshing oil.
12: Mga kaibigan, aming ipinakikilala sa inyo ang bagong kape na hindi lang masarap, kundi puno pa ng natural na benepisyo para sa ating katawan. Magnum C Barley. Ang kape na ito ay pinagsama ang barley na tumutulong sa magandang digestion at paglilinis ng katawan. Wheatgrass na sagana sa vitamins at minerals. Makabuhay na natural na suporta para sa immune system. At chia seeds na nagbibigay ng lakas at energy sa araw-araw na gawain. Kung ang hangarin mo ay malakas na resistensya, malinis na katawan at aktibong pang araw-araw, ang sagot, Magnum C Barley. Masarap na kape, natural na proteksyon para sa iyong katawan. Magnum C Barley. Available na sa lahat ng butika at parmasya sa inyong lugar. Magnum C Barley. Epektibo, barato.
13: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending lang asunog nang itong balik ug naguba ang noun. Tungod dili ta nang whitening kay save ug dili ta nang half dose kay nagwork. Rason nganong daghang magkatanumtom ug mga sunog ang noun, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extract, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set kay ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
12: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
14: Ikaw na pala.
15: Love.
16: Andam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
17: Sigurado ka?
18: Sex.
17: Yosa, dili ko andam. Pasing mabuntis ko.
16: Sos na anas sa kanya na, puros lang kaselos, puro kaselos.
19: Natural, kay sige kag pambabae.
16: Yes, tanawon, tagyo ko sa trabaho.
20: Hisgutan nato ang Love, Sex, Marriage and Career by Captain J.
21: Ingatan mo siya.
20: Love, Sex, Marriage and Career.

0: Sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
1: Kayo pa rin po yung nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career. Ko po si Captain Jay, kung si Mommy Lucky.
1: Mata na, oy. Tuog naman. Humanagbasa na, oy. Humanagbasa. Nakatuog man. Wala na kayo ba sa story?
2: O, parehaan ni na hiningon na rin nga nakatulog daw siya.
1: O, gani.
2: Kung sa ito story niyo, Captain Jay, nakatulog ko.
1: Lami mga good. Tinood na, ganyan yung mga orasa. Lami, ganyan itulog ni. Mawag ganyan yung mga orasa nga kanang, kanabitong layo rin 5 minutos maglingkod ka. Kaya nabitang mong tanong ang TV niya, naka-on ang TV, tawad-tawad, di nga kang awa na may tanong TV, natuog na di ay. Naka-on ang radyo, tawad-tawad na 5 minutos, wala, naghahagok na slow lang eh. Pero swerte na pagka. O sa story na to, karon la, basi nga nahanggang mo share lang, o sa story karon kung naminaw sa gabi, o sa may story la.
2: O di ba kaha? Call. Yo.
1: Oh, but anyway, pahinom doon, maayaw mo kalimot arong adlaong Sabado na po, mga kaibigan, ang atong Caravan Day sa Isulan, sa mga taga-Isulan.
2: Atong tanahon, Captain Z.
1: Kung ikaw ay taga-Takurong, asa man ka duol sa Isulan, just in case lang gusto mong umaten sa tuwang Caravan Day, malay mo, baka ikaw manalo. Hindi natin alam sino man nanalo sa 30,000 pesos.
2: Tanahon na to karon, Captain Jake, to sa online kung kinsa ang muad to sa to ang Caravan Day. Paki-comment din ha.
1: O sige, nagla-live kami sa Facebook, mga kaibigan. Just in case dadalo ka, tas comment din dadalo ka para pag nakita ta nadayon ka isa kapayong.
2: Hala! Sa tanan ng mga naminaw karon, din ang mga area Isulan, Surala nga moadto sa tong Caravan Day. Pag-comment nga moadto ka kay ikaw ang among tagaan og payong anang adlaw.
1: Ayun, oh, sige. Oh, sa mga sa mga nakikinig po, mga kaibigan, live tayo mapapanood sa Facebook. Pangitala ang Captain Jake and Mommy Lucky. Kung taga Sultan Kudarat ka, i-comment na ikaw'y dadalo para inonote ni Mommy Lucky at saka bibigyan ng payong ngayon. Bibigyan po ng payong, mga kaibigan, para alam po namin kung sino po ang dadalo. Sa mga taga Surala, kung ikaw ay taga Banga, taga South Cotabato, si Mary Grace Hove. Ayan, may payong ka. Lapitan
2: wow
1: mo kami. Ayan. May payong ka, Mary Grace. Ayan, nag-comment siya. Want ko, Isulan po. Ayan. O, sige, may payong ka, Mary Grace. Kung ikaw may taga-Sultan Kudarat, ayan, ikaw na may taga-South Cotabato, taga-Tantangan, taga-Marbel, kung saan ka man nga, saan ka man na dadalo, kung sa Surala ka man dadalo, i-comment lamang po, mga kaibigan. Dadalo kami sa Surala.
2: Yun.
1: Para alam, isa pala na comment sa Isulan, ha?
2: Isa pa lang. Basin pag abot na itong Isulan, Cap, isa na itong audience dito, Cap.
1: Ay, di po ko mo to. Kaya ito ni Agi, daghan biya kayo ito.
2: Hogani.
1: But for sure, mga kaibigan, ang payong, di yun na ma-upload. Gigamay ang payong. So, kato lang magko-comment diri Mami Lucky.
2: Magko-comment lang din eh.
1: Siya
2: lang ang bibigyan namin.
1: Magko-comment din eh. Ayan, si from Isulan, pwede mo tanaw sa caravan para lang na kuy payong. Pwede si Apple Molinas. May payong ka.
2: Naapod kay payong.
1: Dalawa na ha.
2: Apple Molinas.
1: Si Jeneline Gambin, may payong ka rin.
2: Mahatagtag, Captain Jake, magic word. Ang magic word na to kay ang magic word, Captain Jay, kay payong sa Isulan.
1: Pwede.
2: Kaya para mga tanong, sa'yo magic word, payong sa Isulan.
1: Aba.
2: Ang aning daghan kay naminaw.
1: Si Tatay Nonoy Maestro Campo. Ayan, meron ka ng payong, makaadto ko, taga-Marbel ko.
2: Magic word tayo ha, payong sa Isulan or payong sa Surala.
1: Si Nonoy Maestro Campo, ayan, maraming salamat po. Si Wads Cody, maadto ko sa Kalawag, Isulan. O, meron na po taga-Isulan. Anim na sila. May si Tokan Giabel, taga Takurong City. I don't know kung saan ka dadalo. Takurong City, sa Isulan man kami.
2: Dali naman ay kaayo, dahil ka panganok hap. Ang atong magic word, payong sa Isulan. Layo na lang ako, ang kuan kay Isikriyami Forsale. Ana.
1: Layo arad, mami lagi.
2: Kap, ingon ka kap, na ako'y payong. Unsa man magic word, Isikriyami Forsale. Ice cream for sale.
1: Si Wads Cody, mato po ko kamitan na payong sa Isulan. Ayun, oh, si Razel Tamoy, taga-Isulan po niya siya. Well, dami nating taga-pakinig talaga. Sabi ko sa'yo, napakarami taga-pakinig natin taga-Isulan. Si Razel Tamoy, at saka si Apple Molinas, payong sa Isulan. Oh, hatagan na magpayong.
2: Payong sa Isulan. Oh.
1: Ito nga nga, wala nag-comment rin, why payong? Limited na mong payong sa Isulan and sa Surala, Mami Lucky. Oh, saman.
2: Basta mauta to magic word ha, kabalin na mo ito.
1: Ayan. Anyway, sa mga taga Namino, sa mga taga Maramag, Bukidnon, mga taga Valencia, Bukidnon, available po Magnum C products sa inyong mga nagadaya, butika, pharmacy sa inyong mga lugar ha. And available na po sa Royce Plaza diha sa Valencia, Bukidnon. And available po sa Centro Mall diha sa Maramag, Bukidnon, ang Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Barley Coffee, uguman pang produkto sa Magnum C na diha sa Quad Pharmacy, Stenzo, na po diha sa San Andres. So halos na po ang mga butika nandyan po mga kaibigan diha sa Bukidnon area. Quezon, Bukidnon ay Magnum C.
2: Bufarco Pharmacy.
1: Rojan Pharmacy.
2: Rojan Pharmacy. Tanan nga mga butika din ha. Available natin yung Magnum C Herbal Products.
1: Rojan Pharmacy, HB1 Pharmacy sa Davao City, mga kaibigan. Available po ang produktong Magnum C. So, layinin niyo ang Magnum C. Balikan lang natin ito ang kwan.
2: Kwento.
1: Si Neneng Dorado sa Isulan. Ayan. Si Nonoy Maestro Campo, meron kang payong tay. Si Neneng Dorado, may payong ka. Si Apple Molinas, may payong ka. Ayan, ito yung mga a-attend po sa Isulan mga kaibigan. Si Mila Istal, dili kami makaabot sa caravan kay layo man kami Carmen. Carmen maday kanay. Sige lang, adto ka sa Tandag puhon pag anay mi caravan day sa Tandag. Yon. And si Sweet Dumaging, pwede pod. Asa man ni, pwede ba ngayo pod kog payo? Asa man dapita inyo Sweet Dumaging? Ayan, oh. Taga-asa man ka dapita. Ayun. Oh, Mami Lucky, balikan natin ang kwento.
2: Basin taga-Bislig niya ba?
1: Ha?
2: Taga-Bislig.
1: Basin na niya taga-asa ka, dili ka taga-Isulan. Sa Isulan na itong Caravan Day. Ayun. Oh, dito tamang hatag puhon. O Magnum si Payong and Mag. Ayan, mahatag tayo sa ilang lugar. Anyway, ito ang balikan ng kwento ngayong araw, mga kaibigan. Kwento po ni Lito, mga kaibigan. Napakalungkod naman ang kanyang kwento na daghan kay nasubo sa story karon adlaw. Father's Day pa naman Mami Lucky.
2: Father's
1: Sunday.
2: Month.
1: Father's Day, happy Father's Day pala sa mga tatay.
2: Happy Father's Day ka.
1: Oh, dagaan ko ni Mami Lucky og kalipay.
2: Kalipay nga why susama.
1: Gitagaan ko ni Mami Lucky og peace of mind.
2: Mind lang, why peace?
1: So lahat po na mga tatay pala, happy Father's Day ha. Oh, balikan natin ang kwento ni Lido mga kaibigan. Minyo ni sila, Mami Lucky. I don't know what happened sa ilang relationship. Kay, dahil magiging siguro possibility nga nag-uban mo sa usa ka balibalay, nag-uban mo sa usa ka kaminyon. Mabot yun siguro ang tak na nga ka nang ma-fall out of love ka. And ang babae na link siya sa uban nga mga lalaki nagkaila sa salaing lalaki, nag-entertain, tapos nanguyab og laing lalaki. So, ang babae, nihangyog yung palayain mo na ako.
2: Yaw, eh.
1: Tagain lang guguan.
2: Dapat ang kanta na ni palayain ng isa't isa. Ano, dito na.
1: Maina po ng kanta ni mo. Hindi man po tayo maka-emote, ana.
2: And kung tayo, tayo talaga.
1: Ang story, mga kaibigan, kay ang wife, nangitaglain. Naling sa uban, in love sa laing lalaki. Niabot sa punto na langhid yung simbahan nga, tagay kong chance, B. Anong, kuan, ganang bulag na lang ta. Tagay kong chance nga makalingkawas sa tong relationship, Mami Lucky. So, gitugot man, niabot man sa punto ang lalaki ni give up yun siya kay una-una niya. Di magyapon may magmalipayon o mag-uban niya sa kapanimalay nga ang among relationship. Pinugsanin na lang out of kaluoy, out of pinugsanay. Tagaan niya, freedom. Sige lang. Kay ang akong paglaom nga pag naanan niya experience sa gawas, basin makaamguran niya siya. Mubalik ralagi niya. So, na siya hope, Mami Lucky, nga balang araw, mubalik na niya siya sa ako. But sad to say, wa mahitabo ang iyang paglaom. Inaana kabuutan ng lalaki kay despite sa gibuhat sa babae, naagya po siya paglaom nga mubalik rani. Nga og mubalik, iyaya pong dawaton Mami Lucky. Mo na iyang willing siyang tanggapin ang kanya asawa sa panahon na babalik ito. Pero hindi nangyari bagkus hindi talaga kinalimutan ang lahat. Talagang kahit yung anak na, hindi para hindi
2: nakita nga, sila eh, diba?
1: Hindi kinukumusta. Yeah. Yun pa, basahin na din ang mga mensahe. Oh,
2: sinanay Flor Flores, Captain Jiganan ko sa iyahang comment ka. Nakarelate ko.
1: Asa man kadapit nakarelate.
2: Oh, ingon siya. Kay mauna akong kaagi, pero nabawira kay buutan man akong bana tapos kugihan karon nga mga tigulang na mi. So tigulang na muna dira pa na kugihan nay. Malipayon mi kay among mga anak bisan duhara. Mga buutan man sila og wala mi nila pasagdi. Mang hinatagon og mang tinabanon matinabangon ang mga anak og dili jud ko hikalimtan sa among kasal nga sulti sa pari nga nagkasal mo till death do us part, ang kamatayon ra ang makapabuwag sa among kaminyoon. Good luck and God bless.
1: Asa man mo napit nakarelate dito, Mami Lucky?
2: Nakarelate daw siya. Mo ni yung nanay. Ingon ni nanay. Asa ka napit nakarelate, nai?
1: Sabto na mo imong kwento, nai. Asa ka napit nakarelate dito? Si Mami Lucky po, samtang gabasa, sabta po, Mami Lucky, kung asa napit si nanay nakarelate.
2: Kani ko siya nakarelate. Nalibog po gani ko. Anyway, si ingon po si Ma'am Dahlia of Amin Captain Jake. Lito, kung makahanap ka ng ikalawang

0: Shout out sa Isulan ha, daghang ka nag-comment din ha. Salamat po sa inyo mga dadalo sa Isulan.
1: Ingon na rin Captain Jake, mas maayo na ang mubuwag kaana kay param na kay peace of mind. O, mo po niyang sulti Captain Jake. Asa pa ba din? Ngayon.
0: Nanay Gap Mamilaki. Paspasiga may Mamilaki. Ah. Kahinay Gap.
1: Captain Jake. Ayun po si Nonoy Captain Jake. Late kasi ang akin Cap. Late kasi dito sa cellphone.
0: Ah, okay, okay.
1: Captain Jake and Mamilaki para sa sender. Stay strong. Kagid. Hindi ka mang padala sa imo emosyon. Hindi na napag-isipan ng cheater mo nga asawa. Focus ka na lang sa bata mo. Kay kung maging successful ng bata mo, I'm sure ikaw ginang panalo. Focus na lang sa bata. Tama, tama naman din.
0: Hindi ka na kay Nonoy Maestro Campo.
1: Nonoy Maestro Campo. Po. Mga taga-Isulan, siguro ni Cap nga mo attend, Captain Jake. O, ayun. Yun lang, Captain Jake.
0: Ah, si Nanay Flor, nakarelate ko sa gugma nga dili kayo ko na love. Pero na love ra.
1: Ayan.
0: Na love ra sa kaamong panag-ipon. Ah, dili kayo love sa pagsugod, ana, ha?
1: Ah, ana, siguro.
0: Pero eventually, naghinigugmaay na gid sila. Maba,
1: ah, na, kuya. Maragwapo na ipalove sa marriage yung kaya imong kinabuhi, Nay.
0: Gwapo siguro na paminawan po naman imong story.
1: Oo, Nay, masing ganahan ka mo ha. Tagari kasi imong story adri na ni Flor Flores.
0: Na ako'y taga-Bislig po hon. Akong basahon ng kwento. Ayan. Taas-taas to yung story. Grabe kayo kataas. Taga-Bislig, Mami Lucky. Di lang ako isulti ang pangalan. But gwapo po di yung story. Inspiring story sa Mami Lucky.
1: Uyon.
0: Napaba?
1: Yun lang naman ang nakita ko, Captain Jake, na nag-comment.
0: Okay, Mami Lucky.
1: Okay, para sa akin, saludo ko sa mga tatay Captain Jake. Bago na ko ihatag ako ang kuan Cap, ako ang mensahe. Ay ako ang pangtapos, pangtapos na mensahe. Gusto lang na ako mo saludo ay mo congratulate sa mga amahan nga nagtindog pod isip usa ka inahan sa ilahang panimalay. Di ba? Usually Captain Jake ang mga nanay ang naiiwan sa bahay, nga moamuma sa mga anak. Pero believe ako sa mga tatay na kana bitaw gihatag ang tanan para sa ilahang mga anak and para kay Lito lisod kaayo mo engage sa kanang butang Captain Jake. Imi sabihin sa engage lisod kaayo mo mupusta. Lisod mo pusta Cap kung klaro kaayong why the og. Ana ba? Pero lisod kaayo mo.
0: Lisod mo pusta sa gugma kahibaw kang pildi ka.
1: Oo. Lisod kayo mo pusta sa gugma kahibaw ka nga in the first place pildi ka. Para sa ko magud Captain Jake ang pinaka last mong good Captain Jake nga kana bitang mo biya gid sa kanang relasyon. Sa relasyon sa pamilya is usually ang babae. Pero kapag ang babae na gid ang nibiya Captain Jake ay para sa ko habis sa akong mga nakita o naobserbahan, there is no turning back na gyud basta babae na ang nibiya.
0: Pero may mga babae nga nibiya tungod kay Nay. Nay valid.
1: Listen, for example, nangulata ang lalaki, baka runner, baka hagan.
0: Walay pulos ang lalaki.
1: Oo, tapulan ang lalaki.
0: Irresponsable ang lalaki.
1: Irresponsable nga ba na. Pero kung sa ingani nga sitwasyon dito, gawin mong inspirasyon, gawin mo ka ng pampalakas, himuon mo fuel, gasolina, ang imuhang kahintang karon o ang imuhang anak para mag-focus mo sa kanausa ang imong pwedeng buhaton para sa future sa imuhang anak. And ibaling mo ang lahat ng pagmamahal mo sa imuhang anak. I think ang babae, kung gusto ko lang man, naman na din na, Captain Jake.
0: And I mean, kasalman ko sila. Legally, legally, kwan? Married.
1: Kung legally married sila, nagi siya habol. Pero again, kung nagtanaw ni mo nga pilde gihapon ka kung magpustan lagi ka ng agugma nga wak manggihapon in return sa imuha, might as well, nahayaan mo na lang. Diba? Again, i-focus ang imuhang atensyon sa imuhang anak. I think that's the best thing to do karon, Captain Jake. Para kay Lito.
0: Okay, Mami Lucky, thank you. I don't know kung unsay nahidabo sa relationship. Ang social media karon mga kaibigan, napakaganda ng social media. Dili ko maagi nga dalan ha. Dali ra mo gayong storya nga. Okay, you have to move on and all. Pero unsay pay makutlo natong aaralan yun. Sabay pwede natong tun-an ani nga story. It all boils down to asa gid nagsugod ang tanan. So dito nagsugod ang tanan sa kanabidong dunay higayon. Ang cheating po mga kaibigan na hindi lamang nangyayari dahil nakipagkita kasi sa lalaki o doon na ba'y nahitabo sa inyo ma. Ang cheating po mga kaibigan ay nangyayari sa panahon na nag-i-entertain ka ng pakikipag-communicate. Kahit sabihin pang nakikipagkaibigan ka lang. Bakit? Alam mo naman, babae ka eh. Di ba? Pwedeng i-resonan mo nang na, nakikamigo

0: Mani sa kuha, kaya entertain ko. Ang babae ba mga kaibigan, pagka walang plano yan at tinirespeto niya ang kanyang asawa, kahit sino pang lalaki yan, especially kung yan naman ay hindi mo kilala, wala namang common friends, walang ugnayan, pwede namang nag-hi ang isang lalaki, pwede ka namang mag-hello rin, pero pagka ang kasunod noon, nararamdaman mo, wala namang pakay, wala namang kahit anumang pag-uusapang negosyo, kahit anumang reason or subject mga kaibigan, iwasan na. Yun yung ginagawa dapat na isang matinong babae. Yun ang dapat ginagawa ng isang babae na nirerespeto ang kanyang asawa. Ang isang babae po na nirerespeto ang kanyang asawa, kahit makipag-usap yan sa labas, kahit kaibigang lalaki pa yan, umiiwas yan. Very sensitive ang babaeng rumerespeto sa kanyang asawa. Ulitin ko mga kaibigan, and let this sink in sa mga utak na babae. Kahit nga makipag-usap sa kaibigan ng lalaki, iniiwasan nga po mga kaibigan, ganon nire-respeto ng isang babae ang kanyang asawang lalaki. Ah, grabiha po, kapitan. Ang babae mga kaibigan, kung ganon niya gitanaw ang iyang partner o ginata siya kataas ang iyang respeto sa iyang partner, kahit makipag-usap yan, kahit yung simpleng mga biruan yan, umiiwas yan. Kasi maginamin nga iwas, di makipag-communicate, di makig-amigo, di man-ana. Pero doon ay boundaries. Hangtod asa lang pwede ang pag-entertain, pakipag-istorya, asa lang taman. Oh. Especially ang babae, pagkaramdam niya. Kaibaw man ang babae yan. Ang babae, mataas ang instinct niyan, mga kaibigan. Ang tawag niyan ay girl's instinct. Ang tawag nila. Alam nila kung ano yung ginagawa ng isang lalaki sa kanila. Kahit na yung simpleng mensahe lang, mag-hi lang yan. Kahit simpleng pakikipag-usap. Kasi dito nagsimula ang cheating, mga kaibigan. The moment bibigyan mo siya ng pagkakataon, i-entertain mo yung simpleng hi, kumusta, anong ginagawa mo. Then eventually, yung simpleng usapan, anong ginagawa mo hanggang nauwi na sa mga personal na tanungan, hanggang sa mag-o-open up na ang babae sa mga problema niya sa loob ng bahay. So supposedly mga kaibigan, dapat sa kanila lang yon. Diyan napupunta yung usapan. At eto naman, yung ibang lalaki na kinakausap o ini-entertain na babae, mag-a-as-if yan. Mag-a-as-if, mami laki, na they are concerned. Ah, ganun ba? Inanay, di na? Oh. As if, like, they are like, kanang guan, ganabidong, a shoulder to lean on ng mga babae.
1: Shoulder to cry on.
0: Yan, shoulder to cry on, shoulder to lean on ng mga babae. May problema sa emosyonal o may problema sa emosyon. Eto naman ba, may akala niya, nakahanap siya ng comfort, nakahanap siya ng kausap, akala niya. Pero of course, kahibawa mo, ano, asa na padung na conversation? Of course, asa na padung na communication? Mapupunta talaga sa hindi maganda. Kasi binigyan mo kasi ng pagkakataon. Then huli na, namamalayan mo, huli mo nang namalayan, nahulog ka na, natangay ka na. Sino naghari? Ang diablo. Ang demonyo. Ang gahatag, kung dili mayong pangunahon na, ayan, magubaong sa kanindot niya panag-ipon, usa ka kaminyoon maguba tungod lang ana nga mga gagmayng butang nga wa ninyo gitagad o wala ninyo gilikayan o gina-take for granted lang ninyo. Asa magsugod ang cheating? Ang cheating magsugod po mga kaibigan sa simpleng pag-i-entertain lamang. Kung ikaw ay lalaki, simpleng pakikipag-usap sa ibang babae, wala ka namang pakay, hindi mo namang kilala, hindi mo namang kaibigan.
1: Ano mag-heart-heart sa mga stories?
0: Wala namang rason mga kaibigan, dyan nagsisimula ang lahat. Ayan. Pero kunay reason ay like for example ano ba inquiries or ano, then sabotable yan. But of course kahibaw tawag asa dapita lang na taman. Kahibaw po tawag unsa asa padung ng istoryahan ni eh. And kahibaw ka kung asa padung likayan ang mga taong matatalino mga kaibigan umiiwas.
1: Ang mga taong matatalino umiiwas.
0: Kahibaw na sila asa ni padung ba, so para malikay sila sa dili mayong dangatan, umiiwas mga kaibigan bago pa matangay. At ang taong matalino, kilala niya ang kanyang sarili. Kahibaw mo unsa kay ako mamilaki, kailangan ko sa mga kagalingon. Kahibaw ko unsa akong limitasyon, o kahibaw ko unsa akong pagkatao. Adi dyan ko magpatuga-tuga, nga naman. Kahibaw mo ako sa kong kinaiya. So bago ko mabutang sa usa ka sitwasyon, maalanganin ko, muli kay nako. Ganyan mag-isip ang taong matatalino. Gaiwas, galikay, nga naman. Kahibaw mo kasi mong kagalingon. Ayaw ibutang imong kaugalingon sa alanganin. Kailangan nga kasi mong kaugalingon. Nakasabot mo sa ako, ha? Ayan. So, ina na, mami. Diyan ang nagsugod ang tanan. Simpleng pakikipag-communicate. Simpleng. Ang social media po, mga kaibigan, Napakaganda po sa pamamaraan ng pakikipag-communicate. Napakadali na lamang sa panahon natin yan. Pero dito rin po, ito rin po ang isa sa mga dahilan kung bakit may mga pamilyang nasira, naghiwalay, at mga magulang na naghiwalay, at mga anak na nawala ng mga magulang. Dali kayo magbinuang because sa accessibility sa communication, accessibility sa social media.
1: Yes,
0: napakadaling, yeah. Dali kayo magbinuang. Dali kayo magbinuang karon sa itong panahon. Ano man, ang accessible tanan eh. The way, o sa kung paano tayo makipag-commit, napakadali po mga kaibigan. Yeah, gamito ni sa maayo, dili sa binautan. So, diri na nagsugod. Kaya lang yung asawa, nadala na. Kaya yung asawa, na. Nahulog na sa lain. Ano man, wala lang gabande ang bana because sige sa paning sige sa trabaho. Muuli siya nga abilang niya yung asawa naghulat niya but sa samtang di ay all the while samtang di trabaho siya ang yading wife nag sige dag chat dito sa balay lang nakikipag-usap nakikipasiguro most of her time nakikipag-usap nakikipaglindian sa cellphone ganyan. And huli na namalayan niya, nadala na lang siya na-demonyohan na ba? Nalimot na nga, kasal siya, nalimot na siya nga usa sa kainahan, nakalimot siya nga usa rin sa kaasawa. So, inanagin ang mahitabo, pagka ginatagaan ninyo og chance ang jablo, inana mahitabo, pagka hinayaan mo, sabi nga, dili gusto makawatan, pero abri imong pultahan. Di ka gusto makabot og daotan, pero gibutang ni may mong kaugalingon sa alanganing sitwasyon. Muna yung nga, you have to know yourself. Kay bawad juga kaya dapat si mong kaugalingon. Kailan nga dapat si mong kaugalingon? Ayaw ibutang imong kaugalingon. So sa kasitwasyon, nga kay bawad kang mabutang kasalanganin. Inana mag-isip ang taong matatalino. Di gusto masayo, pero ibutang ni may mong kaugalingon sa usa kasitwasyon nga makabuhat kag di maayo. Pahong-pahong ang tawag, ana.
1: Siguro din, Captain Jim.
0: Abnormal siguro. Ayaw mo magkasala, pero ginagawa mo naman mga bagay na pwede kang magkasala. Di ba abnormal yun?
1: Dapat siguro din, once in a while, i-instagan na Captain Jake, ato ang survey ho na atong kaugalingon ba? Ato ang tanawon ba kung baka naanatay mga dili maayong binuhatan?
0: So, inana mga kaibigan. So, brother, thank you. Salamat sa Ginoo. Kaya nga naman, ilan mo yung asawa. Dili sa taong tapat. Hindi siya yung tipong mali ka lang siguro dahil nakasal kayo na hindi mo siya nakilala. Yun lang siguro ang pagkukulang. Yung makilala mo ang tunay na asawa mo sa panahon na bago ka ikasal. Yun ang pinaka kulang lang siguro. I guess, doon tayo nagkaroon ng problema dahil hindi mo kilala ng lubusan. Hindi mo kilala ng lubusan ng iyong asawa. Doon mo lang nakilala sa panong may kasal na kayong dalawa. So, pero still, papasalamat pa rin natin. Legally, may pananagutan ng asawa mo kung gusto mong habulin. Pero ako, hindi ko nahahabulin nyo kasi sakit sa ulo lang yan. Tsaka magastos rin. Hayaan mo na ang panahon na kusang ang panahon ng magtuturo sa kanya ng leksyon. Hindi pwedeng matatakasan yan mga kaibigan. Akala lang natin, may mga bagay na ginagawa natin sa lihim o sa hayag, lalong-lalo na masamang bagay, akala lang siguro natin, walang epekto yan. Kasi may mga panahon kasi na hindi pinaparamdam ka agad sa atin yan eh. Yung balik, yung mga negatibong bagay o pangit na bagay, yung mga hindi magagandang bagay na ginagawa natin, hindi ka agad-agad nararamdaman mo yan. Hindi mo na murag siling, amuhang, dayon. So, ibig sabihin po mga kaibigan, dilibot pasabot ana, nga gikalimtan ana, dunag yun ay kanunay consequence. Usbo na ito, matag desisyon, doon ay consequence. So, ang matag consequence, doon na ginay lesson nga makatunan. So, dili pwede na nga makatakas ka na. Wala pong takas yan, mga kaibigan. Darating ang panahon, may mangyayari. At yung pangyayari niyo, mga kaibigan, maaalala mo kung paano mo ginawa o ano bang nagawa mo ng mga nakaraan. Bakit nangyari itong mga bagay na ito? Walang makatakas yan, mga kaibigan. Laging may resulta yan. Lahat na maitinanim, may bunga.
1: May aanihin.
0: May aanihin. Ayan. Kung nagtanim na mabuti, mag-aani ka na mabuti. Nagtanim ka na masama.
1: Masama
0: ay sigurado
1: rin.
0: Sigurado yan. Kiniganing nagbuhat at minaayo na. Pagani mga usahay consequence, gani maayong abot sa tuwa. Kana pagkahang dagi dili maayong gibuhat. So, hayaan mo lang. Kung ako yan, hayaan ko lang yan. Because, dili, wala ga-define din akong pagkatao sa akong partner. At least kahibaw ko nga na day ang pagkatao. So dili ko kawalan. I mean dili na nimo kawalan. Kawalan to sa taong wala agad treasure sa imo. Ano man, wala sa kaila sa imong value. Wala sa kahibalo, unsa ka katao. So iha tong kawalan. Dili dili to nimo kawalan because kadaugan pa ganito kay nahibal-an nimo ngay nani ang pagkatao. Mm-hmm. No? Anyway, dito pa nimo nasuta nga dili lang sa maayong dili lang sa dili maayong asawa kundi dili pud sa maayong inahan.
1: Mm-hmm.
0: Yo, di ba? Worst kayo?
1: Gani, wala naman sigurong maayo nga inahan, Captain Jake, na pasagdaan ang ma-feel ngay ato sa iyang mga anak. Mm-hmm.
0: Kaya dito mo makikita mga kaibigan na hindi lamang siya naging hindi mabuting ina, kundi ay hindi siya naging, hindi lamang siya hindi naging mabuting asawa, kundi hindi rin siya naging mabuting ina.
1: Yeah.
0: Doon pala mga kaibigan, sa anak ko lang, ay sus, makaingon sigo, wala, mababang klaseng tao. Bahala na siguro mag-away tang duha. Pero dito na ko na masuta ang imong pagkatao sa the way ni mo gitrato atong anak. Kung paano ni mo gialagaan, kung paano ni mo gilantaw atong anak. Bahala siguro, di tama kasinabot doon ha. Bahala siguro, nawain mong paghigugman ako bilang asawa, pero dito si imong anak, sukatan yun mga kaibigan ang kanyang pagkatao. Pagka hindi mo nakita yung pagiging ina niya sa iyong anak, ibig sabihin na mababang uring tao. Mura na siya huwag itong agila o pato. Pato dahil ni? Di na siya agila. Pato ni siya nga klase. Mababang uring tao. Ano man, dito niyo makita nga, bisan man lang sa anak na sige lang tao ng umusta, pagpangga, di mawana ang pagkainahan na ito mami laki.
1: Correct.
0: Wala inahan nga makalimot sa iyong anak. I don't know kung unsay tinuod nga rason, pero I do believe nga kung sa kainahan, nga nagpakainahan, magbuwag man na sa asawa, maghinumdum yun na kanunay sa mga anak.
1: Hmm.
0: Asa ka, duog yun na, kumustahon. Ana, gina, bisang pag di na ito magkasinabot, pero sa mga anak, di yun na pwede mahimo nga imong pasagdaan ng mga anak. Panunay yun ka magpakainahan o magpakaamahan. Dito gina na ito ipakita sa itong mga anak. Sa ina na nga paraan ba mga kaibigan, di rin nawawala ang pagmamahal ng mga anak. Kahit man, nagbulag ang mga inahan, mingon pa itong mga anak, nabisang nagbuwag silang mga magpapa, pero ramdam na mo ilang pagpangga sa amo.
1: Oh.
0: Ramdam na mo ang ilang pagkamaayong ginikanan. Di ba, aming nanay, pag-abot sa panahon? Pero tinawa ni mga bata nga, nagdako nga wala good maramdami ang ginikanan, ang pagmahal sa ginikanan. Tawa na, pag-abot sa panahon. Nay, maupit ano sa'yo, din mo ma... Nay, mga stories ang ginapadaan na ito, din nga makaingon ta nga, nga nun, nay, mga anak ko sa'yo, din mo lantaw sa ginikanan. Sa'yo po, din mo ma-blaming. Ano man, nay, mga inaning sitwasyon eh.
1: Correct. Meron din mga kinang ginikanan
0: na... Napoy mga hugot ba?
1: No, nay, mga hugot na nilipon mo ma-blame ang mga anak na ano...
0: Napoy mga bug... Hindi ko dapat, pero nay, mga bugat nga reason sa'yo, nga di ta makarelate. Ngayon, only those few people nga naina nang sitwasyon na makarelate. Usay mo judge ta pero wa mo gud kahibaw sa ilang
1: dili natin pwedeng i-questionin ang ilang na feel. Di pa nato pwedeng invalidate ang ilang na feel.
0: Yeah, valido yan. Valid yan. Pagka inani mo dako yang bata nya wa man lang mahinumdum yang inahan. Of course butatak to yang bata. Mutatak sa una-una siyang bata kung paano gi-ignore sa mama. Mutatak na siya in walang araw. Di ni mo ma-blame ang bata po nga wa sa ilong inahan. Maniwala mo. Ana po ng feeling ana. Anyway, brother, panayon sa kinabuhi. Anaragin ang kinabuhi, brother. Ampo kanunay. And abanti kanunay sa kinabuhi. Kaya doon lagi mga biyaya sa unahan. Sa mga maayong tao, di yun na mahibong why mga maayong mahitabosin mo.
1: Yes.
0: Panayon lang sa pagkamaayong tao. Panayon lang sa pagkamaayong amahan. Anaragin mga milaki.
1: Tama. Thank you very much, Captain Jake.
0: Salamat po sa inyo laging pakikinig mga kaibigan. Bukas po muli sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
0: Ako po si Captain Jake.
1: Huwag ako si Mommy Lucky.
0: Hanggang sa susunod na pagkakataon, huwag niyo pong kalimutan, lagi po naming bilin sa inyo mga kaibigan. Magtanim po ng maraming kabutihan para mag-ani rin po ng maraming kabutihan. Hinumdumi na kanunay, ang magtanim ng marami ay magbubunga ng marami. Kanya kung magtanom ka, ayo tong lautan, tanom kag maayo. Kaya nga naman, daghan po kagmaani nga maayo, mo ni pinakanindot. Masama sa itong share of the day, naging mabuti siyang tao, malay mo, balang araw mga kaibigan, sa itinakdang panahon ng Diyos, merong mga magagandang mangyayari sa unahan. Hindi pwedeng hindi mangyari yan kasi mabuti kang tao. Naagin ang grasya kanunay sa mga maayong tao. Maraming salamat po mga kaibigan at magandang araw sa ating...
1: Lahat!
0: Sa ating lahat. Ako po si Captain Jake.
1: Oh, Mommy Lucky!
2: Love, Sex, Marriage, and Career. Magnum C Caravan Day na pud!
3: Oh, yeah!
2: Mubiyahe na sad ang team sa Magnum C karong Hunyo 27 para sa Magnum C Caravan Day!
3: Oh, yeah!
2: At hangi ang tibuok team sa Magnum C karong Hunyo 27, Sabado, alas 8 sa buntag sa Isulan, Barangay Calawag 2 Gymnasium, Isulan, Sultan Kudara. O alas 2 sa hapon sa Sorala Municipal Gymnasium, Sorala, South Cotabato. Apil na sa kalingawan o kasadya anang adlawa. Pwede mo salmot o muapil. Magnum C users man ka o dili pa. Para sa jackpot prize sa pera o Magnum C, na ay chance nga makadaog og 30,000 pesos cash. Ayaw kalimot, dalahon ang inyong mga empty sachets o blister packs sa bisan unsang Magnum C products o Mutia products.
3: Oh, yeah.
2: Pwede sab kang makadaog o mga premyo sama sa Android cellphone, LED TV, home and kitchen essentials, portable Bluetooth speaker o daghan pang uban. Maungtiman i ang petsa sa inyong mga kalendaryo o appeal sa kasadya. Karong Hunyo 27, Sabado, alas 8 sa buntag sa Isulan Barangay Kalawag 2 Gymnasium, Isulan Sultan Kudarat. O alas 2 sa hapon sa Sorala Municipal Gymnasium, Sorala South Cotabato. Kita-kita ta sa Magnum C Caravan Day. Basta Magnum C, epektibo, barato.
4: Ni anangin ko sa balay. Malipay ko niya kung asawa karon siya kung regalo niya. Happy anniversary.
5: One station, all the hits.
6: FM Radio. Favorite music radio.
7: FM Radio.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 3 o'clock.
2: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

stress, this is Sai sa kahaponon, mga ka-vibes, mga kasilinganan, mga solid followers and listeners. Right only here in FM Radio 96.7 FM. Mayong hapon kanyang tanan, mga ka-vibes, sa tanang mga kabaranggayan, kalungsuran, probinsya sa Tibuok, probinsya sa Davao de Oro, siyempre sa tanang mga kasikbit nga probinsya din sa Davao de Oro, Davao del Norte, Agusan del Sur ug del Norte. O kinintak na mga ka-vibes, atod kanato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora de sa lungsod sa Mungkayo, ug Senior Board Member Colherb Zamora Absay, ug SB Member Uriel Zamora Absay. Mag-uban naman ta mga ka-vibes, taman ta alas 5 nining ato ang programang FMR, Favorite Mix of Rock. Right only here on FM Radio 96.7 FM. Sa tanang mga kasilinganan, mga suking tig paminaw, mga ka-vibes nato riha. Sa tanang mga nagtanausab sa to ang FB Live, don't forget to share mga ka-vibes. O sa tanang naminaw sa kahanginan, sa tong hotline number 0951-220-0478. Usbon ka mga ka-vibes sa itong hotline number 0951-220-04. O gano'n na kita'y cooler karuntak na ang mga ka-vibes. Raul Mazinaring ng Barangay Kabinwangan, Yubataan, Davao de Oro. Okay. Uy, palayo si mong radyo ka-vibes.

Okay mga kabayans, magpadayon ta sa tuwang programang FMR, Favorite Mix of Rock. Walang ato ang cooler, no? Sige lang, manawag rito balik si Raul Masinaring ng Barangay Kabinuwangan, Yubataan, Davao de Oro. Naminaw siya karuno sa tuwang programa dinha sa lungsod sa Yubataan. O sa tanang mga taga lungsod sa Yubataan, no? Daghan kayong salamat mga kabayans sa tuwang nga walay puas nga naminaw nining ato ang programa karong takna. Samtang oras ato mga kabayans, alas 3:18. Magpadayon gyapon nga to ang programa humani ning pipila ka mga pahinumdum.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Opneta del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati yun sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot yun ang Magnum C.
5: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
8: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa man ka lami kauna, no?
10: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Nakabalo na ba ka? Nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App. Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, pagkabayad o bills, pagkapalit o prepaid load, pagkamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
15: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sasyon.
17: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
18: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
17: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
18: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
17: Likayi ang dialysis. Protect ahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
19: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
20: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
21: Calling all gadget lovers!
22: Gadget lovers!
21: The MCOR Great Gadget Sale is finally here! From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle. a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
0: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
1: One station, all the hits.
22: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
23: This song is brought to you by
24: Governor Engineer Raul Mabanglo.
25: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
26: ACS.
25: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
26: ACS.
27: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
26: ACS.

Alas 3:35 sa kahaponon, mayong hapon na tirot trimulta niyog nga nagtanaw siya karon sa tuwang FB Live ug naminaw no sa tuwang programa karong taknaa. Dagan kayong salamat at tirot trimulta niyog sa tanang niyog family ug harimulta family. Mayong hapon diya sa may barangay Tamya. Dagan kayong salamat at tirot trimulta niyog. Mayong hapon ug kang bibi no ngayang kauban ni asiyahang panimalay. Dagan kayong salamat ug mayong hapon sab kang chairman Nuno Daragusa no ato ang prok chairman di sa may barangay Tamya Compostela. Ug mayong hapon sab sa kuang mga kasilinganan diha mga zuking tig paminaw sa kusawa nga naminaw karon Richel de la Piña Patay sa kong duha kanak Chelsea Genoc Chisley Jana. Og syempre sa kong gangan Gregorio Uyo de la Piña. Mayong hapon usab sa tanang mga barangay pensionaris nato diha sa may barangay Ogao sa tuang barangay Captain Kapitan Milagros Andan Nistal. Mayong hapon kap. Uban sa tanang mga barangay pensionaris, mayong hapon usab kang Boss Bobby Nistal og Kagawad Marjo Nistal. Mayong hapon sab sa tuwang mga kagawad niya Manu Sherwin Turintira, kagawad Bus Raymond Arangcon di sa may Purok Dos Barangay Ugao, kang Ate Ason Pontevedra. Mayong hapon sab kang Bus Felix Pontevedra, kang Bus Danny Digal di sa may Purok 1 Barangay Ugao, sa tuwang barangay kagawad di sa may Purok 5 Barangay Ugao, kagawad Dennis Muso, kagawad Manoy Alex Mante. Mayong hapon kanyong tanan sa tanang mga Purok Chairman. Mayong hapon kanyong tanan Ati Jocelyn Redubli di sa may Purok Science, og siyempre Tulit Rosales di sa may Purok 3, og Ati Gina Rosales di sa may Purok 4, og Nung Abilio Aiko di sa may Purok 5. Samtang oras ito mga kabibes, alas 3:30 sa kahaponon, hatod ka nato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo. Magpadayon gyapon nga to ang mga programa mga kabibes. Humanin ning pipila ka mga pahinomdom.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay capsules. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents but also food para sa mo ang anak.
5: I have it's El Maguay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Mariana Candari, taga-poblasyon, 78 years old. Sa una, nakuanggit na ako nga pagkuna ko sa Magnum C, kanang dili kayo kapuyon, makamagtas ra ko. Walay kapoy, ligay ko kapuyan. Salamat kayo sa Magnum C. Naot nga, padayon ang inyong successful ang ating kamot ng mga tabang sa mga katawan, labi na sa mga senior citizen. Taman ako. Epektibo, barato.
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
11: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi. Asa man ka lami kauna, no?
13: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo-Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
17: More than good pizza.
18: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
19: Ahoy! Kidney care time!
20: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang ni kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 kabulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
21: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
22: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.

0: 3:54 sa kapuron mga kabibes. Dagang salamat ug aduna kitay cooler karong tagnaa. Si Kabibes Raul Masinaring ng Barangay Kaminuwangan, Yubataan, Davao di Oro. Mayong hapon, Kabibes! Ipadawangat ang imuang mga mensahe karong hapuna.
1: Okay. Dagang salamat karong ganinaw sa Unsi Kalungsod, sa aming sabot di Pagsibiyahanan sa FM Radio. Magpasalamat ko kami yung gahapon. Nag-good peace siyang staff gahapon. Salamat kay ma'am sa pagkaon gahapon, Lamilan Sudan. Mga isa sa katawaran sa itong mayor, Attorney Bianca, Palimbrua, o Watuang Vice Mayor, Itang Digaynon, yung Hapon Vice. I-greet na ako si Kagawa Dari Pagalan, G.R. Raps, Milson Gabunyas, si Dudong Duran, Kagawad Pramuso, Kagawad Didi Manggubat, Kagawad Nining Barahadya, Itang Kayan. At ang kongresyuman, Malikar Mugamlo, yung gobernador Mugamlo, at yung sinisa ng mga kapitan Serge Mabasa, ang mga match kumari si Machar Abito, yung isa lungso dyan yung kataan sa Oblasyon Barangay, Kabinyangan. Magpasalamat po ko sa namalit na gulay kagahapon. Karon, wala akong kabaligya, kaya nagsapoy ko, nagrelax ko. Okay, hindi na ako nakaugma. May kapunta na. Sa namin ako rin sa FM Radio. May Kuya Buloy, no?
0: Buloy Pats!
1: Oo, Kuya Pats Buloy. May kapunta mo diya, sir. Oo, mo si Kuya Jason. O ganoon ka...
0: Tulitz Rosales.
1: Sa gabi gani, kasi kaya itong alas gabi eh.
0: Tulitz Rosales.
1: Tulitz Rosales. May kapunta mo, sir. Kasi namin mo sila rin. Mamiga siguro ko ukuan. Mula na ko gula sa ito, sir. Kung na ko ika yun.
0: Oh, pohon, pohon.
1: Bulan dia saya muah, kita istasi ni mo. Bulan kau akan talong.
0: Ah, gula yoi lah mereka yang talong.
1: Oh, mu atau nak muat, atau mau kuat nanti muka bila padlau, hey, bila pukul pipi no, aku ni kau gue tahu dia. Tapi yang terkait Jesus, pada yang terkait muah.
0: Nai dah kau tahu tadi, ini aneh ni mo.
1: Oh, memang ni aku nggak akan tang. Kuya Buloy Box, no?
0: Oo, oh, tagpila mo na yung gulay.
1: Dikindi sir, namay liliyon. Sekurita ang midya sa liliyon, natalong.
0: Katong liliyon?
1: Ah, kurita gyapon, next to.
0: Ah, kato kay Dagko.
1: Oo, oh, sila manawar ko ka na natawag sir, ka nang nang ugbang mula ako, kung kanong manawag si Buha para masabay, ukra, batong.
0: Ah, talong lang, talong. Kay yung batong tukar tong arthritis na.
1: Ah, ukra, pipino.
0: Ah, kanalang talong.
1: Oh, salamat kayo sa namin daw, karugura sa ha. Doon sa alpin ko si Kuya. Pabino lang mo siya. Ang maminsahe, kung namin mga panawagan, bulo itiksin niyo siya ha, kay para mabasa niya. Kulit, bulit ko siya, sir.
0: Oh.
1: Sagi kamote, natupay, manok sa pula.
0: Okay, okay.
1: Salamat kayo.
0: Okay.
1: Sa FM Radio.
0: Okay, dagang kayong salamat, Kabibes Raul Masinaring ng Barangay Kabinuwangan, New Bataan, Davao di Oro. Maying hapon sa tanang mga kasilinganan, mga Kabibes. Kang Preng Dudong Rikrik Urbuda diha sa may Barangay Pangutosan. Nabunturan Davao di Oro. Siyempre kang Ma'am Minda Urbuda. Dagan kayong salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw. Nini nga ito ang programa o pag-share sa ito ang FB Live. Dagang salamat. Pring Dudong Rikrik Urbuda o Ma'am Minda Urbuda. Maying hapon usab kang Tatay Florencio Uyoy Urbuda, Tatay Erneng Ernesto Urbuda, kang Tatay Ninin Alejandro Urbuda, kang Nanay Bibi, kang Lalay Buspilix, Ayan Mili Inday, o siyempre Jojo, kang Chichay, kang Ate Gina, kang Boss Flor Delito, kang Nung Jimmy o kang Christopher Longlong Urbuda. Mayong hapon, daghan kayong salamat sa pagpaminaw. Samtang oras ito mga kabibes, alas 3:59 sa kahaponon. Hatod ka na to ni Engineer Governor Raul Mabanglo. Hatod sab ka na to ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo. Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo. Senior Board Member Kulherb Zamora Apsay. Ug ISB member Yuel Zamora Apsay. Magpadayon gyapon ta mga kabibes sa tuwang programang FMR Favorite Mix. Sobrak!
2: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubog na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

0: butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, nabunturan Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
6: Makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
8: di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
9: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kipamati sa ako mga tuhod. Starting na ako anik mga mark. Kaloy sa Ginoo, may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho, pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos, barato pag yun.
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
11: Looking

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion na Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
3: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Perhesyo ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
7: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Looking for the best deals in town? Visit LYR Marketing and Furniture Center, the Bunturan Branch, located at LYR Building.

Alas 4:54 sa kapunong mga kabibes, hatod ka na to. Nintag na ni Engineer Governor Raul Mabanglo. Hatod sa hab ka na to ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo. Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo. Senior Board Member Cool Herb Zamora Apsay. USB Member Yuel Zamora Apsay. Mayang pagpamingaw sa tanang mga kabibes hatod sa may barangay Siupon. Kang Parts General Osul Villason, maing hapon ni Parts, Tuy-tuy Underground, o siyempre Marvin Ladika Kukamas. Barusab si Hangka Pika sa Kinabuhi, si Cha-Cha, maayong hapon. Kang Uncle Albert Acido, maayong hapon. Ang Uncle Florencio Villason Jr., maayong hapon. Kang Robert Ayok Acido, ang Colorito Bambam Oliveros, Dundun Bibura, maayong hapon na doon. Sa Nuwilan Bimbim Pagal Store, Marvin and Chacha Sari Sari Store. May hapon sab, kang Nanay Buging o Tatay Rudy di as may barangay Siupon. May hapon kaning tanan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Daghang salamat mga kabibes sa inyong pagpaminaw, pagsuporta ning ato ang programa dinhi sa FM Radio. Og syempre pa shout out Christopher Buladako Urbuda nga nagtan-aw karon sa tuwang programa mayong hapon. Christopher Buladako Urbuda no. Lunglong di sa may Purok Dos, Barangay Ugaw, uban sa mga kasilinganan niya diha kang Nang Minda o kang Juni Tagalog. Daghang salamat mga kabibes sa inyong makanunayong pagsuporta, pagpaminaw nining atuang programa dinhi sa FMR Favorite Mix of Rock. Sa ngalan si Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Cool Herb Zamora Apsay, USB Member Yuel Zamora Apsay, sa ngalan sab sa tuwang mga kaubanan din sa FM Radio, sa tuwang Station Manager Jason Urbuda, Tolit Rosales o Gisa Adornao, kininyong ubos ng higalas kangin ng mga kabayags. Daghang kayong salamat, amping takanunayog. Dalay ko ng Diyos. Bye-bye!

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
4: Sa gihapon, kanunay pirmi, magpahinomdom si Doc nga atong ibutang gyud kay ang atong mga notebook ballpen ato agyong andamon tungod kay dili lang mi nag-promote dinhi, dili lang mi nag-lecture dinhi tungod kay ang amo pong objective, no? Sa EXL Makabuhay Plus, mao ang pagtudlo kaninyo nga mahimo namong responsable, no, sa inyong kaugalingon. Og sa ingon ni ana, kamo na pud manudlo, kumbaga ma-network ba. Mahinahinay na to pag matabangan na to, pagtudlo, pag-abot, pag-adto ang mga tao nga wa pa mahibalo. Hinumduman na to ang pulong doktor, nagikan sa pulong, meaning teacher. Kinahanglan, dili ta makatudlo kung wala ta nagsulat. Okay, so kinahanglan yun ta, manulat yun ta mga pinanga. Okay, usa sa mga hinungdan yun sa asma, kung allergic reaction mong good niya, no? Ibig sabihin, naakay nakaon nga nakapariak sa imuhang system. Hilabi na kung daghan kag nakaon og histamine nga pagkaon. No, atuan ang hinumduman, mabito pag moadto mo sa inyong mga doktor ang ihatag antihistamine para di na ka magka-allergy. Ang tag-aas kay nga mga histamine ato man ang nabalik-balik na kaniadto, mao man gining karning baboy, mao gina pinakataas. Sunod ana ang mga seafoods, no, mga pusit, alimango, kinason, onya, kaon po kagparat, grabing parat, so makahubak po na, mo na nga bawal gyud ang mga pagkaon aning mga junk foods, especially po sa mga dairy products, no, mao po niya mga problema sa mga hubakonon, bawal gyud na sila mga dairy products, bawal gyud na sila sa mga soft drinks, kaya nga naman, kay kaning soft drinks, grabing asukal, mo create gihapon na siya pagpahinay sa imong immune system. Number one po, daghan kaayog mga factor nga ato ang i-consider kung ang isa ka asmahon tungod kay usa sa mga nakapahinay siyang respiratory is iyang pagka-obese o sa iyang pagka-overweight. Dapat tabangan po ang iyahang mag-weight management gyud sa mga ginikanan, ayaw gyud kalipay nga manambok inyong mga bata. Busok, ayaw po ng tambok. Busok lang, ayaw ng tambok. Tanawag yun ang iyong tiyan. Mao na nga sa mga adult naman nato, no, mga hamtong na, ayaw tanaw yung tiyan nga dapat dili mo sobra sa inyong dughan. Dapat ang dako na to ang dughan. Kasi pag mudako ang tiyan sa atong dughan, pag tanaw ni mo agoy, maglisod naman kag tanaw sa puson. So, sa ato pa, mo create na siya og pressure sa imuhang cardiovascular o sa imuhang even sa imong baga, mo pahinay na siya. Ang ginarecommend sa uban is magkaunta og mga taas og vitamin D. So, ang uban, gingon nga kinahala magkaon og gatas, magkaog itlog. Pero bantayanan mang budang itlog. Bisaya, pwede. Pero itlog pod nga kanang commercialize kaayo, dili sa healthy. Labi na pod ang gatas, nga labi na kung nakatulong kang mang gatas na yung mga hormones, na yung mga antibiotics nga nahibilin, yun ang problem, makasamot sa mga pinangga. Pag inom lamog Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga, no? Sa mga bata, ayaw lang yun kalimot. Pwede ni mo ipainom yun. No, panalitan, dos anyos, gisipon, giobo, gihubak, gikalintura. Dos anyos, hantod 4 anyos. Ang isa capsule sa Makabuhay Plus, tangtangon ni mo na ibutang ni mo sa warm water. Gamay lang na tubig or honey. Imo na siyang ipainom sa bata. Katulohon to nimo pagpainom ang katong tunga sa kapsul. Okay, timanan na to ha. Dos anyos, hantod 4 anyos, tunga sa kapsul, isa kaadlaw. Pwede katulohon o ginom ang tunga sa kapsul. Okay, i-mix nimo sa warm water gamay, mato ipa, divide nimo ipainom. Sa 5, hantod 8, or 5, hantod 9, pwede tag isa kapsul, I-mix gihapon sa warm water i-3 times a day ang pagpainom. Sa mga dagko man, labi na sa mga 5'7 pataas, gihubak, kaon man og pusit, ni kaon man og karning baboy, so grabe ang allergic reaction, maglisod og ginhawa. Inom dayon og makabuhay duha kapsul mga pinangga, kung nasayop masiguro ko, pero 99% makasure jud ta nga kanang mga huot sa dughan tungod sa allergic reaction maulian dayon.
5: Taygong time mga pinangga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Ayaw kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga tong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Doc Bri Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength as you choose health each day.
3: Basta healthy, happy!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
9: 521.
10: That time check was brought to you by
11: board member Colerb Zamora Absai.
12: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao sa magbebe ay anak na babae, dinak anak, pinaagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ingat ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, di-test sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay declare sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Opneta del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
7: Di na jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
10: Kamu ba nasayod na ang Melvent Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melvent Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Hatod sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award, alay namo kaninyo. Daghang salamat.
11: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day with proper diet and exercise. Kung believe kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Kidney care time!
14: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: One station, all the hits.
18: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
19: This song is brought to you by Mayor Manuel J. R. Zamora.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio Arangkada. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari
1: sa estudyante sa shooting incident kahapon. Ano nga ba ang batas kapag bata ang sangkot sa krimen? Pag-usapan natin yan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
2: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
1: Arangkada Balita.
3: Pamilya ng mga biktima ng school shooting sa Tacloban, nananawagan ng ustisya, mga magulang ng mga namaril, gustong panagutin. School shooting sa Tacloban, iimbestigahan na rin ng Senado. Pre-trial conference, posibleng hindi matapos sa Webes. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi sumipot sa pangalawang status conference sa ICC. Filipino tennis star Alex Yala, excited makatambal si American tennis player Venus Williams sa Bad Homburg Doubles.
1: Nanawagan ng hustisya ang pamilya ng mga biktima ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Git nila kung hindi mapapanagot ang mga menor de edad, dapat itong pagbayaran ng mga magulang. Yan ang umaarangkadang balita ni Sylvia Abadingo.
4: Hindi na matutupad pa ng 14 anyos na si Aisha Dazo ang kanyang pangarap na maging pulis. Si Aisha ay isa sa tatlong grade 10 students na nasawi sa mass shooting sa San Jose National High School.
5: Anamon lang siya rin papanawagan itong matagan nustisya namon anak kay di na tumaba pinabuhit siya.
4: Samantala, nananawagan na rin ng hustisya ang pamilya ng isa pang biktima na si Chris Lorenzo Fabian, galit at labis na nasasaktan ng mga magulang sa sinapit ng kanilang anak. Si Fabian ang estudyanteng pinigilan ang pagpasok ng gunmen sa isang silid-aralan upang hindi na dumami pa ang mabiktima ng pamamaril.
6: Kung hindi po kayang panagutin ng bata, ang mga magulang po. Bakit? Kasi po, sila po yung dahilan kung bakit natutong baril.
4: Samantala, patuloy namang nakatutok ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagbibigay ng tulong sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Kinumpirma mismo ni Police Lieutenant Colonel Analiza Armeza, Police Regional Office 8, na pagmamayari ng kanyang tiyahin na isa ring polis ang ginamit na baril ng isang suspect. Sa ngayon, hindi pa naman kinumpirma ng polis ang mga nagkakalat na information sa social media ukol sa plinano ang pagsagawa ng naturang shooting incident.
7: And nakaschedule po ang psychological first aid para po habugos ng population ng San Jose National High School nga ipoprovide ang team of psychological first aiders in the and team is composed of the SWD, social workers, and Red Cross, and aton po EBSU, and other organizations nga nag-volunteer.
4: Wala pa rin opisyal na pahayag ang DSWD hinggil sa magiging aksyon nito sa mga suspect dahil ang mga ito

0: sa mga lokal na otoridad at mga eksperto upang matulungan ang mga mag-aaral, guro at mga magulang na naapektuhan ng trahedya.
1: Talagang parang magulang na tayo rito at saka kinakamusta natin at dapat natin yung mga bata at tinitingnan kung talagang may aberya, may problema, may hindi regular yung bata.
2: We just have to understand the kids better siguro and then try to also regulate some of the harmful behavior.
0: Bukod sa pagbisita sa paaralan, nagtungo rin si Anggara kasama ang iba pang opisyal ng DepEd sa mga hospital upang kumustahin ang kalagayan ng mga sugatan. Dumalaw rin sila sa mga pamilya ng mga nasawi upang ipaabot ang kanilang pakikiramay at magbigay ng agarang tulong sa gitna ng kanilang pagdadalamhati. Mula dito sa Tacloban City, Sylvia Abadingo para sa PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Matapos ang malagim na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban, agad na kumilos ang Tingog Party List para mag-abot ng tulong sa pamilya ng mga biktima. Kaugnay niyan, makakausap natin si Tingog Party List Representative Jude Asidre. Magandang hapon po, Congressman Asidre, at welcome back po sa Arangkada Balita.
4: Magandang hapon, Ninya. Magandang hapon din sa mga tagapakinig na kasama natin ngayon.
3: Kong, napakalagim po ng nangyaring shooting sa San Jose National High School kahapon. Kumusta na po ba ang mga natromang estudyante doon? At may balita po ba tayo doon sa mga injured?
4: Yung mga na-injured, no, they were all brought to the hospital. We have yet to get a more updated information regarding their current na kalagayan, no. Pero sa awa ng Diyos, safe to say marami sa kanila talagang hindi naman ganoon ka-tindi ang yung physical injuries, no. Actually, we're really more concerned on the trauma at distress na nangyari dito. Siyempre, nandiyan na rin yung mga kailangan ng hospital treatment which tinutulungan naman natin po sa Tingog Party List. Hindi rin natin na maisasantabi, no, yung loss na pinagdadaanan ng mga pilmilya ng mga namatayan estudyante. To be honest, I really can't find the words, no, how to describe what has happened in Tacloban yesterday. Ang ginagawa na lang ho natin ay masiguradong lahat ng kailangan ng tulong, lalong-lalo na kasi minsan yung attention napupunta talaga doon sa mga, at dapat rin naman, doon sa mga na-injure, doon sa mga namatayan. Pero sana hindi rin natin makalimutan yung buong academic community na for sure ngayon is really undergoing significant trauma of what had happened yesterday.
3: Actually po, now that you mentioned that, napaisip rin po ako, no, nabibigyan ng kumbaga time in the, I don't want to say it, limelight, itong mga gunmen, di ba? Itong mga shooters na ito. What about those who sacrificed their lives, especially yung isang lalaki na pinilit po niyang isara yung pinto? I mean, itong bata na to should be a hero, hindi ho ba? Dahil kung di dahil sa kanya, di ba, ay mas marami pang naging biktima doon sa, lalong-lalo na doon sa silid-aralan na yon. Dapat bigyan siya ng, kumbaga, some hero's burial or something like that, or pagbibigay pugay sa mga batang ito.
4: Alamin niya siyempre, no? Si ito yung pangalan ng bata, si Chris Lawrence Fabian, no? 15 years old. And I don't know, everything naman is based on the videos that we've seen.
3: Yes.
4: And also from the accounts na binigay ng mga survivors. No? And we've seen, parang hindi nagdalawang isip yung bata, no? Na gawin yung dapat, even at the expense of his own life. Pasensya na niya, talagang napakabigat kung iisipin mo nung nangyari kahapon. Although wala kami sa Tacloban, kababalik ko kahapon galing sa Buanga, pero nung nabalitaan ko yung nangyari at nakita ko yung mga reports, because these are very familiar places to us. It happened in our own backyard, no? And we really hope, although kahapon talagang nagmobilize tayo ng ating mga staff sa Tacloban, makapaghatid ng agarang tulong, financial and medical assistance sa mga sa wounded, tapos yung mga namatayan. Pero it's like the whole city actually grieves with all these people, and And even yung

0: Ngayon niya, inaayos natin kung paano tayo makakatulong dun sa psychological first aid na gaganapin starting tomorrow dun sa mga estudyante at mga guro.
1: Ayun nga po, ano. Sa tingin niyo po ba, ano kaya yung pwedeng maging gawin ngayon given this incident, especially pagdating sa security ng eskwelahan, Kong?
0: Well, of course, the basics have to be observed, no? Nakita na natin how we can, kung saan tayo nagkulang with regards to ensuring the safe. Although, I have to be honest with you, hindi naman siguro inasahan ng napakarami itong, nakakarami itong nangyari kahapon, no? Pero, but then again, these kids are supposed to be in a place of safety. You know? They're supposed to be in a place that they should be secure. Unfortunately, this happened, and it's a wake up call for us to really see how we can improve the security in our schools. But then again, niya, ito sinasabi ko pa kahapon sa maraming nung nagkakaroon mga debriefing, sabi ko, mahirap na isipin lang to bilang isang crime scene, although a crime has been committed, no. This is indicative in the whole, no, yung parang na-desensitize na tayo sa violence, eh. Parang napakadaling, kung may isip mo isang ganito kagrabing krimen, magagawa ba ng 14, 15 years old? Pero kung ganun din ang exposure ng violence sa social media, sa everyday conversation, mapapatanong ka talaga kung hindi lang siguro yung eskwelahan, tayo mismo bilang isang lipunan, nagkulang talaga sa pagpapasigurado, sa pagsisecure ng safety ng ating kabataan.
1: And yung statement ng isa sa mga nanay ng biktima po, sinabi niya, at naiintindihan natin yung sinasabi niya, no, na kung hindi mapapanagutin itong mga batang ito dahil menor de edad nga, dapat daw yung mga magulang ay merong kailangang harapin din dahil sa nangyari sa kanilang mga anak. So ano po ang masasabi niyo dito? Kasi menor de edad lang po ang mga to at kesyo hindi pa sila maituturing na kriminal.
0: Well, the juvenile justice law naman does not automatically absolve them of any culpability. In fact, in the coming days, magkakaroon dun ng determination whether meron talagang criminal responsibility yung bata. No? So there will be a process to assess the psychological and behavioral status of the suspects. No? So we're not saying that we're absolving them. I don't think the law ever envisioned na yung mga suspect ay mawawala lang. But I also agree, no, na yung parents, to a certain degree, they should also be responsible, especially that the weapon has been, it came from their possession. Eh. So those are things, although I don't want to get myself ahead of the police and the investigation, what I'm trying to say lang is, we should study and exhaust all possible accountability. Mga bata ho ang namatayan, ang nawalan ng buhay. Mga bata ho ang namatay. Okay. Mga kabataan po sa eskwelahan ang mga nasugatan. Na marapat lang ho na talagang we go to the bottom of this. Let's really see how we can hold people accountable, including those adults responsible sa pagpapalaki ng mga batang ito.
1: Opo. And so ngayon, napag-uusapan na naman yung mga pagbaban sa social media at paghihigpitan yung paggamit ng social media ng mga kabataan. Baka meron po kayong mga polisiya na maaari sigurong tinitingnan ngayon na maaaring gawin in the future para maiwasan po yung mga ganitong klase ng trahedya. Kasi yung isang bata nga po doon, ang dami na pala niyang post. Ano ho? Na parang, kumbaga, pag nakita mo yung mga post niya, masasabi mo na dapat bantayan tong bata na ito, hindi ho ba?
0: Yes, actually, no, may mga screenshots na kumakala sa social media, although I think it has yet to be verified, na itong conversation has been ongoing for weeks na pala. Mm-mm. Talagang pinag-uusapan na nila. Alam mo, iyan gives you an idea of the state of mind ng bata, no? So makikita po yung may psychological effect, and I'm sure the violent mind did not happen overnight, no? Siguro yung exposure niya, hindi lang siguro niya sa social media, maging siguro sa mga violent games, kung saan yung kaisipan ng kabataan, eh talagang nadidesensitize. Meron niya doon sa isang conversation, sabi, okay lang na makulong, basta't makapatay sila, di ba? Yung pag-iisip na yon talagang nakaka-disturb siya. At I think it is very important that beyond ensuring safety in our schools, no, beyond ensuring, although these are the more basic ones na kailangan natin gawin, eh talagang kailangan natin isipin din yung psychological well-being, yung mental health ng ating mga estudyante, yung how do we insulate them from all this violence, whether through social media or through exposure in the community. Yun talaga, pangkalahatan na solusyon, I think, niya ang kailangan para masigurado nating hindi na mauulit itong pangyayaring ito.
1: Alright, maraming salamat po. Kami po ay patuloy na nagdarasal para sa paghilom ng mga taga-Tacloban. Maraming salamat, Tingog Party List, Representative Jude Asidre. Ingat po kayo. Mga eksperto hinikayat ng ang mga magulang na regular na kumusahin ang kanilang mga anak matapos ang sunod-sunod na karahasan sa eskwelahan.
2: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng
1: Arangkada Balita.
3: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat
4: one station, all the hits.
5: FM Radio, Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay. So, need you na ako o makatabang yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong sukil butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: One station, all the hits.
9: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
10: Tinitignan na ng National Police Commission o NAPOLCOM ang posibleng administrative liability ng polis na may-ari ng baril na ginamit sa walang habas na pamamaril sa Tacloban. Sinabi ni NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Rafael Calinisa na magsasagawa ng motopropio investigation sa policewoman na umunoy tiyahin ng isa sa mga suspects sa pamamaril. Tatakbuan niya ang investigasyon kasabay ng isinasagawa ng PNP. Inilagay sa ilalim ng mahigpit na kustodiya ang polis na nakatalaga sa Police Regional Office 8, Eastern Visayas, habang siya ay naharap sa investigasyon. Maaari rin siyang maharap sa grave misconduct o grave neglect charges na may parusang suspension, demotion o dismissal from service, depende sa magiging resulta ng investigasyon. Sa putong ito, makakausap natin ang political analyst na si Jesus Falsis. Magandang hapon po, Ginoong Falsis, at welcome back sa Arangkada Balita.
11: Magandang hapon, Sir Jake. Mag-isa ka lang ba ngayon?
10: Yes, ano mo na si partner? Hindi, kasama ko na si partner, pero nandiyan lang siya, may iniinda lang sa kanyang lalamunan. Pero nandito,
11: magandang hapon sa inyo lahat.
10: Siya nag-monitor. Yes, Sir Jess, ganito, no? Tuwi na lang may nangyayari ganitong classic incident wherein minor ang involved. Laging nabubuhay yung sinasabi na yung sa juvenile justice law natin. So doon na naman isinisisi. Ano ang reaction niyo dyan?
11: Oo nga eh. At saka ang kailangan nating tingnan dyan, may mga chat messages, di umano, itong mga bata na nag-uusap sila actually tungkol sa juvenile justice law na 14 ako, 15 ka, na wala tayong sala ang 14 pag ano daw, gumawa ng krimen or makakalaya daw ng 18 to 21. So may chat messages itong dalawang bata na actually grounded or based on fake news. Siguro ang napapakain sa kanilang impormasyon ay yung fake news nga tungkol sa juvenile justice law na walang pananagutan ang mga minor de edad. Absolutely. So yun, fake news talaga yun. Pag 15 po kasi pataas, so 15 years old and one day, or pataas, may criminal liability po yan kapag napatunayang may discernment ang bata. Ang discernment ay kapag napatunayan dun sa kanyang actions, no? Kung paano siya bumaril, kung ano yung krimen na ginawa niya, gaano kahindik yung paggawa niya ng krimen. Kasi iba-iba naman ang pagpapapatay ng tao eh, or kung ano pang ibang krimen yan. There are many ways to do a crime. So depende sa kung paano niya ginawa yun, pwedeng makita ng batas, ng social worker, ng police, tsaka ng judge na may discernment. Ang discernment ay alam nung bata, 15 to 18, kung ano ang tama or mali. Alam niya yung consequences. So dito sa chat messages itong dalawa, mukhang alam nitong dalawang to eh, lalo na yung 15-year-old and above, yung consequences ng ginawa niya. Ngayon, yung pababa naman sa 15 and below, so kung 14 yan, hindi din totoo yung walang criminal responsibility. So ang criminal responsibility is different. from criminal liability yung pwede kang makulong. Ang criminal responsibility ay below 15, hindi yun walang sala. Mm-hmm. You will be mandated to undergo a required intervention.
12: Mm-hmm.
11: Ikaw ay malalagay sa kustodiya ng estado, ng state, kasi mukhang may kakulangan yung mga magulang mo sa pagpapalaki sa'yo, mm-hmm, at kailangan ng intervention ng DSWD or ng gobyerno para matulungan yung bata. Kasi ang titingnan natin dito, Sir Jack, biktima eh. Karaniwan ha, ang mga minor de edad na gumagawa ng krimen. Oo, nakakalungkot, tsaka kahindik-hindik talaga. Kunwari may pinatay sila, talagang mali yun. And syempre may nararamdaman yung mga naulila nung mga namatayan, no? Pero titingnan din natin kasi, biktima na yung mga namatay.
12: Mm-hmm.
11: Biktima pa itong mga bata. At paano natin mapatunayan na biktima ito? Ito nga, ang kinakain nila, fake news.
12: Mm-hmm.
11: Na wala silang liability sa batas, kaya nagplano-plano sila or nagbibiruan sila sa chat nila, mm-hmm, na o kung pumatay tayo or kung gawin natin to, walang sala or makakalaya daw ng 18 to 21. Pag 18 to 21, papaalisin na daw sa kulungan. Fake news. So biktima talaga itong mga bata, biktima ng bad parenting, biktima ng loose firearms. Kasi bago tayo mag-usap, Sir Jack, ito actually yung pangalawa kong punto, hindi siya problema ng batas eh.
12: Mm.
11: Parang ang pangpansin ko sa issue na to, problema siya ng loose firearms. May kamalian dito yung police na tiyahin or tita nung bata, tsaka yung isang security agency, paano na pa sa kamay?
12: Mm-hmm.
11: Itong mga bata, yung baril. Kasi kung hindi naman nila mahawak yung baril, kasi sa United States, di ba, iba ang karanasan nila doon. Mas malawak ang school shootings sa USA. Kasi madali bumili or mag-access ng guns, not just for minors, but even minors.
12: Mm-hmm.
11: Sa USA, they can buy guns easily. And usually, semi-automatic or automatic. Ito nga, hindi pa to semi-automatic yung
12: ginamit
11: nila, nahawakan nila.
12: Uh-huh.
11: Pero sa Pilipinas, hindi ganun kadali makakuha ng baril.
12: Mm-hmm.
11: So, kaya nila nagawa yung krimen na yan, eh kasi, yung tita ng isang bata dyan na police, eh mukhang may mga pictures na lumalabas, initial evidence, na natuturuan niya yung bata paano gumamit ng baril. So, ang tanong, bakit nakuha nung bata yung baril nung police? So, tama lang yung PNP na nilagay na sa restrictive custody itong child. So, nakakalungkot talaga yung sitwasyon. Nakakalungkot na pinopolitika ang juvenile justice law. Nakakalungkot na hindi nakikita yung tamang issue, which is loose firearms, tsaka bad parenting.
12: Tsaka yun nga yung sinabi nyo, yung fake news nga. Kung yun ang doon sila humugot din ng lakas ng loob doon sa fake news po na yun.
11: Ayun nga, eh kasi ano to eh, sa Tacloban, sa Visayas, Mindanao, no, hindi naman natin sinasabi na less informed sila or what. Pero yun nga, baka merong may nagkakalat kasi talaga dyan ng fake news. Dito kasi sa Metro Manila or sa mga urbanized areas, mas madaling i-debunk, mas kalat yung pagde-debunk ng fake news. So nakokontra yan na walang kasalanan ang bata. Baka sa Visayas at Mindanao, or dyan sa lugar ng Tacloban, kung saan yung mga bata mismo, hindi na-debunk yung fake news. Kawawa na biktima sila nitong maling balita tungkol sa juvenile justice law na kailangan nating balikan. Kailan ba nagsimula ang fake news against juvenile justice law? Panahon ni Presidente Duterte.
12: Mm-hmm.
11: And hindi ito haka-haka, hindi ito bias opinion.
12: Mm-hmm.
11: Si President Duterte mismo ang umatake sa juvenile justice law noon. Sabi niya, nagpakalat siya ng fake news. Uso na daw ang mga criminal na bata kasi alam daw nila hindi sila huhulihin. Magdadala lang daw sila ng birth certificate,
12: mm-hmm,
11: to prove na minor de edad sila. Tapos hindi na daw sila aarestuhin ng pulis. Mali yun! Kasi alam lahat ng barangay tsaka ng mayor, alam ito, na kapag merong child in conflict with the law, pag may gumawa na krimen na bata, hindi yan dapat pinapakawala ng pulis,
12: mm-hmm,
11: or ng social worker. Dapat ini-intervention yan at kinukulong kung 15 to 18 at heinous crime for trial, or kung below 15 ay nilalagay sa bahay pag-asa or a juvenile center na mandated ng batas. So, doble biktima ng fake news mula panahon pa ni President Duterte.
12: Pero yun nga, Sir Jesse, no? Yung isa ay 14 at isa yung 15. So ano to, iano sila under sa DSWD and they will be tried as adults eventually? Pag ano?
11: Yung 15 pataas, kasi hindi siya saktong 15 eh. Kapag saktong 15 ka and below, gumawa ka ng krimen, meron kang criminal responsibility in terms of intervention.
12: Uh-huh.
11: So, kailangan kang ilagay sa isang rehab or sa bahay pag-asa or a juvenile center ng municipality or city kung saan ka gumawa ng krimen. So, yun yung mangyayari doon sa 14-year-old. Doon sa 15-year-old, alam ko kasi hindi siya saktong 15. More than 15 na siya.
12: Mm-hmm.
11: So, dahil sa ginawa niya, may chat messages, meron siyang mga pagpaplano, parang ano eh, planado po yung ginawa nilang pagsugod sa school, mukhang may discernment. Pero of course, yung sa akin pong sinasabi ay based lamang sa initial evidence. Ia-assess ba po yan ng social worker, ng police, tsaka ng judge, or ng piskal, at kung may discernment, kakasuhan po siya ng murder or homicide, depending on the circumstance.
12: And Sir Jess, kunin ko rin yung reaction mo. Ano po yung masasabi niyo sa pahayag ni VP Sara Duterte na ang yun nangyaring ang shooting sa Tacloban ay resulta ng kabiguan ng pamahalaan na pahalagahan ng intelligence gathering at pagtukoy sa mga pagbabanta?
11: Napakalayo ng ano assessment ni Vice President Sara Duterte, considering she was a former Department of Education secretary.
12: Mm-hmm.
11: Bakit titingnan niya intelligence gathering ang problema na ang klaro naman, ito nga na pag-usapan natin, ang ugat ng issue na ito specifically and any other shooting using guns ay the problem of loose firearms and access to guns by these minors. Second, syempre, yung bad parenting. Kasi kung hindi ka naman na tuturuan ng masama, hindi na normalize yung violence. Kunwari, hindi ka kasama nung tita mo na polis na parang tinetraining ka sa pagbabaril, tapos parang may impunity na naituturo sa'yo, hindi kailangan ng intelligence gathering. So ang tatong sa akin, itong statement ng ating Vice Presidente, parang walang ibang laman yung utak niya kundi confidential funds. Kasi yung intelligence gathering naman yan, gagawin mo lang yan kung may confidential funds. Kailangan niya ng confidential funds for you to conduct intelligence gathering. Magbabayad ka ng reward, magbabayad ka ng information, kukuha ka ng confidential agent. So ang naisip ko talaga sa statement niya, parang hindi siya naging Education Secretary, parang utak, confidential funds lang talaga yung nasa laman ng isip niya. At nakaka-disturb yan na kung siya ay candidate for president in 2028, nag-announce siya na tatakbo siya, bakit ganyan mag-isip ang isang kandidato? Hindi niya makita yung tamang assessment or kung ano yung cause ng problem and ano yung tamang solusyon.
12: At mukhang nakakita siya ng pagkakataon para i-justify yung dati nating yung kinekusyon ng mga taong bayan na bakit kailangan ng confidential fund ng DepEd. So nakakuha siya ng pagkakataon.
11: Tama po kayo kasi parang ang gusto niyang i-justify nung panahon niya, kaya siya may confidential funds nung DepEd secretary siya, ay dahil may mga ganitong threats. Pero saan mo gagamitin yung intelligence gathering sa dalawang batang ito? Nag-chat-chat sila doon sa isang game or doon sa isang chat box na naman yung intelligence, ano mo maano yan? Kailangan mong i-wiretap or titingnan mo lahat ng social media ng lahat ng bata? Hindi yan angkop sa sitwasyon ng mga minor de edad. Kung merong ganyang pag-iisip na ng intelligence gathering, mape-prevent sana yan kung tama yung pagtuturo ng magulang at ng mga teacher at walang normalization of violence like Oplan Tokhang, like the Dutertes, when they normalize violence, napatayan lang ng patayan. Kailangan maturo ng gobyerno na ito, ngayon sa bagong administrasyon na to, na violence does not pay. Yung Oplan Tokhang, pinadala si President Duterte sa ICC for accountability. Si Senator Bato, dapat maaresto kasi sila ang mga promotor na violence ang solution. So baka itong mga bata, ang nakita nila, naisip nila, violence is the solution. You have to remember, Sir Jack, hindi malayong connection ito ha. Lumaki itong mga 14 or 15 years old. Kailan? Nung panahon ni Duterte, mga 6, 7 years old sila or 10 years old. Until now, naging 14 or 15, lumaki sila sa panahon na talaga ang naririnig mo sa balita, ang naririnig mo sa mga magulang mo, naririnig mo sa komunidad mo, ay patayin ang mga adik at yun ang solusyon.
12: Okay.
11: So na-normalize po yung violence.
12: Sige po. Naku, maraming salamat po, Sir Jess Falsi, sa oras na binigay mo dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi, sir. At mag-ingat po
11: kayo. Maraming salamat, Sir Jack. Maraming salamat sa lahat po ng nakikinig.
12: Mabuhay ka, sir. Hinikayat ng mga eksperto na regular na kamustahin ang mga magulang ang kanilang mga anak para malaman at maagang matugunan ang mga pinagdadaanan nilang problema. Kasunod yan ng marahas na pamamaril ng dalawang minor de edad sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Yan ang umarangkad ng balita ni Naomi Tiburcio.
13: Binubuo ng iba't ibang dahilan ang motibasyon ng isang tao para maging marahas. Sa panayam ng DZMM Radyo Patrol 630 sa isang psychologist, ito raw ay maaring psychological, social o di kaya environmental. Gaya yan ng mga mental disorder, problema sa relasyon at estado ng kanilang buhay, kasama na rin dyan ang bullying. Tulad na lang ng itinuturong motibasyon ng pamamaril ng dalawang estudyante sa Tacloban City.
14: Maaaring kasama dito ang trauma o abuse, family conflict, family neglect, peer pressure or bullying, plus substance abuse or ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot.
13: Dahil dito, ang National Parents Teachers Association hinihikayat sa mga magulang ang regular na pangangamusta sa kanilang mga anak.
15: Hinihikayat namin ng mga magulang na yung komunikasyon nila sa kanilang mga anak, mas tingnan yung relasyon nilang dalawa, nasaan na ba ang kanilang anak, kung napapalayo na, kailangan ng kausapin.
13: Dapat ding namo-monitor ng mga magulang at mga eskwelahan ng warning signs o red flag na nakikita sa pag-uugali ng isang bata, physical man o online. Naniniwala naman ang National Movement for Safe Schools na kailangan ng shared effort para matugunan ang problema ng bullying. Gaya na lang ng pagtuturo ng basic rights sa mga estudyante at mga dapat gawin ng mga bata kung sila man ang bully, ang nabully, o nakakita ng bullying.
16: As bystander, you have a role. Don't be passive, don't be active to become a bully. Who knows, baka kapatid mo ang next na victim.
13: Kinakailangan din aniya na mas mahigpitan ang access sa mga bata sa mga armas. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
17: Pinabulaana ng Defense Counsel ni VP Sara Duterte na ang kanilang kampo ang cause of delay sa pre-trial conference ng impeachment case laban sa Vice Presidente. Nasa linya ng telepono si Angela Babad mula sa Senado live.
18: Ninya, dumipensa nga ang Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ng mga tagapagsalita na sina Attorney Michael Poa, Attorney Carlo Joaquin Narvasa at Attorney Mark Binluan na hindi totoong cause of delay ang kanilang kampo sa impeachment ng pangalawang pangulo. Pero nang tanungin kung handang mag-extend sa pre-trial conference, willing to adjust naman sila kung ipag-uutos ng impeachment court. Sa usapin naman ang common markings para sa mga ebidensya at witnesses na hawak ng parehong panig, iginiit ng depensa na hindi sila pumayag dito dala ng pag-iingat. Ayon kay Attorney Michael Poa, may dokumentong hawak ang parehong kampo kung saan ang bersyon ng prosecution ay kulang ng isang pahina kumpara sa bersyon ng depensa. Samantala, pinabulaan na naman ni Congressman Terry Redon ang pahayag ng depensa na hindi umano nakikilahok sa proseso ng ang mga public prosecutor. Punto ni Redon, wala rin naman ngayong araw ang lead defense counsel na si Attorney Sheila Sison. Giit pa ni Redon, mas malaking balakid ang dami ng dokumentong kailangan ng separate markings dahil na rin sa pagtanggi ng depensa sa common markings. Kulang din anya ng staff ang clerk of court kaya hindi dapat isisi sa isang kampo lamang ang delay. Sa kabila nito, kumpiyansa ang parehong panig na matutuloy ang unang araw ng paglilitis sa July 6. At yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa inyo, Janinia.
17: Maraming salamat, Angela Babad.
12: Kaugnay ng ikatlong araw ng pre-trial conference, makausap natin si Bicol Saro Party List Representative at miyembro ng House Prosecution Team na si Congressman Terry Redon. Magandang gabi po at welcome back sa Arangkada Balita, Kong Terry.
19: Ay, magandang gabi. Maraming salamat sa pag-ibita.
12: Yes, Kong Terry, una-una, kamusta ho yung naging ikatlong araw ng pre-trial conference at ano ho ba yung na-resolve natin ngayong araw na ito?
19: Ngayon po, nagtutuloy pa rin po ng pagmamark, no? Doon po sa unexplained wealth at sa confidential funds misuse articles, no? Magtutuloy po ulit ito bukas ng alas 9 hanggang hopefully umabot na ho ng alas 7 ng gabi para mapabilis na ho talaga. Ito pong pagmamark po ng ebidensya ng prosecution at ng depensa.
12: And Kong Terry, kasama na dyan yung last week na isiniwalat mo yung tungkol sa mga hindi na deklarang firearms ng mag-asawa.
19: Yung pong bagay po yun, ipapasabina pa po yan, ano? Ng prosecution panel. Pero yung pong talaga pong voluminous documents po na nakita po natin sa House Justice Committee Proceedings, yan po yung mga minamarkahan po sa kasalukuyan. No? So very voluminous po yung documents. Ibig sabihin, kailangan po kasing pirmahan page by page, no?
12: Mm-hmm.
19: Nung po nga, depends sa prosecution at ng Senate Clerk of Court. Ito po nga mga pahina po na ito, no? Pero kailangan ko lang, again, maglinaw doon po sa sinasabi po ng defense panel kasi hinahanap po nila yung mga public prosecutors, no?
12: Opo.
19: Sabi nila umaalis daw po na hapon. Hindi yung totoo kasi ikatlong araw na ho. Ako ho yung nagsasara noong pong prosecution side, no? Ang hanggang ngayon, nasa Senado pa rin ho ako. So, ano ho yung sinasabi nila na wala pong naiiwan na public prosecutor dito po sa marking of exhibit. So, hindi yung totoo. At kasinungalingan po yun.
12: At Kong Terry, nakita nga natin, nung unang araw pa lang, ay may mga ganyan na, kumbaga na framing or mga optics na pinalalabas yung kabilang kampo. Una, di ba, sinasabi nga ay parang nilamon daw ng buhay ng defense ang prosecution at ngayon naman, iba naman po ang issue na ibinabato sa inyo. So, do we expect na may mga ganito talaga? Hindi lang ngayong pre-trial, pero mismo sa trial proper.
19: Tinkerman ho, bahagi naman po talaga ito doon sa mga iba't ibang mga hindi ko alam, pakulo ba ang tawag dyan?
12: Mm-hmm.
19: Kung sino mang mga panig, ano? Pero, again, yung po nga binabanggit ho nilang pakulo ngayon, na wala pong public prosecutors, hindi po yung totoo. In fact, ang tanong ko nga sa kanila, ba't sila naghahanap ng mga public prosecutors? Eh, hinahanap ko kanina si Attorney Sheila Season for the defense. Hindi ko naman din siya nakita buong araw po na ito. Hindi ba? Pero wala naman nung silang narinig na reklamo mula sa amin. Di ba?
12: Opo. And Kong Terry, curious lang ako, di ba dati Mary, hindi binuksan yun doon sa BIR na documents? Kasama ba to sa i-discuss sa pre-trial kung gagamitin ito sa trial proper?
19: Hindi pa po ito pagdidesisyonan, no? Kung bubuksan o hihingilin po namin buksan. Pero kasama na po yan doon sa mga minarkahan po exhibits ng atin po nga prosecution panel.
12: Okay, so hindi ito pinag-usap. Pero definitely, bago mag-start yung trial proper, ay madi-discuss po ito. Dahil may ilang araw pa itong pre-trial. Tama po ba?
19: Well, in the course of the trial po yung final determination po kung we will seek the opening of the BIR box. Kasi ang totoo naman ho, kung sapat na ho kami doon sa iba pang mga ebidensya, baka hindi naman na ho kailangan hilingin pa yung po nga pagbubukas ng box po na ito.
12: Kong Terry, may sinasabi yung may ilang witness ng prosecution na pareha sa depensa. I think kasama yata dito si former Senator Antonio Trillanes. Ano yung implication nito sa trial?
19: Wala naman ho. Ang totoo naman, malaya naman ho silang magsalang ng mga witnesses po nila, even if these are common witnesses. Ano?
12: Mm-hmm.
19: Ang totoo naman po, pinagtataka lang ho namin, these are mapapabilis ho sana yung pong marking na exhibits kung pumayag ho sila and common marking na lang po yung gagawin po. Kasi ang nangyari ho ngayon, even if we're talking about the same document, same voluminous number of pages, hiwalay po itong mamarkahan ng prosecution at ng defense. Napabilis ho sana yan. Ibig sabihin, half mo yung time to do it kung pumayag ho sila nung pong common marking na lang po.
12: Oh, kasi nga maraming kasi sinasabi nga yung si former Senator Antonio Trillanes, then Ombudsman, parang ano yung nagiging tactic daw ba dito ng defense? Hindi ba parang mas makakasama sa kanila yan kung magiging witness nila para ito sa kanila?
19: Sila kong mapagpasyal doon, no? So even naman ho halimbawa yung pong pagtanggi nila doon po sa common marking, siyempre bagamat meron kaming pagtingin sa bagay na yan, sila naman ho yung mapagpasya. Kung gusto nilang separate marking. Pero meron po talaga yung actual time impact, no? And that is what we are seeing in the last couple of days.
12: And kung sinasabi dapat matatapos na itong pre-trial conference Thursday, pero sinabi ay mukhang mag-extend pa, ilang araw pa ho kaya ang kakailanganin?
19: Hindi, ang totoo po, by tomorrow susubukan po ng lahat ng panig na pabilisin, no? In fact, magkakaroon po ng dagdag na mga teams para po mapabilis po yung marking po ng mga ebidensya. So, talaga ho nga, sinusubukan ho namin na matapos po ito sa pinakamagang panahon. So, we are taking it on a day-to-day. So, by the end of tomorrow, hopefully, tapos na rin po yung pong marking. Kasi magdadagdag na po ng dagdag pong mga tao dito po sa bagay po na ito.
12: Okay, sige po. Maraming salamat po sa inyong oras na binigay dito, Kong Terry. Alam namin na busy kayo dyan sa Senado. Magandang gabi po at mag-ingat po kayo.
19: Magandang gabi. Maraming salamat.
10: Sa susunod na buwan na ang impeachment ni Vice President Sara Duterte, pero naintindihan ba ng taong bayan ang halaga nito at malaking epekto sa buong bansa? Yan ang nais ipagbigay alam ng isang grupo sa mga ordinaryong Pilipino. Ang maiparating kay Juan de la Cruz kung ano ang ibig sabihin ng isa sa gawang mahalagang constitutional process. Yan ang umarangkat ng balita ni JM Pineda live mula sa Maynila. JM?
20: Yes, Jack, alam mo, pahirapan para sa mga ordinaryong tao na maintindihan itong gumugulong na impeachment pre-trial at sa mga susunod na araw nga, impeachment trial itong pangalawang pangulo na si Vice President Sara Duterte. At sa ngayon nga ay bulag pa sa proseso ang maraming Pilipino pagdating doon sa mga mangyayari pa dito sa trial na ito. Pero ang bantay Senado nga ay umiikot ngayon at nagbibigay impormasyon, no? Naglalagay ng information dissemination sa iba't ibang lugar para mapaintindi sa mga simpleng ordinaryong tao ang nangyayaring impeachment trial sa Senado. Kalat ang fake news sa Pilipinas at maraming nabibiktima, lalo na sa social media. Kabilang yan sa target ng bantay Senado na bawigin ngayong gumugulong na ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Iba't ibang termino nga at sitwasyon ang posibleng magamit sa trial ng pangalawang pangulo para maipakalat ang mga maling impormasyon. Layunin ng grupo na ipaintindi ang mga komplikadong bagay sa mga mamamayan at maipaliwanag sa simpleng salita. Ngayong araw, Maynila ang pinuntahan ng bantay Senado ng Team Pinas kung saan ang mga estudyante mula sa De La Salle University at ilang mga residente na malapit sa lugar ang imbitado. Dito ay inilahad ng bantay Senado kung bakit nga ba dapat pusisiin ang mga nangyari sa Senado, pati na rin yung mga gulo na nangyari at bangayan ng mga mababatas ay dapat din daw maunawaan ng mga Pilipino para hindi magkaroon ng kalituhan. Dapat rin daw mabigyan ng tamang konteksto o konteksto yung mga kaganapan bago pa umakyat noong nakaraang mga araw sa Senado yung impeachment complaint. Sa mga ordinaryo at simpleng salita umano ay nabibigyan ng tamang direksyon ang mga Pilipino na hindi agad naiintindihan yung mga nagaganap sa mataas na kapulungan. Jack, sa mga susunod na araw ay magkakaroon pa nga ng pag-ikot itong bantay Senado, particular na sa Pasig. So yun doon yung susunod nilang pupuntahan ngayong linggo nito. At ngayon nga, makakasama natin ang isa sa mga miyembro ng bantay Senado, si Attorney Dino De Leon. So mapalad tayo na nakasama natin si Attorney Dino. Sir, good afternoon. First question ko about sa pre-trial. Any comment on that, sir? Dalawang beses na or tatlong beses na nangyayaring pre-trial. Any comment on bantay Senado, sir?
21: Una ko sasabihin para sa bantay Senado, nagtataka kasi kami kung bakit hindi ito bukas sa publiko. Para sa akin palagay, every aspect of the entire process should be open to the public. Kasi tandaan natin na constitutional ito. So ibig sabihin, pag constitutional, lahat tayo ay apektado, no? And yung trial naman, kahit man yung pre-trial sa mga ibang korte, pwede kang pumunta dito doon yung mga, bukas nga yung mga pre-trial ng mga private cases, pwede tayo pumunta sa korte at panoorin yung pre-trial because the court is a public space. So hindi dapat exception dyan yung fact na dapat bukas rin sana yung pre-trial ng impeachment, no, sa publiko. Having said that, no, sana mababawasan sana yung mga agam-agam. May mga ngayon nanguhula kasi tayo. Sabi, kinain ng buhay yung depensa, kinain ng buhay yung prosecution. Bakit merong mga ganitong klaseng mga conspiracy theories? It's because it is not transparent. So ang panawagan ng bantay Senado, every aspect of the trial should be open to the public anyway, pero ng taong bayan yan ang pinag-uusapan. At yung buong proseso subsidized by taxpayers' money. So it's only but proper that the people should be able to take part of the process, including the pre-trial.
20: Sir, based sa constitution natin and of course sa history, nung mga nakaraang mga impeachment trial, bukas ba talaga yung pre-trial kapag mga ganito sitwasyon?
21: Well, oo. Ang pagkakaalala ko, ito mga pre-trial is open sa media. Ibig sabihin, pwede maupo doon. Ngayon kasi kahit man lang yung mga members of the media ay pinapaalis pagkatapos ng konting photo ops, no? At pagkatapos ng konting opening statement. I don't think that is proper, no? And hopefully, para mabawasan na lahat ng mga conspiracy theories about what's happening behind the scenes, sana mabuksan yan. Ang sabi nga nila, di ba, sunlight is the best disinfectant.
20: And maraming salamat, Attorney Dino. At ngayon nga ay kakatapos lang actually nung event ng Bantay Senado dito sa isang gym dito sa Maynila. At titignan natin kung ano pa yung mga mangyayari sa mga susunod araw pagdating dito sa pagbabantay ng grupo sa nangyayaring impeachment trial. Balik sa'yo, Jack.
10: Maraming salamat, JM Pineda.
17: Posibleng lumagpas pa ng Huwebes ang pagmamarka na mga ebidensya ng articles of impeachment sa pre-trial conference ayon sa House Prosecution Panel. Bukod kasi sa dami ng mga dokumento sa mga article, nakadagdag din sa oras ang naging hiling umano ng depensa. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
0: The impeachment court will be shared to the public.
1: Umaasa ang House Prosecution Panel na mapagbibigyan ang kanilang hiling na palawigin pa ang pre-trial conference mula June 25 Huwebes hanggang June 27, araw ng Sabado. Para kay Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Congressman Jinky Luistro, malabo nang matuldukan sa Huwebes ang pagmamarka ng ebidensya dahil sa dami ng dokumentong nakalakip sa dalawang natitirang articles of impeachment.
22: Yung DEP's Document Evidencing Payment for DepEd, it's 1,900 approximately, no? And then for OVP, it's 2,000 plus.
1: Aminado ang kongresista na kahit may apat na teams nang nakatoka sa dalawang articles, kukulangin pa rin sila sa araw.
22: So, yung process ng presentation ng documents for the purpose of marking, separate yun sa prosec, separate yun sa defense. So, it makes it more time consuming. And if we're talking about around 4,000 documents, then it is as if you are marking 8,000 documents.
1: Ipinaliwanag din ng mga kongresista ang proseso sa pagmamarka ng ebidensya.
23: So normally po yan, pag may ebidensya na pinipresenta, halimbawa may dokumento po, ikukumpara pa yan, titignan pa yan ng kabila at magbibigay sila ng komento. Pagkatapos po niyan, pipirmahan pa nung ano.
1: Sa kabila nito, nilinaw ng prosekusyon na karapatan ito ng kabilang kampo.
22: So long as ma-issue ang pre-trial order before July 6, I am positive that we will be able to push through with the original schedule for the start of the trial.
1: Pinag-uusapan na rin ng prosekusyon ang pag-adopt ng Filipino at English language bilang mga lingwaheng gagamitin sa trial, maging ang pag-disclose ng mga witness. Kasama rin sa pinag-uusapan ang kapalaran kung mabubuksan na nga ba ang tinaguriang BIR box. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
17: Hindi sumipot si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa status conference ng International Criminal Court Trial Chamber 3 para sa kanyang kasong Crimes Against Humanity. Nagbabalik si JM Pineda.
24: Muling pinayagan ng International Criminal Court Trial Chamber 3 si dating Pangulong Rodrigo Duterte na lumiban sa status conference ngayong araw ng kanyang kasong Crimes Against Humanity. Higit ibang beses na siyang hindi nagpapakita mula pa noong nagsimula ang pre-trial ng ICC sa kanyang kaso. Tanging mga legal counsel nito ang umaharap sa pagdinig at sumasagot sa mga tanong ng hukom. Sa nagdaang pre-trial hearing ni Digong, si Nicholas Kaufman ang tumayong abogado nito. Pero pinalitan siya ni Peter Haynes na kilala rin sa international criminal at humanitarian law. Kasama naman sa mga pag-uusapan ngayong araw ang mga petsa ng susunod na status conference ni Digong pagtapos ng judicial recess. Agenda rin ngayon ang palugit kung kailan isusumite ang observation to the expert panel reports. Nakalinya rin ang pagbibigay linaw sa mga protocol sa paghawak ng mga sensitibong impormasyon sa paglilitis at page limit para sa trial brief ng prosecution. Ang mga public statement 3 na ginawa ng mga counsel ay tatalakayin sa status conference. Matatandaan na itinakda ng Trial Chamber 3 sa November 30 ang simula ng paglilitis kay Duterte. Napagdesisyonan rin ng mga hukom na isailalim ulit si Digong sa medical assessment para malaman kung kaya ba nitong dumalo sa mga araw ng pagdinig. Target kasi ng Trial Chamber 3 na araw-arawin ang hearing ni Digong. Kaya kasama sa opsyon na bigyan siya ng isang araw kada linggo na hindi pumunta ng personal. Pero nakadepende pa umano yan sa magiging resulta ng kanyang medical assessment. Sa June 29 ang deadline ng prosecution team sa listahan ng mga ebidensya at witnesses na kanilang ibabala sa mismong proper trial ng dating Pangulo. Hanggang August 31 naman ang binigay na palugit sa defense team para maibigay ang mga ipupukol nilang ebidensya. Ako, si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
10: Araw-araw pa rin kalbaryo ng mga residente sa San Jose del Monte, Bulacan ang serbisyo ng Prime Water. Kanina nagpunta sila sa sinasabing opisina nito sa Las Piñas City para magreklamo. Yan ang umarangkadang balita ni Justin Ignacio.
2: Nanawagan din kami sa Prime Water, lalo na sa iyo, Villar. Palayain nyo na po ang San Jose del Monte. Palayain nyo na po sa Prime Water.
3: Sinadya na mismo ng ilang consumer ng Prime Water sa San Jose del Monte, Bulacan, ang sinasabing opisina nito sa Las Piñas City para idulog ang kanilang mga reklamo sa nasabing water provider. Pero nadismaya sila sa kanilang nadatnan.
2: Kami ay nabulaga dahil wala naman po pala silang office dito sa Las Piñas.
4: At sabi ng mga gwardiya na nandun, non-existent daw po yung opisina na yon.
3: Para sa grupo, isaan niya itong malaking panlilin lang. Dahil dito, nagpunta ang grupo sa Las Piñas Hall of Justice kung saan sinasabing isinampan ng Prime Water Bulacan ang kaso laban sa lokal na pamahalaan ng SJDM. Ayon kay Jonathan Chua, presidente ng grupong Selda, tila pinipilit pa umano ng Prime Water ang pangangasiwa sa serbisyo ng tubig sa San Jose del Monte, Bulacan. Gayong ang lokal na pamahalaan na ang nag-take over. Sinusubukan pa ng PRTV News na kunin ang panig ng Prime Water kaugnay nito. Gusto naman masiguro ng grupo na patas ang paglilitis sa nasabing kaso dahil naniniwala sila na posible manong idaan nito sa technical at legal na usapin.
4: At tingin po namin, itong si Judge Pio Lim, at tingin namin kakatigto sa Prime Water. Winawas-iwas niya lang yung reklamo ng mga mamayan at sinasabi niya parang hindi totoo yan. Parang matino daw yung Prime Water, no? Ang habon pa namin, staycation muna siya sa San Jose del Monte. Tumira siya doon kahit isang linggo. At tingnan namin kung ano mangyayari sa pag hindi siya bumaho. Ay, ewan ko na lang.
3: Giit ng mga consumer, palayain na dapat ng Prime Water ang San Jose del Monte, Bulacan dahil hindi naman namuno maayos ang serbisyo nito na araw-araw nilang pasanin sa loob ng ilang taon. Ako, si Just Tin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
10: Bagamat bigong manalo sa unang round ng Bad Homburg Open, looking forward at excited naman si Alex Ayala para sa women's doubles round kung saan makatambal niya si American tennis player Venus Williams. Nanalo laban kay Ayala ang kasalukuyang world number 32 at Belgian player na si Elise Mertens sa score na 3-6-3-6 sa first round. Ito rin ang ikatlong pagkakataon na matalo ang Pinoy Pride sa isang Belgian star. Sa kabila nito, positibo naman si Ayala na makakabawi siya sa doubles round kasama si Williams. Sunod namang tutungo sa Wimbledon si Ayala pagkatapos ng laban sa Bad Homburg Open.
6: Good luck, exciting. Venus Williams and Alex Ayala.
7: Oo, pinumakan. Diba? Isang tennis legend.
6: Legend, ha? Oo. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
10: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
6: Arangkada Balita.
25: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
26: Calling all gadget lovers. Gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
27: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
25: One station, all the hits.
28: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
29: The
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
8: Doctor Love! Doctor Love!
9: Doctor Love!
11: Doctor Love! I see your face!
13: Dinhi ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkananlaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubo, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anliba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot, mahana usab kanimo ang tanan. Tungod ni ana, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namong nakinig tulumanon, ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo. Nga mao'y maghatag og kinabuhi pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter sa matag sulilanon mga tampo sa atong

danced alone a thousand times. Okay, kumusta? Kumusta? May adlaw sa kinatong tanan. May hikalan. Isap kita sa atong nandang programa, Ang Mga Panid sa Kagahapon. O kinilang hapon ninyo higalas, Kuya Arn, magiguban ka ninyo. Sabay sa paghatag na usap, huwag laing pagtagad, huwag laing kinabuhi sa usa ka tampo, sa usa ka babae ng si Gia. Gia, salamat no sa imong kaaging, imong gisalig din itong programa. Manood ko Gia, anak karon. Kini si Gia, lumulupyo kini sa Surigao del Norte. Kumusta ang tanan taga Surigao del Norte? Mahinaot ko nga, anaa, nagpabili na inyong suporta, pinagi sa inyong pagpaminaw niya itong programa. No? Mahinaot ko walay puwas o walay hunong ang inyong pagpaminaw. Usa ka sa internet, usa ka babaeng nga si Gia, nga lumalupyo sa Surigao del Norte. Mahinaot ko nga nakakaroon Gia, di asa mong nahimutangan. Pero sa dili pa, kumusta ang ato mga listeners sa nagkalalaing mga lugar? Bisan pa man sa nagkalalaing mga lugar sa Kabisayaan. Taman sa naabot sa itong programa. Daghan kayong salamat ya kaninyo. Mahigala, kumusta ang tanan ng itong mga users sa itong mga produkto? Gikan sa una, hantod ka ron na nagpabilin pagyapon mo nga nagasalig sa itong mga produkto, nagainom sa itong Mag-Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Capricorn Gold with Malunggay and Santon, mahigala, makatabang gina ka na to. Ayaw ninyo ibaliwala ang i-share ni Kuya Arn ng inyong higala. Sulay lang ninyo, pero dili ko mapugos, no? May nguntod ko nga ayaw ninyo ibaliwala, pero di ko pa kapugos sa inyo, dili nyo gusto. Natural, mag-ihay man tag pa ning kamot, no? Kamo, naning kamot mo, si Kuya Arn pod naning kamot. Ha? Makasustin og maayo sa pipila o sa taas-taas nga panahon nga atong ikauban ng atong mahal sa kinabuhi. Nara sa inyo, ha? Kung dili ninyo tistingan atong mga product, wala ko'y mahimo. Labi na sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog, Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kini atong Capricorn sa mga tao no, nga maglisod sa pagkatulog ug labaw sa tanan sa mga higala na to nga walay klaro ang pagbawas sa matag adlaw. Kinahanglan gyud mga higala sa matag adlaw gyud kita makapagawas atong hugaw. Ano, dili mayo nga mag-stack ang hugaw sa isa ka adlaw ug mapata magbawas. Ug maminti na nato mga higala, magkadaot ang atong tinai. Magkadaot atong tinai kay giistaka na tog hugaw. Na dapat tay pagawas bisan tud nga ato nang mga kinaon, pero kay hugaw naman waste na lang siya mga higala nga dapat ipagawas atong lawas. Ug anong ato man ipundo? Kinahanglan mo na nga sa matag adlaw yung kita magbawas sa atong hugaw. Para sa ingon ni Ana, dili kita matakbuyan og kining delikado nga sakit nga colon cancer sa atong tinai. Ug dayon kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, gitawag kini siya cleansing effect. Mohindo kini pinaagis pagbawas atong hugaw og pag-ihi nga ipagawas ang mga hugaw sa mga nasa atong lawas. Kumutisting mo nini mahigala, tisting lang ninyo ang Tumos Pharmacia or Butika. Ikompleto lang ang pangalan sa pagsulti sa taga-pharmacia ing nalang Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Madawat to nimo ang usa ka pouch nga powder na ang sulod niya na mahigala, dili na tibag ang sulod sa atong mga kape, no? Capricorn Gold with Malunggay and Santon, dili na mga tibag, mga powder gina siya, no? Gama sa mais og sagol malunggay og mangustin. Nabiha, makita nimo may pagka-black, may pagka-gold yellow nga naitatak nga 200 grams og napoy gagmay ni ana 110 grams. Og nasa itatak dito nga rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free og pure organic. Gitawag na siya pure organic mahigala kay wala ginay chemicals. Og dili na mao ang giingon ni doktor nga bawal ka mga pi kay napakagibati. Dili na damay ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon kay pure organic na mahigala. Lahi tong giingon ni doktor o mananambal nga gibawalan ka lahi tong kape, no? Ay nga na mahigala kay wala chemicals ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Mahinaot ko mahigala na sabta ninyo ang akong pagpasabot sa inyo sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Mana kung kapi naman ang galing, i-Capricorn Gold with Malunggay and Santon na lang. Ha? Dugang pa mahigala, dili malikayan nga kumbati ta kanunay sa atong trabaho sa matang adlaw. Manakit atong kalawasan tungod sa panuhot. Tabangi mong kaugalingon nga pagkaugma makatrabaho giyapunta. Protection ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Makata sa protection, makatabang sa mga tao nga kumbati kanunay sa trabaho para sa panginabuhi. Ang Orion Herbal Liniment Oil, duha ni ka klase. Ang isa green ang taklob, ang isa orange ang taklob. Kining green, atong iuna sa inyo ha, katong wala pa makahibalo. Kining green ang taklob, pwede kanis sa mga panuhot, pamaol, sa mga buntis,
no? Kinahanglan mga buntis maghaplas kanunay mo og urayon para mahilayo mo sa panuhot kay sakit yung kayo ang magbati ang usa ka pinahan nga magbati na nga kargadong panuhot. Mao na siya, dugay mo makapataw sa inyong bibi. Pero layo kas panuhot, dali na kayo busagak din. Ipagaw sa inyong bibi mahigala basta plastado lang ang bata, no? Mahinga na atong urayon, mutabang na siya. Kung sa mga bata nga bata pa mga gagmay pwede kay sa urayon nga haplasan tuod kay walay halang na atong urayon. Noon ana aktanan klase sa herbal ni anak mahigala. Wala siya halang, wala siya chemicals nga makadaot sa atong tiyan. Labi na sa inyong tiyan mga buntis, labi na sa inyong mga bibi, di mo mahanlok, di mo mabalaka

Rayon Herbal Liniment Oil. Hinoon kung mahaplas ka para sa panuhot, automatic, protektado ka nga dili ka maduulan og lamok dengue. Labi na kung simba ko masamad ka, no? Dili po naduulan og langaw na imong samad. Basta mabutang ang Orion tungod sa citronella extract, no? Ang mga insekto di ginaganahan sa atong haplas nga Orion tungod sa citronella. Mo nang dali maayo po din yung samad kay mo uga na siya tungod sa himag oil extract na nasa atong Orion nga herbal. Ya, pwede sa mga katul-katul, bun-i, pangagod, allergies o kining kuan, kining sitawag ani, mga bukol, kaunggo. Kanang bukol, butang ilagapas ang imong bukol, mga butang yung urayon. Yung mga kaunggo, pwede ra patakan ni mong urayon. Sige lang ni mong patakan. Dahil may nagmaligo ka, murag mo humok man ng kaunggo. Ay mo nang butang ng urayon. Hantun, mapatay ng kagaw, ana. Nga na siya maigala. Pwede sab sa mga balakubak sa ulo, mga kaspa. Tanggalo na niya kung wala matanggal sa inyong mga shampoo. Yung mga kuto o glosa sa bata, tanggalo niya po na sa urayon. Haplasin na ang buhok sa bata, ng babae, kasagaran man yung babae, kataga sa buhok. Pag mahaplasan na, tanan ang buhok, put siya sa silupin o sa kauras. Matanggal na tungod sa kakawate leaf extract ug adunay anti-parasite properties ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Nga na siya. Katong na yung mga almoranas, ha? Kumutoka rin yung almoranas. Kuwanira na siya gapas nga na yung Orion matagabi. Nga na, kanindot ang atong Orion mahigala. Daghan siya kagamitan basta sa external lang part sa atong lawas. Ha? Okay. Dirita sa Orange ang Taklob, kining Orange ang Taklob mahigala, may pagkamintol, may pagkabugnaw. Kaya naatay mga higala din, ha, nga naminaw basin mahilig sa mintol o bugnaw nga haplas, naata. Katong Orange ang Taklob. Kumuha tumo sa pharmacia o butika, ay na lang Orange ang Taklob. Hmm? Mahinaot ko na sabtan ninyo. Pang-massage lang gina ang Orange ang Taklob mahigala, pang-massage na siya. Pero parehas na sila sa green ang Taklob. Daghang kagamitan ang green, pero parehas sila pang-massage, pang-hilot. Ang nakalahi lang sa Orange, may pagkamintol, may pagkabugnaw. Okay, mahinaot ko mga higala. Nasabtan ko ninyo, no? Istingin lang ninyo mga higala ang atong mga product. Napakuyuban pang mga product akong i-share sa inyo, ha? Pero standby lang una, ha? Unya na ako na i-share. Ako sa ni, sugdanas paghatag o kinabuhi ang maong kaagay nga gisalig diri ka nato sa usa ka babae nga si Gia nga taga Surigao del Norte. Gia, ano yung maong kaagay? Naay paghimuon nato mga higala tungod sa mga plano nga dili day makalipay ka nato. Okay ni kaagi sa atong sindir karon nga si Gia. Pero sa dili pa ato siyang tagano kinabay para masabtan ninyo ug ato sa bihatag kaniya ang iyang gipangayong awit.

0: Jia, anak.
1: Oh, Nay.
0: Ay, nasi Gary.
1: Oh, pasakan, Nay.
0: Ah, Gary, nang. Dali din eh. Salamat nang. Nasi Jia, nang. Anadi rin nag-ilis, kika naligo. Ah, sige nang.
1: Oh, Gar. Isang adlaw diri ka, pero gahapon wala. Karon naaka.
0: Grabe na akong gimerte nga kami yung gahapon sa imo, ha?
1: Ah, grabe sab. Isang rin yung adlaw.
0: Ambot, Gia. Basta dita ka makita sa isang adlaw. Mura lang, isang kabulan.
1: Grabe sab.
0: Gia, na ako'y isulti sa imo, ha?
1: Nasa ka na?
0: Na ako'y first cousin dito sa Manila. Unya, matod pa niya nga dito sa Manila mapuslan daw ang akong kurso nga natapos.
1: Kurso?
0: Ang buot pasabot na ako, mapuslan daw akong kurso dito.
1: Buot pasabot niya man, dito ka mong trabaho? Kalayo, huwag mo na yung plano ni mo.
0: Oo, JR. Kahit balo na ka. Na ako'y mga ginikanan. Na ako'y tulog kayong suon nga gusto po mo tapos. Nawalay niya saan sa akong mga ginikanan, ako rapon.
1: So talikdan ko nimo, biyaan ko nimo diri sa atong lugar?
0: Sige lang. Mabot lang panahon nga pukusan nato atong relasyon. Importante dili lang ta magbulag.
1: Ah. Ah sige. Ako lang ipahinumdum sa imo, ha? Di ba ingon ka? Nga magkinaunsa-unsa. Dili kita maglagyo. Kay kasagaran ingon pa nimo basta magkalagyo, magkabulag yod.
0: Wala na ko nakalimti diyan. Pero nagkinahanglan ako mga igsoon sa akong tabang.
1: So nabay tendensya nga magkabulag kita.
0: Kung tinon anay kita nga nagkahinigugma ay sa usag-usag, dili siguro na may tabo. Kay pares kita nga mag-amping sa atong tagsa-tagsa ka mga gugma.
1: Masabdan ta ka. Wala sab ko'y katungon yung pugong di akanimo. O sige. Tama ang imong giingon, mag-inampingay lang kita. Para di kita magkabulag.
0: Kaingon pa nila sa mga sulti-sulti nga ako na po na ibalaan. Bisan ko noong magdi kita permente. Kung diligod kita, di kita magdayon. Mali kasigaran mabati na ako pero og bisan pa og lagyo kita. Kung kita gud magdayon, kita gud.
1: Tinood ka na.
0: Salamat kasi mong pagsabot, Gia.
1: Ha? Uspon ako, wala ko'y katungod. Nga mapugong diyan kanimo.

0: Muadto sa Manila si Gary. Anak, Jay, ah?
1: Oo, ma.
0: Pastilan. Grabe na bagyo din yung kasuod sa inyong panag-uyab. Pero bilib lang ko sa inyo, ha, kayo wala yun ninyo himuang dili dapat ninyo himuon. Hanto na katapos kamos pag-eskwila. Pero naingon si Gary, mga. Makinaon-saon-sa daw, di yun may maglagyo, pero tungod lagi. Kaya na yung mga iksuon nga nakinanglan sa iyong tabang. Nakatapos naman siya. Pasabot nga siya na po ang mutabang pagsuporta sa iyong mga iksuon. Maoba. Dili ka mo magkabulag ni Ana, anak. Ma, mag-inampingay lang kami. Mag-inampingay lang kami, ma. Ah, mayon ta, anak. Eh, okay ba ya si Gary? Buhutan nga pagkatao. Kanusa man daw siya Mulacao, matos Manila. Next week, ma. Wanto na daw siya. Pastilan kami nga ora bagyo ni Ana. Okay na ba sa imo, ha? Ako sa gisultihan, mawala ko'y katungod nga mo. Pugong saya. Kung kikinanglan niya na makatabang sa mga iksoon, sa iyong pamilya, wala tayo mahimo, ma. Mayon tang anak. Nga wala'y mga temptasyon nga moabot sa iya samtang dito siya sa Manila.

0: Jia, huwag ba kadlaw mo mabiyahin ako? Mara na ito ha, atong mga sabot. Sa ako ha, Gary, walang problema. Makapaabot ko sa imo ha. Total, mangita po kong trabaho na ako nga makatabang po nila ni Mama at Papa. Ikaw para sa imo maigsunog sa tibok pamilya ni mo. Kaso lang, layo lang ka. Mahinaot ko walang mga temptasyon nga maabot sa imo ha.
1: Ay kabalaka. Di ka maitabo. Dili ko ikaw ibailo sa uban. Isang kinsa pa ng agwapa nga babae. Buutan ba siya? Kuntinto na ako sa imo ha, Gia.
0: Mahinaot ko. Nga matuman ka na.
1: Ah, sige. Gabiin na. Mga laon pa ko uma. Apit na alas, Jess.
0: Kar? Ay, may ukalimti ha. Kung na mga temptasyon nga, mabot sa imo ha. Ay, ukalimti. Para dili ko ni mo mapulihan sa lain.
1: Maluoy mo sabta sa imo ha. Dili ka na may tabo. Promise, di ka na nakuhimoon.
0: Salamat kay Kar. Asahan ako na.

wala lang damha anak Jiang ha. Siguro mga hapit na tuig si Gary dito. Kumusta na inyong relasyon? Walay lain makuan ma, cellphone lang. Kasi mag-video call, makalugar. Ya, kumusta yung trabaho? Okay naman ma. Naghinahinay daw siya og padala sa iyang mga iksoon para makapadaan yun pag-eskwila. Huwag nabaw sa tanan sa iyang mga ginikanan. Ah, ya, ang part sa inyong duha. Wala ba siya plano nga kanon sa ka mo magminyo? Ma, tuwa pa si Gary sa Manila. Usan pagminyo na mo? Iya pang pamilya mo yang giatupak. Yang ipakusan nga suportahan. But pasabot, kanusa pa di ay kamong plano nga magminyo? Kung ang iyang mga iksoon mo'y atong agdon, pastilan pila pa katuig. Una siya muhunong sa pagsuporta para makapadayon pag-eskwila iyang mga iksoon. Ma, ang panahon na itong agdon ba? Di lang nato dali-dalion. Kasi Gary, grabe ka busy. Puko sa iyang pamilya. Ah, okay naman na anak. Basta, dili lang siya madala sa mga tintal dito, mga babae. Kay gwapo ba si Gary? Buutan. Mahinaat ko mga dili ka na may tabo. Nga maabot sa iyang mga temptasyon. Kung naamang galing, dili siya madala. Mayo ang tanan.

Wala lang naman mo abot na siyari og hapit na siya magtuwa katuig. Pero okay lang. Mayigya po namang komunikasyon. Di ko apuro pa sa higari og samot. Siguro irkon yung trabaho. Ay, kanon sana sad ka ako mahikap ang kamot ni Gary. Mibati na kami ngaw kaniya.

0: Ma, palitro ko sa cellphone, ma. Ah, kanina anak, kuhaon ako. Uy, si Gary. Ami, ma. Hello, Gar?
1: Oh, kumusta ka?
0: Okay lang. Isang semana pa ganin nakatawag.
1: Lalo kay Tuyo, nga importante sa'yo, ha?
0: Oh, nasa ka na?
1: Ah, Gia, kailan kalain sa ko, ha?
0: Nga nung malain man ko.
1: Gia, may siguro atong buhato, nani. Magbulag na lang ta.
0: Ah, unsa ka to?
1: Oo. Magbulag na lang ta.
0: Time pa, Gargar, magibulag ba ka na ako?
1: May siguro magbulag na lang ta para dili na ka makaasa din sa ko, ha?
0: Gar, kamay pa na itong panagsultihanin itong iaging simana. Karon magigbulag na ka din sa ko, ha? O sa may problema? O sa may hinungdan?
1: Mauna hinungdan? Ka magbulag na ta?
0: Nakakita ka na baglain dia? Natintal ka na ba sa uban?
1: Ano sig pangutana? Masalamat ka nga at di-prank ako sa'yo nga magbulag ta.
0: Tungon ba lagi kayo nakakita ka ng lain? Ha? Tungon ba kayo nakakita ka ng maglain?
1: Pwede ka namang itaglain din, ha?
0: Garna ba yung laing problema? Garna ba?
1: Para sa ako ang magbulag na ta. Para makamove on ka. Dili kang batiog kamingaw din sa ako, ha? Pati ako, din akong batiog kamingaw na sa'yo mo, ha?
0: Sulti ko sa'yo noon. Naano ba kayo lain din na?
1: Oo, naano ko'y lain.
0: Gar, di ba ikaw nag-ingon nga mag-amping ta sa usa ko sa?
1: Kalimti na ka itong mga pag-amping.
0: Gari, kasakit sa'yo mong gisulti. Gituban ako ang tanan ni mong ingon nga mag-amping ko. Di ko magpadala sa mga temptasyon o pati ikaw.
1: Kalimti na ka na? Wala'y pulos ng mga saad. Sige na. Muni, tusok sa'yo mo una-una. Para makamove on na ka, magbulag na tayo.
0: Garo, wala ba ko'y problema sa imo? Mahal na ka. Bisan ka nun sa pagkamumalik dari sa atong lugar. Tungkol sa imong mga eksoon ng tipong pamilya, ngayon mo ginasuportan, wala'y problema, Gar.
1: Kagahit man mo sultihan, ay na magbulag na ta. Pwede na ka manguyabog lain niya o ngayon kung sunada ka lalaki niya sa'yo, ha? Sige na, babay na. Bulag na ta, ha?
0: Gar?

0: unsa ana. Uma. Imbulag si Gary tinikan ako. Ako siya ipagutada kung nanabay siya lain. Ingon siya, oo. Daan ko pagyayad. Basta nga na nga magkalagyo-lagyo ang paingnan bulag. Grabing pangamping na ako, di ba? Nakita na ako, anak. Pero sige, pasagde siya. Nga nung magpakamartir ka, nung dili na siya ganan sa imo, kung nakakita na siya glain dito.
1: Masakit sa ako, ma.
0: Pasagde siya.

0: Ibo lang ka sa imong gari, day? Ha, GR? Oh, day. Uy! Uso ba hinungdan? Nana daw siya lain.
1: Uy, ingana ginaoy.
0: Mas tilan ako rin ginaluwi sa imo. Grabe, may mo kabuhutan sa iya, ha? Nabuhutan mo to si gari, uy. Pero ganong nahihimo man niya? Mao ginaingana, ano? Basta magkalagyo. Na mga temptation. Ang lalaki kay huyang kayo. Mao na. Pero na imposiblehan ko bayot. Ganong nahimo ka na ni gari? Murag na siya laing problema. Ay, nisulti naman ka siya nga na siya lain. Natintaw siya sa ubang babae dito. Basin artista. Siguro na pa yung nakalabaw din sa kuha. Ay, naamang yung makalabaw nga na, oy. Kunya, kung buutan ka na, apoy buutan. Ay, kaluoy po di mo, day. Pila mo katuig, gikan pa mo sa high school. Kita nga nag-classmate. Hanto nagkauban tas trabaho. Sige lang ba yun? Mahinamduman ba yan ako ang tanana mo mga plano? Matiyo na ako ang kamingaw sa iya. Ay, siya may naging bulag, day. Pasag di na siya, day. What's siya pulos ng pagkalalaki? Pangitaglain. Kung nailain, manguyap sa imo, hadi. Kalimti na siya. Ayaw pag goal-goal din, ha. Nadili siya ang lalaki na sa kalibutan. Daghan pa'y nag-breath sa kalibutan. Mauni tinood. Sige, day, mauli na ako. Ay, magdunga na tao, eh. Ah, sige. Sige.

0: Anak, Gia. Oh, ma. Di ay mong amiga, kauban sa trabaho nga bayot, na kauban nga laki. Oh, sige ma, ako ribala sila. Na sila sa gawas. Ay! Oh, good evening! Oh, good evening sa bayot. Naroon naman mo? Oh, kisa ng kauban mo?
1: Oh, mayong gabi, Gia.
0: Oh, may gabi isab. Ay, si Arthur. Paminaw na good, Gia. Di may pasudlo ni mo. Oh, dali, salud mo, dali. Kini si Arthur, gikan pa sa laing nasod, ng wilderness siya.
1: Oh, 2 weeks pa lang ko diri, Gia.
0: Oh, tinuon na niya ako sa gingnan nga pagminyon na. Ya, nanguta naman siya. Makatabag ba daw kung hindi siya nga babae akong i-offer sa iya, ha? Nga, narakayon ko nga. Ay, si Gia. Gia, di ka magbasol ni ini, di ka magbahay. Abroad ni niya. Ang kinabuhi ni ini, pirmin dito as abroad. Dakong sweldo, buutan, guwapo.
1: Ay, nagpalabi eh. Bayot, astila ni mo maulan na ta.
0: Okay lang. Arthur.
1: Gia, okay lang ba siya mag-anhian siya din pirminti sa inyo? Nga? Basin ugma, sunod adlaw, nga siya na lang kanuni. Ako lang siya giubanan, pero lain man pulgurug na siya ituyo sa imuhana na may mga importante nga managsultihan na ako makadisturbo man ko. Marang siya na siguro sunod mga adlaw kung buwanhe.
0: Ah, wala problema.
1: Ah, okay lang sa imuha, Gia. Kung wala ako din sa inyo, nga ako lang isa. Sa so, karon lang, nagpauban lang ko kay Bayot, kay maulam ako. Nya, ikaw yung gi-offer sa ko, ah.
0: Ah, ganun diligot. Sige, kumani ka diri, wala problema.
1: Salamat kay, ha?
0: Oh, di tanawa, Arthur. Ay, da. Tana kay utang sa ko, ah.
1: Sure, wala ka rin problema. Pastilan.
0: Oh,
1: soho lang. Palipay. Tagaan ta ka.
0: Oh! Wantay ka.

unsa may toyo na itong lalaki, anak. Ay, kini si Bayot, arang yung kasiaw. Unsa nga pagkasiaw? Katong si Arthur, mga kauban niya kanina, abroad to, welder daw. O niya, ulitaw pa mo daw siya. Nagpataba nga, kasi na ako no'y kaila ko no'y Bayot nga babae nga, pwede kay Arthur. Ako ang binuangan sa tunto. Buutan man sa itong tawhana ba? Mailanin mo ang iyang pamarog. Nag-butcher ba? O gani ma, guwapusan. Paano daw siya, kasi noong mama sunod adlaw ba? Awa ka ni problema, sige. Ato ba nga, God? Basta maayon lang ang toyo para makalimutan.

0: Salamat ha sa oras nga imo igahin sa ako ah. To do bata to ni.
1: Ah, salamat ani Arthur. May kay wala na mo aprag si Bayo nga mauban sa imo ha.
0: Giagad to na ako pero ingon siya nga trabaho palagi daw ugma ninyo.
1: Oo. Mamanadaan siya kay tagsayo gina siya mo trabaho. Ako say malit kog pila ka minuto.
0: Oh, sige lang di lang ko magdugay kaayo para makarelax ka, makatulog ka para sa imong trabaho ugma. Nakaabot lang ko diri sa inyo ha. Ba pa ko makadisturbo.
1: Ah, okay lang, wala. Wala, Arthur.
0: Ah, oh, mahinaot ko malipay ka sa akong dala.
1: Ay, lipay na kay ko ni ini. So, sa imong lingaw, samtang napakadiri.
0: Ah, oh, wala. Ipaabot lang sa schedule. 2 months pa ko diri before ko bubalik sa Laing Nason.
1: Kanindot sa imong kinabuhi, no?
0: Sa trabaho na ako, okayhan ko. Usahin, 7 months ko dito para dili ma-homesick. Dugay na malik ko sa abroad. Sa una, tag 2 years before ko makabalik diri. Og na yun. Hantun, nagdugay-dugay na ko. Sa una, 9 months. Dugay paghapon. Hantun karon nga, 7 months. Pwede mi nga makabakasyon po na yun. Nabinag kong nakay pamilya.
1: Ah, maoma.
0: Oh, Gia. Abin mo, tinutong giingon ni Bayot nga dapat ko na maplastar na kuno ko. Sayang akong income. You know, nang akong income na ako ramang gibang ko, sab. Para sa umaabot nga wala ko kay balokon sa himoon sa kwarta na ako. Kaya kung maginikanan, okay na masab sila. Ingon pa nila kung maginikanan nga dapat magtigom na ako basin makita na kong babae nga akong maminyoan. Tama ilang giingon na nga nagtigom ko. Pamasin yung makita ko babae.
1: Wala pa pare ka makita.
0: Sa kanakang babae, siya ambot, nga no kahat. Nga nung, wala pa kayo nakita. Aminin mo, nalipay ko nga nagkaila kita.
1: Ah.
0: Ambot pa sabot ako, Gia. Okay na ba ko sa imo ha? Nga nakikigala.
1: Oh, wala problema. Wala problema, Arthur.
0: Salamat kayo. Huwag ba ko makadisturbo kung naayin mo ari diri? Kasi naayin bisita ni Mulain.
1: Ah, wala man. Okay lang.
0: Asa, pwede dalikyatan na to. Ang imong naagian.
1: Sa unsa nga naagian?
0: Ang dati ni mong uyab. Nga sa tuyo ngalan, gani?
1: Kinsa nagsulti sa imo nga?
0: Tural. Atong amiga nga Bayot. Imong kauban sa trabaho.
1: Si Gary.
0: Gary. Gary to nang isulti ni Bayot nga. Nado lagi ni kayo nga. Kalit na lang kang agibulagan. Kaya nana daw na kita na daw lain dito sa Manila.
1: Ato na lang nakalimtan.
0: Sorry kayo. Pasinja kayo nga nasakitan ka.
1: Kinahinahin na ako siya sa pagkahikalimot. Tungkol kay sakit kayang ibuhatiri ka na ako.
0: Sorry kayo, Gia. Sorry, ha? Sorry kayo.
1: Okay lang.
0: Gia?
1: Masa ka na, Arthur?
0: Okay lang ba sa'yo, ha? But pa sa pataw, ako mohulip sa lalaking ang dati ni mga nakikbulag sa'yo, ha?
1: Tinawad ba nga ulit ako ka?
0: Siguro dili kay pahamak sa imong amigo nga Bayot. Kuminyo ko nagpakaulit ako lang yapon. Ulit ako ko. Wala problema, Gia.
1: Wala pa kayo kumaswito sa imong pagkatao.
0: Kung sa imong nakita karon din ka na ako, maura ni.
1: Sige. Para dali na ako malimtan ang maong lalaki. Na nakapasakit din sa ko ah.
0: Paningkamutan ako nga malimtan mo siya. Isan o wala pa kay gugma din ka na ako. Paningkamutan sab na ako. Nga mubati ka rin gugma din sa ko ah.

Oh, kumusta inyong relasyon ni Anang Arthur? Mamalipayan kay ko, ma. Abi ni mama, nakaplano ni siya magpakasal. Magpakasal? Oo, ma, kay duhara ka bulan yung bakasyon diri before daw siya mularga ka. Kasal na daw, mi. Bahalan daw sa abogado lang. Kay pagbalik niya sa simbahan na dayon, kanindot pa ng tawhana. Oo, ma, kay andam naman dan, naman na daw ko na siya ikagasto. Ya, basta ingon niya, una daw siyang balik sa abroad. Nakasal na kami. Ah, sige, anak. Oo, ma. Oo, yun, set ko, ma. Okay, anak. Sige, sige.

0: Gia, Gia, ma, kadayon lang, ma, kadayon lang. Oh, di ang igsuon ni Gary, nga babae.
1: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
2: Unsa ganito benepisyo sa Capricorn na sa imo, ha?
3: Ang anong galahan ko sa Capricorn?
2: Mm-hmm.
3: Ang ako bunggi, kung anong guniya, kay pura magugtiya ko na nang magbatil ka ana, dili siya layaw. Kaya ako mang kung anong ako man dito po ubay-ubayon. Kanabang dili siya tamis. Ganit yun ka. Nagaanda ka kong lawas? Kanabang dili na kayo maglawas. Ay, puro buyag ang taon kong lawas. Tabok-tabok, mag-udotay. Nakarang galing na, puro bang na, kuan ko na, musubo sa pagtimbang. Kailaya, hindi kong mainom.
4: Maayo na ang paminaw sa panglawas ni nang Marilyn nga taga Butong Manhuyod, Negros Oriental. Kumikan sa pag-inom sa Capricorn Gold with Malunggay and Santon.
1: Okay, may gala mo itong testimony sa itong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. May gala, no? Hayo ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa itong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kinis sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil?
5: May gala, diyata karon sa may Sanao Katipunan sa Bongga del Norte. Ngayon atong hinabiyon ang usa ka higala na ito nga si Walter Umag nga matod pa niya. Ado na siya problema sa iyang panit, sa iyang mabukton nga pertinong katula kay sige siya sa kaglubi. Hantod nga matod pa niya, nakagamit daw siya sa Orion. Mahinungdan nga nawala gid ang problema sa iyang katul-katul sa iyang mga bukton. Walter, unsa man gyud sinugdanan sa imong katul-katul sa imong panit o sa imong mga bukton?
6: Ayan ni sir, sa kakong lumbi ako narbaho, sa karaming lumbi, dito na ako ninakuha. Buyag-buyag siguro po ni dayon kanila gyud nagdako ang tut sa nidaghan sa isang ako makalutan mo itong kanabog ko sa imong programa nga na kay Orion epektibo kayo, nikuha na lang bugo. Katura akong nakaayos akong samad-samad nga katul-katul. Dahil epektibo mo gyud, ang tut karon. Maya mo gamit.
5: Wala ba mo balik ang imong katul-katul sa panit human ka naggamit sa atong Orion?
6: Wala na gid sir. Hangtod karon absent ang pamanit.
5: Hangtod pa ba karon si kagagamit?
6: Hangtod karon.
5: So katong testimony sa atong higala nga si Walter Umag diri sa Barangay Sanao Katipunan sa Bongga del Norte.
1: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parayin tayo sa mga testimony mga higana, labi na sa ito ang Nerveplex Syrup.
7: Nangita ko vitamins na makagana sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na akong pagpainom aning Nerveplex Syrup, nakita na ako nga ganado na siya sa pagkaon karon. Naundan-undan na gid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una pero kung sakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerveplex, ako na dyan siya i-maintain sa akong mga anak.
1: O, nausap kita yung Nerveplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerveplex EE or Appetite Enhancer kay naani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatamang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tuwod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa laing bahay napod kita ay B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhol pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsof Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsof Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoftil capsule, makonhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang nga moubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoftil nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoftil sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Then makalambo pod ang Amiga Carsoftil sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Amiga Carsoftil nga mulig-on ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Amiga Carsoftil sa inyong skin health, dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga regla, matabangan mo sa Amiga Carsoftil nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong bation kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Amiga Carsoftil capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya yung pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw mag-mega care, kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayun yung kalimti atong 4-bite capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-4-bite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na. Dungagan pa sa sabon nga Dr. Loves Glutathione 10 times up nga imong gamiton sa matag adlaw, hayag kang tanawon, labi nagputi kadaan pastilan. Pero muri na ka muri no, okay gyapon, blooming gyapon ang tanawon may gala.
0: Gia, ma, kadin lang. Oh, di ang igsuon ni Gary nga babae. Sige, tuyo niya, ma. Ambot.

ti. Yan ko ti. Kay sugo ko ni kuya. Kita nga kuya? Kuya good? Gari? Oo ti. Kay mo tawag daw si Sema, di naman daw ka makontak. Mara daw imo siya giblock. Oo. Giblock na ako ang kuya ni Ma. Ingon siya tinga mo uli daw siya ugma. Magkikita daw si Sema ha. O sabi tuyo niya sa kuha. Ambot eh. Ipanin lang daw ko niya pasin pwede daw ni mo siya i-unblock. Para manawag sa imo ha. Kung masugot pa daw ka, i-unblock na mo siya. O sige, day. Sulayan lang na ako. Sige, ti. Ato na ako, ti.

Ako sulayan. Yan black na ko si Gary. Kung sa'yo tuyo niya, ako lang sa i-chat. Niya pwede na siya manawag kung sa'yo tuyo. Pero mauli daw sa ugma. Kung sa'yo plano niya.

0: Naon sa ka anak? Nalong ipabot nga tawag ma. Si Arthur ba? Dili ma. Kinsa? Dai pak unsa toy tuyo atong bata? Naghangyo daw si Gary mga i-unblock na ako. Kay gi-block naman ako siya. Ama opa. Unya. Manawag daw si Gary sa ako karon mga adlaw. Paano nga ako gitang atangan sa kay tuyo niya? Unsa ka iyang plano? Oh, ma. Nanawag na si Gary, ma. Nalasik ito baga para may balaan mo kung sayang plano niya. Eh, hello, Gar.
1: Kumusta ka?
0: Okay lang. Isan naman mo pasakit eh. Naningkamot ko nga makamove on Japan.
1: Pasensya kayo, ha?
0: Okay lang.
1: Pero sa tinuod lang, hantod ka ron ikaw pag-iapon akong gihigugma.
0: O sabot pa sabot ni mo, Gary. Ingon ka na, kita ka naglain, mas labaw pa ka na ako.
1: Dili ka na tinuod. Gitagaan talaga kang kagawasan. Pamasin na kita paglain. Kaysa pila pa katuig. Nga magpaabot kita kung unsay atong paghimoon nga plano sa atong kaminyoon. Napakoy maiksuon. Nga walay lain makatabang. Nahadlok ko ba sinog? Kalit na lang ang anak kay lain.
0: Wala ba kay salig diri ka na ako? Ha? Ingon ko magpaabot ko asa taman ang atong relasyon. Pero ikaw ang niatras. Ikaw ang nisurrender. Kay matod pa ni mo nakakita ka naglain. Nagkikapuli ni mo din sa kuha.
1: Dili ka to tinuod ang tanan akong isulti ni kanima.
0: O sumahinungdan ka na lang?
1: Oo. Kaya puno ko sa kabalaka samtang di ako sa Manila nga nagunaw na naningkamot sa trabaho. O na, niabot sa kong una-una nga, may pa'y magbulag na lang siguro kami. Kaya pasin, masakitan rako diri. Kakalit na lang ang nanakailain. Ambot pa sabot ako, Gia. Nga pa'y wala ko'y ikarelasyon para wala ko'y kabalakan. Pero sa tinood, wala ko makitaglain kay ikaw rang naasang kong nahuna. Wala ko'y plano nga manguyam diri para himuon ako inspirasyon kay ikaw na akong inspirasyon. Pero nabalaka ko ba sinog kalit na lang ang nanakailain.
0: Kapila ko nga na balik-balik ka. Diyasay mo, Gary. Nga makaasa ka diri ka na ako. Dili ko ikaw pulihan sa uban bisan kinsa pangalalaki. Pero mande, ikaw ra ang nakigbulag diri ka na ako. Kaya pa sumangil ni mo na kita ka naglain. Di okay lang ako'y mahimo. Kinsa man ko. Namagay mo labaw pa sa ako ah.
1: Pwede ba nato ibalik ang atong relasyon?
0: Gary.
1: Basin pwede pa. Pasilo lang ako. Pasilo lang ako, Gia.
0: Isayangan na nimo ang tanan. Isayangan na nimo ang tanan, Gary. Naningkamot ko nga makasali ka kanon ay diri ka na ako. Pero sa gamay nga rason ni mo nga para lang maka move on ko, buta sa buti mo nga wala ka na yun naon nga kabala ka ba sin makakita ko glain diri. Okay lang sa mo ha. Pero sa diyang nakigbulag na ka naningkamot ko nga makalimtan ta ka.
1: Gia.
0: Oo, naningkamot ko nga maka move on ko. Gilingaw na ako akong kaugalingon sa pagtrabaho. Kaya nakigbulag ka naman diri ka na ako. Kaya kambala ka ni mo basi makita akong lain. Oo. Pero kung kita pa, dili na ko na imuod. Dili ko mudawat og laing gugma. Ikaw lang. Kaya wala pa kita magkabulag. Pero kaya nagkabulag naman kita. Normal lang siguro nga mudawat akong lain. O kanaanak ko'y lain karon, Gary. Nana si Arthur sa ko.
1: Wala na mo kay panahon magigbalik ka, di ba?
0: Sala ni mo ang tanan. Gisayangan na ni mo ang akong gugmadya ka ni mo. Ang akong pagbating ang gugmadya ka ni mo, ana-ana sa lain. Ana-ana kay Arthur. Nasa pipila kay gayon, pipila ka adlaw. Magpakasal kami sa Huwes. Una siya bubalik sa laing nasod.
1: Yeah. Muli ko ugma. Pagkikita ko kanimo.
0: Ay, nausike ang panahon nimo para makikita ka na ako. Pangita na. Ipanahin ako to imong giingon. Nga nakita ka naglain. Sige na, babay na.
1: Jesus, muli ko ugma. Gisada na ako sa umaginikan na sa akong maigsoon. Ikaw akong pinaka-importante, ugma.
0: Pinaka-importante? Ang imong pamilya, diay.
1: Importante sila, pero ikaw ang pinaka-importante ka na ako nga makikita o kanima para mangayo kong pasaylo. Pero dili na ako mapaabot, ugma. Muna nanawag ko. Isugun ako, ako mangodi na. Ngayon, black ko nima. Baliw.
0: Dili ko parehas ay mo, ha? Nga dili mo tuman sa saad. Nakasaad na ko kay Arthur. Nga magpakasal kami. Sorry na kayo. Kaslo na kami ni Arthur. Sa pilakan laon na siya mabalik dito sa iyong trabaho sa laing nasod. Dili ko gusto nga makapasakit og tao, Gary. Ito na nara ko pagmahal akong kaugalingon kay Arthur. O ginawat na ko ang iyong pagpakasal sa ko. Sige na. Kalimti na ako pangita naglain. Sala ni mo ning tanan.

0: Diha?
1: Oh, Arthur, kanina ra ka, Diha?
0: Oo, oh, naminor ako. Nanawag ba ang lalaki dati ni mo? Kaya ngunin ni mama ni mo nga nanawag daw ang ex ni mo.
1: Oo.
0: So, si plano ni mo?
1: Arthur, ay kabala ka. Ipadayo na to atong kamin yun.
0: So, sa'yo na ito po?
1: Isultihan ako siya, kalimtan ako niya. Ipadayo na lang niya sa pagpangita og lain.
0: Okay lang siya mo, ha?
1: Oo, oh, Arthur.
0: Basinog, laluoy pa ka kaniya.
1: Arthur, nakasaad ako kanimo. Uyo na ako sa pagpakasal niya kanimo.
0: Salamat kay Jihan. Huwag ikabalaga, dilin mo ikabasol. Nga ako ang imong ipuli sa dapit niya.

0: Congrats sa inyo, mga anak. Salamat kay Ma. Ay, Gio, congrats, Arthur.
1: Salamat sa inyo, ha? O, sige. Mga untas gawas. Ma?
0: Anak, sige na. Inyong mga ninong og ninang. Sige, ma, kayo. Tuwa na sila. Naguna na sa kanana na to, sa atong binyo. Sige, anak.
2: Uy, day. Dali, day. Talawa to sa unahan o to, ha? Sa may crossing. Gagawa sana na to din sa sakyanan.
0: Sigari.
2: Sigari na, no?
1: Oo. Gia, ito na. Okay, sa inyong kita now.
2: Wala na problema, Arthur. Humanang kasal.
1: Kinsa ng lalaki ngayon yung kita now?
2: Ay! Si Kuan. Ang ex niya.
1: Siya ba? Gia?
0: Arthur? Sige, kita na.
1: Di ba naman si istoryahan?
0: Ayaw na. Nanakituan na itong manino og ninang mga bisita sa atong binyo sa atong kananan.
2: Ay, tanan is good na. Pasag din na ng mga kwan din na, oy. Tapos na ang tanan. Pass is pass.
1: Sige, kita na.
0: Pasalo ako, Gary. Sa laki din mong tanan. Pasalo ako.

Mibati ako kaluoy kay Gary Cuyarn na samtang na siya sa crossing sa gawasanan sa sakyanan. Nga diin dito kami gikasal sa usa ka abogado. Pag labay sa sakyanan nga akong gisakyan uban sa kumbana na si Arthur, mitanaw siya diri kanamo. Bisan dili kami niya maklaro kay tintid ang bildo sa sakyanan. Pero nakita na ko siya Cuyarn nga naghilak. Kahilakon ako, pero gipugnan ako Cuyarn. Kaya dili ko gusto makabantay si Arthur. Nga mitulo akong mga luha. Grabe akong gibati nga kaluoy kay Gary. Pero sala niya ang tanan. Cuyarn, dira lang ko taman og daghan kayong salamat. Sa paghatag ginabuhi sa akong kaagi, ang imong magtatampo, Gia. Salamat kay Gia sa mga kaagi, no? Salamat sa mga pagsalig diri ka nato. Sa bagay, medyo na isalapod si Gary. Kaya ba't pasabot mong ni Gary ato nga para di na mabating kabalaka, kahadlok, naging bulag siya kay Gia. Mandi ay napay siya gugma. Kaya para kuno kung mahitabo nga makita og lain si Gia, dili na kasi mapiktuhan. Pero nagpabilin pa niya ang gugma kay Gia. Hantod, gisayangan siya. Pa na siguro makaya, no? Naging balik siya kay Gia. Oh, pero ulahin na ang tanan. So, naging salamat, Gia, no? Mahigala mo katong sindir na to si Gia nga taga Surigao del Norte. Huwag ayon kalimti mahigala, no? Ato mga product. Pinaka-importante na sa inyo, ah. Labi na sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. O sa atong Capricorn Purple with Malunggay and Santon Sab. O sa atong Turbo Max Coffee na dugang pang energy. Kung sa atong mga klase nga haplas nga Orion Herbal Liniment Oil nga green ang taklom nga daghang kagamitan,

0: na nga edad o kaha na daot inyong makaugatan gumikan sa diabetes. Makatabang ang atong B40 nga malibyo na matambala na B40 capsule. O sa atong MegaCare soft gel capsule nga dagang health problem ang itiker, daghang mga problema sa lawas ngayang tanggalon, no? Daghang matabangan niya nga mga problema sa atong lawas maigala ang atong MegaCare soft gel capsule. O labi na usap no sa atong Fairbite capsule. Para sa mga higala na ito, diha nga medyo luspad tanaw niya, usay maglipong-lipong o dry tanaw ng lawas, niya gamay nga trabaho, daling kapuyon, o pwede po kayo ni sa mga bagong nga na, Fairbite capsule, para maibalik inyong ka-blooming. No? Fairbite capsule, dili ka makalasa o taya, o dili sa maghilab inyong tiyan. Daghan kayong salamat mahigala sa inyong suporta, pinagi sa inyong pagpuminaw. Kini ang inyong Dr. Love, Kuya Ernie.
1: Dr. Love!
0: Ernie Mercader Dagasuhan.
1: Don't

0: na kabay mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello sa tanan nato mga kahigalaan o sa atong mga suking tigpaminaw. Welcome na po sa atong programa Karong Adlawa. May kalabutan bahin sa atong panglawas. O kani kanunay ang inyo ang amiga sa kahanginan, si Buttercup. Of course, kauban nato si Doktora Choi ang inyo ang suki nga doktora o atong pinalangga nga diabetologist.
2: Wow.
1: Si Dok Choi.
2: Thank you, ma'am. Buttercup, sa imong introduction.
1: Yes, daw.
2: Og hi sa atong mga listeners. Thank you kayo sa inyo ang time gigahin nga maminaw sa amua di ani regarding sa ato ang health.
1: Mm-hmm. So sa mga mamiminaw nato no sa atong mga suki nga naga-appeal permi sa ato ang programa Doktora Choi. Salamat kay kaninyong tanan og ato ang giawhag ang uban sa wala pa nakasalmot. So wala pa naka-join, wala pa naka-send sa ila ang mga problema dinhi sa ato ang hotline number. Anyong kalimti, inyo ang iphone book din ano, ang 0909-304-8924.
2: Yes.
1: Ayun
2: do. O pwede po sila mag-message sa ato ang Facebook account nga Doc Choi. D-O-C space C-H-O-I.
1: Okay. Then unsang ganito imong profile pic dito, Doc?
2: Naka-white ko dito. And then ay background nga, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: Okay. So walay paglangan. Dili ta mag-una og basa sa ato ang hotline. Naatay unang texter sender sa iyang numero nga last 4 digits 2033 sa 0975. Ingon siya, good PM Doc, ako si Alice diri sa Caracal, Surigao del Sur. Oh, shout out sa tanang taga Surigao del Sur. Nagtumar kog MegaCare, naputol kay wala na ko makainom. Nakapalit po daw siya sa Chris Ad Store karon wala na po. Salamat sa pagtubag sa message. Naminaw jud mi permi dinha sa radyo.
2: Mm. Yeah, so unsa man ma'am, asa man na kayo ninyo gibili ng ato ang mga products nga B40, MegaCare, Capricorn, Nerviflex.
1: Og ang atong Orion nga
2: Haplas. Orion nga Haplas. Asa man na kayo?
1: Kaning naagyo ni siya, no? Kani Ma'am Alice, ang ato adyo dari sa Caracal, naa sa Twin Lourdes. Niya sa imong kiingon, agatong sa Chris Ad, naapo na siya. Pero kung nahutdan ta, wana siya hulat-hulat lang tano. Then imong gipangutana din hi, nga sa kuan po daw, Doc. Asa daw sa kantilan. Actually, Doc, kung natin dagang sa kantilan po, Doc. Pwede nila mabisita ang Cereals Pharmacy na apod sa A-Care Pharmacy and then sa Yon Rydell Pharmacy.
2: Oh.
1: So, daghan-daghan siya, Doc.
2: Yes. Ingno ninyo inyo ang mga tindira sa pharmacy nga mag-order na kay mo palit mo.
1: Mm. Kaya nagainom na bago na siya MegaCare. Yeah, sayang kay nga naputol.
2: Yes, bitaw.
1: Alam mo pa dayon, ma'am, no? Mauna to ng ma'am, no? Na-mention ako. Katong mga pharmacies nga available din ha sa Surigao del Sur. So, thank you, guys.

0: mong pagpamati dayon padayon gud sa pag-inom ma'am may padayon jud di ba doc
1: yes
0: maayo jud mapadayon
1: oo mas maayo gyud ma-maintain.
0: So, di naman dagway kaayo na Ma'am Alice, layo ang Karaskal o ang Kantila, no? So, palihog check atong mga pharmacies nga akong na-mention. Thank you guys so much sa imong pagpadala, sa imo ang message. Diri na po ta, Doc, sa ato ang laing texter sender. Ang last 4-digit niya kay 1909 sa 0926. Ingon siya din, hey, good day, Doc Choi. Unsay bation sa naay symptoms sa prostate. Oh, 58 years old na ko. Salamat kaayo, Doc. Diba, Doc, bago naman tayo naghisgot ani, Doc, no?
1: Yes,
0: ano sa
1: oh,
0: araw to siya?
1: I think
0: other
1: sa
0: week?
1: Mga other episodes
0: yes,
1: prior.
0: Yes, other episodes. Uh-huh. Aha.
1: So, kaning prostate, naman siya prostate ng laki, no? Ang kuan lang, Ana, is kasagaran mo dako. So, manang enlarge or benign prostatic hyperplasia or BPH ang tawag na mo, Ana, no? So, kasagaran, labi na sa Asian countries, ang mga lalaki, nagmutungtong nag 50s, 60s, 70s, diana nila mamatikdan nga maglisod na sila og pangihi, nanay murag bara, or dali ra sila mahuman bitaw ihi then murag feeling nila nga naapay na bilin. So manaka nang itawag og naakay urgency symptoms, no? So isa na sa senyales nga posible nga nagkadako ng imong prostate o ang gianan sa ihi nimo gikan sa imo ang pantog dito man na siya mapundo, no? Dayon inig naana kay urge mo ihi, so mo contract tong sphincter para mo release, no? And then magawas ang ihi. Pero kana lagi agi kay nidako ang prostate, makabara siya, so mugkitid na ang agianan. So muna siya nga na siya tambal, ma'am. So natay kanang gitawag na tong tamsulosin, finasteride, dutasterides or tirasusin. So depende sa inyong doktor kung saan na iyang ireseta nga tanaw niya nga hiyang sa inyo. So wala tay mahimo ana nga kinahanglan avoid nga mga pagkaon, wala, or avoid nga mga himoon, wala. Naagyo na sa inyo ang genes or sa kaliwat, no? Naagyo na sa ato ang lahi, no? Isip Asian countries, ang mga Asian people nga mga lalaki naagyo tendency nga mag enlarge ang prostate.
0: Salamat kayo, Doc, no, sa imong pag-explain sa ato ang sender. So prostate cancer magitawag ana, Doc, no?
1: Dili
0: po tanan ma-cancer siya, Doc, no? Prostate lang?
1: Enlargement lang. Prostate enlargement. Itako ang prostate niya.
0: So, kanang may nga natag-prostate cancer, mo nanay,
1: cancer,
0: siya, Doc?
1: Kung na-cancer siya, ana meaning siya. Na-tumor siya, nagahi siya, nga nag-tumor cells siya, pero kanang BPH nga enlarged prostate lang, dili na siya ingon nga cancer.
0: Ah, nagdahong biya dyan ko, Ana, Doc, no? Pag may nga sila, uy, doon ako'y prostate cancer, gaday, no, Ana? Dili, di ay. Okay. So, sa ato ang texter sender, hinaut nga, namati ka karon, sir, no? O natubag ni doktora ang imong pangutana.
1: So, ang iya ang buhaton ani, modul yun siya, urologist, or kanang espesyalista ana, pwede po nephrologist, pero kung naay kinahanglan operahan, urologist na na siya. Pero kung kuan pa, dili ra, pwede ra gani sa nephro, or even sa iyang internal medicine, or sa iya ang family medicine doctor.
0: Mm-hmm. So salamat kay sa advice, Doc, no, nga mauna siya, sir, na atay mga gipangbati para karon, so pa-check jud ka sa doctor. Okay? So salamat sa imong pagsalmot, pagpadala sa imo ang problema dinhi sa ato ang programa. Diri na pud ta, Doc Choi, sa ato ang laing texter sender nga ko ani siya, Doc, taga Mongkayo, no, Davao de Oro. So sa mga taga Davao, no, may nga adlaw kaninyong tanan. Salamat po sa inyo ang pagpamati, no? Ang atong sender, nag-ingon siya nga, unsa ko no'y angay buhato na ko, Doc, kay ang akong anak, tagsara makabawas.
1: So, ang mga bata, usahay mangod pilian kay nig food, niya dili kay mo inumog tubig. So, muna nga, medyo dry ang ila ang stool, muna nga, dili kayo. Kung sila pa magbaog daw, kuno, ang mga bata, no? Pero, mas maayo yun nga, pahinahinayon na sila kaugulay, labi nang nag 6 months na and above, no? And then, prutas, kana makahumok po na siya, o kanang stool. So, and then, katong love massage, no? Kanang imong i-write ang I love you sa tiyan sa imo ang anak, no? In fact, ako na siyang nakatunan pod kay naay ka ng mga pamplets bitaw nga marag sa kuan man to, Johnson's man siguro to. Kaya diba, naman na sila yung oil, Johnson's baby oil. So, pwede daw ka na mo imo ang i-massage, no? Pero pwede po siguro itong Orion, no?
0: Yes,
1: na katong green.
0: Yeah.
1: Pero, kato siya, murag, kuan to siya, promotion to siya nga paraphernalia sa Johnson's, no? Ilanggi kuan nga, kapara daw maka-promote sa movement sa imong stomach, imo ang i-spell out ang I love you sa iyang tiya, no? Pwede ganin na ninyo makita sa YouTube, I think, na ano yung mga kuan-ana na mga videos ana dito nga gi-upload how to do it. Then kato, increase water intake, dayon kanang include na fruits and vegetables sa iyang diet, no? Ana na sa imo ang bata, no? So, kinahanglan dyan na to sila i-adjust ang ilang diet na, no?
0: So, sa the best na supplement aning iya ang anak dok atong ipainom?
1: So far, wala pa may ingon nga. Di man ko sure kung safe ba ng mga fiber-fiber. Mm-hmm. Pero more on natural fiber lang siguro kay bata para ba.
0: Mm-hmm.
1: No, so, manaingon ko, fruits and vegetables lang. Mm-hmm. Ang imong ikuan siguro. Start na kaugkuan. Ideally, kung pwede ninyo ma-grind, i-grind sa.
0: Correct,
1: diba?
0: No?
1: Uh-huh. Kay mga bata pa man na siya. Uh-huh. So, mas maayo nga i-grind sa or dugmukon ba ng mga vegetables. Oh,
0: right. So, maay po to, no? Insakto, no? Salamat kay doktora. Insakto po to, ma'am. Nga dapat po na siya ikuan fluid intake, no? I-increase. Tapos, dok, maayo po na to sa PM nun, nagway og nerve flex, dok, no? Maayo man sa iya ang anak.
1: Oo. Tanang mga bata, 2 years old and up, pwede yun sila mag-nerve flex syrup. Dayon, i-adjust na nila ang dosage depende naman sa box kung pilay edad, pilay recommended dose, no? Kay kanindo sa atong Nerveflex syrup, daghan siya included, no? Na siya multivitamins, lysine para pagana, katong taurine for brain development, zinc for immunity, and ang chlorella for growth, no? So, even sa akong mga anak, muna nga kuan kay sila, kanang kiat kayo.
0: Batang bibo.
1: Oh, praise God, no? Kanang niangay rapod sila. Kaya nabi yung mga vitamins nga medyo lain ang lasa. Mm-hmm. Pero kani siya, medyo tamis nga lami siya. So, ganahan ragyod ang mga bata ani nga vitamins. Additional na lang nako og vitamin C.
0: Okay, so nindot ka ng vitamins, Doc, no? Para nga sa mga kabataan na to, ilabi na good karon nga to ang tempo, nga sige na po gaulan-ulan, siging talithi. Di po, no, anytime nga karon gani, ang mga among silingan, sige na gapislango.
1: Muna siya nga, magdala gid taog umbrella or kalo, no? Mas maay gani umbrella kay usahay mo kalit kusog ang ulan. Unpredictable naman gud kaayo ang atong weather. Siguro agi kay climate change, then isa pa na kanang kulang na gid taog trees, no? So as much as possible mo advocate yun taog kanang planting trees kung na yung mga activity ang inyo ang community about inana. Mas maayo gid mo kanta kay makaprotect maguna sa atong ozone layer, no? Ang kanang oxygen, no? Nga ang oxygen is gikan maguna siya sa mga plants, no? Dayon nagadaghan ang atong mga kuan kanang mga cars, no? Muna siya isa sa pinaka kusog mag-emit o carbon dioxide, no? So muna nga ang uban actually is kuan sila kana katabang po ng mga electronic ng mga cars. Kay wala man na siya nag-emit o carbon dioxide.
0: Na. So, thank you kay doktora, no? Og sa mauna to, sa ato mga namati din ha, hinaot nga, nakakuha po mo ato o kuan. Ano ang sila yung term, ana, dok, ay?
1: Kuha sila og mga tips.
0: Kana. Yeah. Kana da ito, dok. Oy. So, salamat kay no sa mga nag-message na to karon. So, daghan pa man tag mga texter sender din hi. Ato da yung basahon po ning laing nagpadala na to, dok, no? Dari gihapon sa ato ang hotline, no? Ang last 4-digit niya kay 5819 sa 0909. Ingon siya din hi. Dok Choi and Buttercup, good PM. Kung sa may tambal aning, magngul-ngul man ako ang dapi-dapi. Dayon sakit ilakaw. O ang atong texter sender, taga-Manukan, nga si Maminda Antikina.
1: Yes, so shout out sa taga Manuka, no? Thank you Maminda sa imong nga message. So very common kanya siya nga kuan complain, no, sa mga siguro starting 40s and above, no, kay ang atong mga activities nga kanang prolonged sitting, mga sagbugat, kanang wrong way of lifting objects, no, kanabang sayop nga way nga pag-alsa og mga butang, no, so mabikil atong likod, no, so very common kay na siya nga. And then siguro sa karong nga time, ma, manggawas na ng mga arthritis, manggawas ng diabetes. So, muna siya ang ako ang gitin nga baso na siya, no? Yung problema. Regarding siya ang likod, base na yung mga naipit nga ugat, no?
0: Mm-hmm.
1: Or na siya yung arthritis. So, ang mga joints ni mo sa imo ang likod, no? And yung hip joint ni mo. Isa na siya nga mag-cause og pain pod, no? Kung naakay mga arthritis, no? Or pwede po kanang neuropathic pain, bason, taas yung sugar, ina na bitaw. So for now, siguro akong ma-advise siya mag-take siya og ato ang high dose nga B-complex, which is B40. Mag-inom siya once a day nga B40. And then pwede niya magamit ang haplas, no?
0: Mm-hmm.
1: Kaya labi na katong halang-halang, no? Katong may pagka-orange ang taklob, no? Kaya ang kanabitawang halang, makatabang man gun siya relax sa muscles.
0: Mm-hmm.
1: So kung naamang gun kay mga gipamati nga pain di ana, your body in response murag to protect ang mga bukog nato diha, murag mo contract. So kung imo ang butangan og something halang-halang, mo relax ang muscles. So makatabang po na siya nga ma-release ang mga kuan na ipit-ipit dyan, ano? Then, kato, kung taas siya uric acid or taas siya sugar, inig-test niya, so kinahanglan niya siya mo-take og tambal para ana, no? Kaya isa na siya sa reason nga ano magsakit na sa likod. So for the meantime, aside sa mag-take siya B40, magbutang siya haplas nga halang-halang, akong advice is careful in kanang activities, no? Like prolonged sitting, inig mag-alsag bugat, dapat dili gyud kay mo yuko, dapat i-bend po nimo ang imo ang knees, no, murakag mo squat, inig na kay kwaon sa ubos o na kay alsahon. Una ang proper way of lifting objects, proper way of bending, ana ba, no? So isa na siya nga atong ikuan kay lisod jugay ng mga disc herniation ta or kanang sciatica na ibitay disc bulges inana, no? So kana part yun na siya sa ato ang changes, labi na ignanata sa atong 40s, 50s, no? Manggawas na ginama, inaana nga bikil.
0: Salamat kay Dok. O mag-mention ganito ang edad, napagana yung mga 30s pa lang, Dok. Na yun pa,
1: labi na kuha, no? Kana maalsag bugat, kanang prolonged sitting. Agaya na nga itong trabaho karon nga murag lingkod na lang, tanaw cellphone, palipas sa panahon, ana ba? So, inana good, we are not kuan manggod unta, dapat manggod tao magwalk, magnapay digyud ta magkuan og isa ka activity nga mo more than 1 hour na ta ana.
0: Bitaw Dok, unya ka nang sa cellphone lang na mo more than 1 hour pa gani tag kubi. So mas maayon ta jud nga do nang gatay stretching ba.
1: Oh.
0: Pag mata dili sa cellphone dayon, so mag stretch gamay, murag tong kanta ni kuan ba, Revillame nga mag-exercise tayo daw tuwing umaga.
1: Yoyoy.
0: Oh, yoyoy, di ba? Oh, bisag stretching lang, labi na nga nag-40s na ta.
1: Diba, bahala no? Pag TikTok lang, mabuntag oh, diba? Sa'yo sila.
0: Sa po
1: rin yabon sila, bahala na TikTok sila. Basta mumove ka ba. No, isa na siya sa kuan kay ang ato ang built, ang ato ang skeletal structure is built man dyan na to move, no? So, inana ang ato ang kuan nun. We have to move.
0: Naagid tayo, mga jod. Kanaagid. Kaysa anang nagsigara taga-lingkod, gumuhuman, sigara po taga-higda, ay nana.
1: Mm-hmm.
0: Niya, lahi man ang trabaho sa balay, Dok. Lahi man na siya nga. Di man na niya mo matawag o ka na murag nagka-exercise jod ta.
1: Mm-hmm.
0: Kaya gani, kung manghugas lag plato,
1: yeah.
0: Nagtindog ta, dahil naturang kamot, naglihok-lihok, lami at naman itong imong tiil pod makuan. Kanap itong lakaw-lakaw ni mo, ma-stretch pod ni mo. Kaya ang prolonged standing pod, di ba? Lahi pa na po imong masubraan po, magsakit na po na itong dapi-dapi, sakit na itong mga bagtak, tiha.
1: Mao.
0: So, thank you kay Doktora, no? Sa ato ang texter sender nga si Maminda, hinaot nga, kana ang imong sundon itong gihatag nga tips ni Doktora para sa imo, ano? Dayon, katong di ni mo kalimtan, mainom ka sa ato ang B40 nga B-complex. Diba, Dok?
1: Yes.
0: Aha. Dayon, ang atong oras, hapit naman sa day ay nag-abot, Dok, no? Dali naman kayo ang oras.
1: So, lagi.
0: Kuan na lang ta dok kana ang ato alang gihapong pahinumduman permining ato ang mga minahal nga mga mamiminaw din na, no nga dili malimot mag-inom og vitamins no labi na sa atong kabataan katong Nerviplex dahil sa ato ang mga sama nato nga edad gitawag nato idaran no mag mega care ta labi na sa dunay mga balatian nga para sa ako nga na ako maintainan sa high blood mag mega care man ko nag at the same time nag bicomplexed ko dayon kanang mga kahaplas-haplas ya di nato na malimtan no mahaplas man jud ta labi na do na tay kanang bisag matulog ka padulong magabi idok ba para medyo ma-relax ka kay kanang bitong ang katubitong aroma say tawag ana dok aroma na ba nang kanang bisan sa humot lang sa dili mauno dili maay nga term okay aroma. Ra siya sa medyo halang-halang makaparelax sa ato ay nana then dala ay massage-massage kamay so ingon ana no so thank you kay ana dok no og nakabsan na pod mi sa oras mga higala. Salamat kay sa inyong pagduyog namong tanan. O kini si Buttercup sa ngala ni Kuya Franz nga kanunay magpahinumdum sa atoa nga prevention is better than cure and cheaper than cure.
1: Yes.
0: O doktora,
1: ang ako apod, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
0: For now,
1: bye-bye! Bye-bye.
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
3: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa. Usa na ang FM Radio sa mga nag-unang gipaminaw nga FM Radio Station. Base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
4: 8 o'clock.

0: Wala silang masabi yung radio update ka ba isang malupet.
1: Barber at masahisa sama mo pati artista. FM radio update kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. The vibes.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa iyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 or bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee, 17-in-1. Every time magkapiko, dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga. Maayag yun siya. Na mo mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. O ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested na quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
2: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Nagpunta na tao at manoro. Nagpasalamat ko sa Magnum si Tiktibo, Brato Pagyon. Maura na ako kay akong mga palatian na ayaw. Ubag man eh, at dahiti, nakalingkamot na ako si Paliok. Pero sa pagkakaroon nga, nakagamit ko sa Magnum si Moe na kakuha na ako nga. Pasalamat ko sa Ginoo nga naaning produkto nga Magnum si.
1: Di nagyod mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
4: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: One station, all the hits.
10: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 9 o'clock.

0: Bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang All-in-1 Juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
2: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Teresita Basanyes, Oropesa. Sakit akong lawas, akong gibati mo lang, buwan ka ng maluyay mo lawas. Kanari akong imnon. Muna, 3 times a day ang kapsul. Ang kape, na nagyot ko at law. 3 times, gihapon, pamahapan yun to pa ni hapon. Kayo buhay sudan, katumang kape ka kung sadan, no, di ba? Barato, may pipibo pa. Lahira sa umano.
3: Di nagyot mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
6: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer og kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet og InstaPay, makabayad og bills, makapalit og prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store og pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
7: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
8: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purok 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
9: One station, all the hits.
10: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako ipamati sa akong mga tuhod. Starting na ako, anik, mga March. Kaloy sa Ginoo, may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho, pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos, barato pag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
7: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo's Bistro.
11: More than good?

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa. Royal Touch Massage and Spa.
1: Water is life.

0: So don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: One station, all the hits.
6: FM Radio, favorite. Music Radio. FM Radio.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 10 o'clock.

0: sir, di na mo itong karper. Capsule na akong gigamit, sir. Capsule, kape, o kanang kuan, haplas. Ang galing magnum, say, efektibo, gini kayo.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum, C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
7: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
6: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Calling all gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
11: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
12: One station, all the hits.
13: FM Radio. Favorite music radio.
14: FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Ayan, muli po tayong magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy po kayo sa ating pagpapadala ng mga mensahe o katanungan dahil bibigyan po natin ng oras yan, lalong-lalo na sa panahon ng ating texter segment.
5: What's up, Doc?
6: What's up, Doc?
4: Alright, we have another texter. Doc Glenn, my brain tumor po ang kapatid ko. Hindi pa operado pero pinapainom po siya ng maintenance ngayon. Pwede po ba siya EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee? Zenon from Maramag, Bukidnon. You know what? Ang brain tumor ay isang uri po ng komplikadong kondisyon. Depende kung benign or malignant ito. Pero kahit anong uri po ito, napaka-importante ang goal po natin ay ang tinatawag po nating inflammation control, oxidative protections, and even immune regulation. Well, ang tanong po dito kung paano nga ba nakakatulong ang EXL Makabuhay products para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. You know what? From Makabuhay plant, turmeric, ginseng, ay may adaptogenic at anti-inflammatory effects na may potential sa tumor suppression. Balunggay, guyabano at mangustin na may antioxidant properties na tumutulong sa pag-neutralize po ng free radicals na pwedeng magpalala mismo sa tumor growth. B vitamins at ATP peak na mula sa EXL Makabuhay Black Coffee, sinusuportahan nito ang brain cell energy productions. May mga ilang herbal studies na nagpapakita nga na ito ay merong anti-tumor properties, lalong-lalo na sa majority active ingredients po ng EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee. Take note ha, hindi po gamot po sa cancer ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Pero, sinusuportahan nila para hindi po lumala ang inflammation at oxidative damage sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. In addition, kumusulta pa rin po regularly sa mga oncologists, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day. Sabayan din ang pag-inom ng EXL Makabuhay Black Coffee 2 times a day. Alright, we have another texter, Makabuhay Day. Hey, Doc Glenn, share ko lang po. May fatty liver po ako at mataas ang SGPT at SGOT ko po. Laging pagod, laging nalalambot kaya sinubukan ko po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. After 3 months ko po, tuloy-tuloy lang po sa pag-inom, bumaba po ang aking liver enzymes into near normal at ang gaan po talaga ng pakiramdam ko. Mas energetic po ako ngayon at salamat po sa EXL. Rodel from Tagum City, Davao del Norte. Alright, talagang nakakataba po ng puso mga ganitong klase mensahe, no? You know what? Yung combination kasi ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee from the active ingredients of garlic, serpentina, sambong, at turmeric, yung EXL Makabuhay Capsule ay merong tinatawag nating detoxifying herbs like spirulina and guava. In black coffee ay may liver protective benefits. Consistency is the key. Kaya po, makikita talaga natin yung pagbabago once na tuloy-tuloy lang po talaga sa pag-inom. Alright, we have another texter, Doc Glenn. May spleen enlargement daw po ako. Madalas po ako napapagod, madali pong kapusin sa hininga, at may pressure sa bandang kaliwa ng tiyan ko. Pwede po ba ang EXL Makabuhay products para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon? Minda from Ipil, Sibugay. You know what? Ang splenomegaly ay enlargement ng spleen na bahagi po ng ating immune system. Karaniwan ito dulot po ng infection, liver diseases, or blood disorders. Kapag malaki po ang spleen, prone ka sa anemia, low immunity, and even madaling pagkasira po ng blood vessels. Now, how about the EXL Makabuhay capsule? It can help po ba? Ang serpentina, neem plant, at ashitaba na kilalang kilala as immune modulating properties na isa sa mga ingredients po ng EXL Makabuhay capsule, nakakatulong po ito para i-regulate po ang ating immune response at liver spleen detoxification. Dagdag ko rin po ang garlic, sambong, at oregano na may mga antimicrobial at detoxifying actions na pwedeng makatulong kung infected base ang sani. Spirulina, rosehip, at psyllium husk na mismo nasa EXL Makabuhay Black Coffee ay tumutulong sa pag-repair po ng blood health at support sa digestion, liver function. In addition, botanicals like serpentina and neem plant, it shows potentially sa immune modulation. Spirulina is clinically known to support the blood regeneration and even reduce the oxidative stress. Importanteng alamin muna po ang kadahilanan po talaga ng spleen enlargement via ultrasound or blood examination. EXL Makabuhay Capsule, uminom po kayo 2 capsule 3 times a day for 20 21 days. I-absorb makabuhay black coffee naman 1 sachet 2 times a day. Avoid strenuous physical activities habang enlarged pa po ang spleen. Lagi po natin tatandaan mga kamakabuhay, ang i-absorb makabuhay capsule at i-absorb makabuhay black coffee ay hindi man po direktang gamot, pero ito ay scientifically formulated natural food supplement na tumutulong sa inflammation control, immune balance, tissue repair, and energy support. So madaling salita, we always find what is the root cause. This is Dr. Glenn Sanico. Lagi po tayong manalig sa ating pong may kapal. Alagaan po natin ang ating sarili at patuloy na magbahagi po ng kabutihan sa iba. Stay healthy, stay blessed, and always choose wellness dito sa EXL Makabuhay.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
7: 6 o'clock.

0: Wala silang masabi from Radio Ambed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambed kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Kaya nalin pa niya taga Santa Jose pa. Daw walang paggamit, daw magsakit akong mga tuhod, sakit akong mga kalawasan, pero karoon may Magnum C, na maayo na. Kapi kaga haplas, mauni among gigamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Viv Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
6: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
7: Looking for the best deals in town? Visit LYR Marketing and Furniture Center. Nabunturan Branch. Located at LYR...

0: Welcome back mga pininga, this is Doc Bri Palangi. Welcome og salamat sa inyong paghatag og panahon karon. Sa ato ang pag-uban, atong isgutan ang mga simple, praktikal og natural nga tips para sa mas maayong kahimsog sa lawas, mas kusgan nga lawas og mas malipayon nga kinabuhi. So, stay tuned og sugdan na nato ang atong topic karong adlawa. Unsa may siyensya aning well-balanced life? Unsa ato pagkabalo nga atong kinabuhi balanse ra gyud? Mura ning pag-drive nga kabaluta unsa ang right ug left, pero importante ang balance direction. Murata og naglakaw, kabaluta unsa pagtindog, paglakaw og straight nga di ta matumba. Kailangan ang well-balanced life. Unsa ang siyensya niini mga pinanga? Ang mental health challenges nahimo siyang usa sa pinakadagkong mga concern sa panglawas sa atong panahon karon. According to the World Health Organization, more than 1 billion people worldwide are living with a mental health condition, and anxiety and depression are among the most common causes of disability globally. Think about that mga pinanga. Daghan ang mga tao karon dili kamatyunon lang tungod sa mga infectious diseases. Daghan po di ay sa mga tao karon, imagine sobra 1 billion nga nagalisod sa stress, worry, loneliness, burnout, gikapoy na sa trabaho, gikapoy na sa kinabuhi, gikapoy sa pagbati og nawad-an sa katuyuan sa kinabuhi. Loss of purpose. Karong adlaw mga pinanga, science is confirming an important principle. Unsa man ang mga principle mga pinanga? Health is not found in extremes. Ang kahimsog sa panglawas dili makaplagan diha sa pagsubra. Hala ka sobra ra gyud pagka strikto, sobra ra gyud kaayo sa diet, sobra ra gyud kaayo sa tinuuhan. Ang kahimsog sa panglawas makaplagan ra gyud diha sa balanse. Ang pagkasubra o ang sobra mga pinanga makadaot sa utok sa unsang paagi. Ang mga psychologists ilang na identified ang pattern kanang gitawag all or nothing thinking. Unsa man ang all or nothing thinking? In simple terms, ang all or nothing thinking imong gitan-aw ang black and white lang, or success or failure, or right or wrong. Walay middle ground. For example, kung dili nako ni ma-perfect kaayo, ma-failure ko, manay muhang ma-feel. Kung ma-miss nimong usa ka adlaw sa pag-exercise, murag ma-feel na nimo nga ang tibook nimong health program na daot na. Kung ang imong asawa or bana mo disagree sa imuha, musupak sa imuha ba? Moingon din ka dayon nga, wa naman ni mahigog magnis ko ah. Tama baan? O niya, pag makahimo ko og sayop, makahimo ta og mistake, labi na sa ato ang wali or sermon ba or sa tong pag-istorya, mubati din ta dayon nga mura mangkog dili ko fit ani akong trabaho. Kung naatay makita nga leader nga nakahimo og isa lang kamali nga desisyon, mo conclude din ta dayon nga ay bad na siya nga leader. Instead of recognizing that people and situations are often a mixture of strengths and weaknesses, all or nothing thinking jumps to extreme conclusions. Dapat di ay imbis nga atong ilhon nga ang mga tao ug ang mga sitwasyon mixtures na sagad sa kusog ug kaluyahon. Dapat dili gyud ta mo ambak dayon sa extreme nga conclusion, one-sided ba? All or nothing thinking ra gyud bitaw ta. Gitawag na siya sa psychologist cognitive distortion. Daot imong panghunahuna. Sa unsa nga mga nadaot atong hunahuna? Natay naandan nga panghunahuna nga dili sibo sa realidad. Dapat maghunahuna ta before ta mo conclude, dapat ipahaom nato sa realidad. Mali din na di ay kining mubati ta nga kinahanglan ang tanan gyud must be perfect. Everything must be perfect. kay pag-ingani ang ato ang klase sa panghunahuna. Ingon ang research, duol ta, taas ta sa kabalaka, depression, burnout, dali kamaluya, o panag-away sa relasyon, relationship conflict. The human mind functions best when it learns balance. Ang atong hunahuna mo function siya pag-ayo kung mutuunta, mukatunta, nga balansi lang yun. Flexible ta, o healthy perspective. For example, mga pinanga, masubrahan tag-trabaho, kapuyon ta. Kung masubrahan po tag-lingaw-lingaw, mawala po ang ato ang lack of purpose. Kung masubrahan po tag-kabalaka, ma-emotionally fatigue po ta. Kapuyon ang ato ang lawas, bisag wa tay trabaho physical. Kung sobra po diay ang excitement, mo resulta po na siya og instability. Dili balansi. Sobrang gugma. Sobrang ka-excited. Excite kay ka. Ayaw gyud tama lang nga excitement ang kinahanglan nato. Pwede ta ma-excite pero dapat tama lang, ayaw pa sobrahi. Dapat ang excitement dili siya mo over kaysa mga rational reasons. Ang pinakahimsog nga pamaagi habit makita ra gyud sagad sa balanse nga pamaagi. Ang mga researchers ilahag yung nakita, perminti gyud nila makita. Repeatedly found nga ang mental health nato is strongly affected by lifestyle habits. Kaniya tong panghuna-huna nato pinangga ba? Grabe gyud maapektuhan gyud na siya pinaagi sa atong mga naandan nga mga lifestyle. Pananglitan ang regular exercise makapababa sa stress hormones. Ang pagbaklay makapa-improve sa atong kagana or sa atong mood. O sa ato ang mental clarity, ang pagbaklay. Ang insaktong pagkatulog mo pa-improve sa emotional control. Kana bitaw di ka kapugong sa imuhang reaksyon, di ka makapugong kaayo sa imong debate, panahon ay mga temptasyon, di ka kapugong sa kaugalingon, usa sa mga hinungdan, kulang kagtulog. Kay pagkulang kagtulog, mubo kay ang imuhang buot. Timan igod. Kana bitaw nakulang kagtulog, unya makamata, grabing mag-wild. Diba? Biruin mo ang lasing, wag lang ang bagong gising, diba? Kanang magwild or sa puton nga inigmata sa buntag sa puton, timailhan na siya nga kulang kagtulog. Mailhan nimo nga okay imong tulog pag mata nimo gaan imong paminaw, makakontrol ka sa imuhang emosyon. Ang lifestyle habits like muhatag kag panahon di as kinaiyahan, adto kag dagat, adto kag kakahuyan, adto kag nindot nga overview, makapalower na siya sa anxiety. Mga kabalaka, grabe mong kabalaka, matag sayo tan-aw gud sa sunrise, tan-aw ka sunset, tan-aw ka sa nindot nga kabuntagon di sa overview, mga kinaiyahan. Apilan pag ini mo nagpag-ampo kung naka anxiety, usa na sa mga pamaagi. Ang imong lifestyle sama sa healthy relationships mo pa-improve sa resilience. Grabe ang imuhang kalig-on sa imong relasyon. Bisag natumba mo, makabakod mo dayon nga naman tungod kay naay healthy relationships.
1: Stay tuned in mga pinanga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
6: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
5: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mo as parents but also food para sa mo anak.
7: I love it, Makabuhay.
8: Makabuhay.
7: mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Bilang magulang, ang tanging hangarin mo ay siguraduhin na protektado ang pamilya. Minsan, hindi sapat ang pangkaraniwang mga paraan para labanan ang mikrobyo at protektahan ang mga mahal natin. Kaya nandito na ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. The first complete herbal supplement in the market. Ito ang katuwang mo para sa proteksyon laban sa anumang impeksyon. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy!
0: Hinumduman na ito ng atong lawas o ang ato ang huna-huna, wa na magbulag. Lain-lain na nag-location pero wa na magbulag ang lawas o ang huna-huna. Kung ang lawas mag-suffer, mag-antos, ang imo pong huna-huna mag-antos. Kung ang imong lawas, imong ipa-improve ang imo pong huna-huna, mo-improve po na siya mga pinanga. Kini nga mga area, mauna nakita sa research nga, ang tao mo-uswag o niya makakaplag siya lasting well-being, kanang hangtod-hangtod yun ba? Nga bisan sa iyang kataas na sa iyang edad, mubati yun siya o fulfillment, mubati siya ka satisfy sa iyang kinabuhi basta na aning at least kaning lima. Naakay kahimsog sa physical, naakay kahimsog sa panghuna-huna, naakay meaning and purpose, kabalo ka sa mga katuyuan, kabalo ka sa kahulugan. Nganong nahitabo ni, nganong ginatrabaho ni, nganong niagwanta ka, nganong naaka ni ana, dapat kabalo ta ana. Una na kay positive relationships, ikaapat, ikalima, na kay spiritual life, na kay kinabuhi sa imuhang spiritual. Daghang mga tao nag-focus lang sa usa ka area, ang uban pod ilahag yung ginatagaan yung emphasis ang kwarta, unya ang pamilya nila gipasagdahan, ang uban pod ginapaningkamutan nila ang success, pero ilaha pong ginakalimtan ang kahimsog sa panglawas. Ang uban pod nag-atiman yun sa panglawas, pero ang ilahang kalag, ang ilang soul, wala matiman. Eventually, mga pinanga, ang imbalance, muproduce na siya og pagkaluya. Mauna nga dapat, balance tatanan. Walay isa lang ka-focus, pinanga. Wala lay pipila i-focus niya ang uban, imuha na siyang pasagdan, ayaw. Kung ang atong mga lawas, under siya sa prolonged stress,

0: Antay sa itong mga selula nga dili madaot or ma-imbalance tungod sa oxidative stress. Ug mosuporta ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule nga chalcones gikan sa mga delikado nga inflammatory response sa atong mga lawas nga mahinungdan sa pagbukol-bukol, mga arthritis ug uban pa. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule rich in B complex vitamins ni mga pinangga. Importante ni siya for energy production, nerve health, stress resilience, and normal brain function. During periods of stress, mga pinangga, ang atong mga lawas na kinahanglan yun og mga insakto nga mga B vitamins sa atong mga lawas. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule napon siya'y vitamin C support nga makatabang sa immune function, collagen formation, antioxidant protection, og motabang sa atong lawas pag-responde sa physical and emotional stress. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule napon siya'y bitter herbs nga makatabang sa general wellness and vitality. Mopalami sa tulog, molimpyo, motabang nga atong utok makalimpyo sa iyahang mga hugaw. No, matagabi daghang kay mga patay nga mga cells, mga toxins nga naastong utok nga kinahanglan matangtang, kinahanglan malimpyuhan. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, inom isa o duha o tulo kapsula dayon tulog. Kung medyo dako kang tao, taas ka overweight, pwede ka tagduha tagtulo inumon dayon tulog. Hinumduman nato together with healthy eating, adequate sleep, exercise, hydration, prayer, and stress management. These nutrients may help support the body's natural recovery processes and overall well-being. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
1: Stay tuned in, mga pinangga. We'll be right back after these few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi mura ka namin yun, nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor, unsa yung vitamins ni mo. Wala ko ilain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: It's
9: stress from work, pananakit ng katawan. Worry no more. Ang EXL Makabuhay Plus, ang kasangga mo sa anumang hamo ng buhay. Ito ay puno ng natural at epektibong sangkap. Kataga mo ang EXL Makabuhay Plus. Totoo, puro at epektibo. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. The first complete herbal supplement in the market.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy!
0: Magbilin tagasabihan, mga pinangga. May kasabihan. A strong body may carry you through the day, but a balanced life will carry you through the years. Kung lig-on ka, kusgan kag lawas, pwede ka makalahutay usa ka adlaw. Pero kung balanse ang imong kinabuhi, pwede ka mabuhi og makalahutay sa taas.

0: as nga kinabuhi og daghang mga katuigan. Napay dugang kasabihan, "The tree, o ang kahoy, that grows evenly, stands longest against the storm." Kadto daw ang kahoy nga nagabarug, nagatindog, nga balance ba, straight siya. Pantay ang iyahang pagbarug. Maunang klase yung mga kahoya nga makatindog batok sa mga bagyo. Kaya kung naamay mga kahoy nga baliko, pag-abot sa bagyo, samutan. Same gihapon sa itong kinabuhi. Kung baliko, dili balanse, wata nagtindog nga balanse, muhabot ang daghang pagsulay, tumbag yung tapinaga. Nay katapusan nga kasabihan, "A man may strengthen his muscles and still be weak." Ang usa ka tawo, pwede niya pakusganon ang iyahang mga braso, mga muscle, pero magpabiling, way kusog gihapon siya. Kaya nga naman, true strength comes when body, mind, and soul grow together. Kaya ang tinuod day nga kusog, sa panahon ang lawas, ang huna-huna, o ang kalag, kanang mayong tagkalag, nagmando sa imong panghuna-huna, mao na siyang pinaka nag-lead. Kung unsa imuhang huna-hunaon, spirit na to, pinanga. Pag mag-work ning tulo, lawas, huna-huna, o kalag na to, mao na siya ang makapa, ligo na to, pinanga. Tinuod nga naatay kusog. Kaya sa oman ng kusganta o mga bokton, pero napuno ka sa discouragement, napuno ka sa kahadlok, di ba? So, ang practical lifestyle challenge na ito mga pinaga sa tuang topic for today, itry ning lima ka mga habits. Number one, pangita yung pamaagi nga makamove yun ang imuhang lawas. Dili ka more on lingkod, more higda. Unya, mo spend yung oras sa gawas. Unya, katulo, dapat naakay kasturya. Labi na katong imong gihigugma. Ikaw pat, learn something valuable. Bisag senior na ta, mukat on gihapon ta unsa man ang mga pwede nako matun-an pa. Ikalima, spend quiet time with God. Kada adlaw na adyo kay oras uban ang Ginoo. Ang ginagmay matag-adlaw nga mga pag-anad-anad or habits, mo-produce ni siya, muhatag ni siya powerful long-term results. Amen. Interestingly, mga pinanga, long before psychologists studied mental wellness, ang Word of God nag-describe na sa usa ka model of balanced human development. Ang word for today, mabasa sa Luke chapter 2, verse 52. "And Jesus increased in wisdom and stature, and in favor with God and men." Kinila nga single nga verse nagpakita na upat ka area sa pagtubo sa usa ka tawo. Number one, wisdom. When we say wisdom, mao na siya ang mental development nato. Kung may ingon po tag stature, ikaduha, ang physical development. Ikatulo, favor with God. But pasabot, spiritual development. Ikaupat, favor with man. But pasabot, i-develop po nato ang social. So, mao niya makapabalance nato. Nga gi-confirm sa siyensya nga ang mga modern wellness experts ilahag yung gi-describe ang health o ang kahimsog sa panglawas through several dimensions. Number one, mental, physical, social, spiritual. Mao na sa ka journal giingon, "God desires people to possess well-balanced minds and symmetrical characters, avoiding unhealthy extremes and developing the whole person harmoniously." Gi-emphasize nga dapat ang tanang faculty area sa itong huna-huna o sa ato ang character, kinahanglan i-cultivate siya rather than allowing one area to dominate while others are neglected. So atong ipangutanas itong mga kaugalingon, kumusta man akong physical health? Kumusta po akong mental health? Kumusta po ang akong relasyon? Kumusta po ang ako ang paglakaw uban sa Dios? Perhaps, God is inviting you to strengthen one area that has been neglected Dili kinahanglan nga usbon nimo tanan karong adlawa, isa kapag pili nga healthy choice, one healthy choice, one encouraging conversation, one prayer, one step closer to Christ, and those small steps repeatedly daily can transform a life. This is Doc Bri Palangi reminding you, health is not found in extremes. Health is found in balance. And true balance is found when Christ is at the center, when God is at the center. Stay healthy, stay hopeful, and remember, God desires not only to add years to your life, but life to your years. Until next time, God bless.
1: Basta healthy, happy.
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Hi, it's Elma Kumar.

0: ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Ayat, it's El Maguay.
0: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Ayat, it's El Maguay.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite. Music Radio. FM Radio. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 7 o'clock.

0: Oras magarangga na 5 minuto sa mga naglalabay ang dagna sa La City sa bundang. Ngayong buntag na usap sa itong pagkabinating pagkasuking magating paminaw na naglanog-lanog na ibagaw rin sa garon. Labi na ganito mga tigpaminaw sa Davao Region. May buntag din na sa Dagbayan sa Tagum sa Magandaminaw sa 89.5. Yosap sa may nabunturan ang 96.7, naglanog-lanog ang 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Good morning!
0: Kaya siyempre mga karanggada at mga tigpaminaw din sa Dagbayan sa Davao sa Magandaminaw sa 101.1 o 101.9 FMR Davao City.
1: Good morning!
0: Adlaw na kita garon ng Miyerkules. 24 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Og San Juan karon. Pista ni San Juan de Baptist. Ako ang inyong magkauban mag-arangkada. Sulod sa sekauras na itong programang arangkada sa buntag, ako si karangkadang Elmer Dodge Romantico Tandok. At ang ngayon ito ang arangkada balita sa buntag ng tatawad pagkigala. Atong pag-esgutan ang mga nagkailap na itong mga balita sa mga naggalain-laing bahin sa gawas o sulod sa nasod. Mahimo mo ninyong subaybayan sa muang Facebook page ang 96.7 FMR Davao de Oro, 89.5 FMR Dabnor, o 101.9 FMR Davao City. Ayat mag-isgot sa tuwang mag-arangunag mga balita, garugadlawa mga karanggada. Ato ng siren ng kahimtang sa duang panahon.
2: Arangkada Balita Weather Update.
0: Pero kadawa, gilauman ang party clouding at dosi clouding kalangitan sa kadaghan ang gabahin sa Mindanao. Adunay posibilidad mga karanggada sa panagsang pagulan ng mga thunderstorms sa labi na sa hapon o gabi. Tungod sa localized thunderstorms. Padayon nga mabati ang mainit ug humid ang panahon sa adlaw apan mahimong muulan sa pipila ka mga lugar. Nga mahimong hinungdan sa galit nga pagbaha o landslide sa mga lugar nga delikado niini. Busa gyawa

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka. Sa pagpili ng kape, always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Iyuhin niyo lumakang taga-patrosinyo sa Kausi Pago San Nelson. Na ako'y pamati ng mga kuhan, ginagpairay mo ang mga kuhan sakit. Pero sa diyang nagamit na ko Magnum C kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw o hantod na nawala na yun. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat sa Magnum C. Pitibog yun. Ang Magnum C mao gini makaayo sa atong panglawas.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
7: Okay, balikta, magkaranggan na samtang doon na nagkita'y 31 minuto sa mga naggalabay ang takna sa Alas City sa Buntag.
8: Arangkada Balita International.
7: Sa pagbarayon sa tuwang Arangkada Balita, sa tuwang detalye sa Balitang International, nagkasinabot ang Estados Unidos o Iran sa usag roadmap nga maglatid sa pinal nga kasabutan sulod sa 60 kaadlaw. Napurma ang baong kasabutan atol sa unang hugna sa negosasyon sa Switzerland tali ni US Vice President J.D. Vance o gamagataas ng mga opisyal sa Iran. Matud sa mga mediator gikan sa Qatar ug Pakistan, nagkauyon usab ang duha ka nasud sa mekanismo aron matapos ang panagbangi sa Lebanon. Padayon ang teknikal nga pagpanagisgot sa Switzerland na samtang giplano usab ang luwas nga paagi sa mga commercial nga barko sa Strait of Hormuz.
8: Arangkada.
7: Unta mga karangkada, no, tuloy-tuloy, no? Tuloy-tuloy na nang mga kining kasabutan tali sa kining tali sa Iran o US.
8: Arangkada.
7: O na nato ang atong balitang sports o ang balitang showbiz magabinating magatig paminaw. Ato unang gadawaton ang report na nukad gikan sa gawas sa 62 o kung 67 anyos nga dunay kasong rape sa Naga City. Dakpan sa PNP sa Tagum City. Kompletong detalye itong paminaon nanukad gikan sa gawas atong kaubang karangkadang Efren R. Milia. Kaubang Efren, please come in.
9: Si Cop sa mga sakop sa kapulisan sa Tagum City ag usa ka 67 anyos kalalaki tungod sa kasong pagpanglugos dito sa Naga City. Gila ginakpan mao si alias Ram, 67 anyos minyo. Og temporaryo na nagpuyo sa Misaoy, New Corilla, Davao del Norte. Og residente sa Concepcion, Pequeña, Naga City, Bicol Region. Ang kinig si Ram, nadakpan, pinagi sa warrant of arrest. Nagipagawas sa presiding judge sa Regional Trial Court, 5th Judicial Region, Branch 20, Naga City, Camarines Store. Tungkol sa pagsupak sa Section 5. Article 3 sa Republic Act 7610 kon lasciviousness conduct kag ipagawas niadtong Enero 30, 2025 og dunay girekomendang piyansa nga 200,000 pesos og warrant of arrest ni pagawas ni presiding sa presiding judge sa Family Court Pep Judicial Region Branch 6 sa Naga City Camarines Sur tungod sa kasong statutory rape ubos sa Republic Act 11648 nga gi-define og under kini sa Article 266-A may kalabutan sa Republic Act 11648 3 counts sa pagasupak sa Section 5 may kalabutan sa Section 5E sa Republic Act 11313 og Act of Lasciviousness sa Revised Penal Code Article 336 sa Revised Penal Code gihapon sa 11648 nga gipagawas niya to Hulyo 29, 2024 og kinig walay piyansa nga tulo ka kaon sa statutory rape ubos gihapon sa Republic Act 11648 ingon ana kadaghan ang kaso nga giatubag sa baog nga suspek nga pila ka bulan og taud-taud na nga nagatago-tago diha sa Bahia probinsya sa Davao del Norte.
10: So arangkadang ipren na nagaron na balog diha sa detention cell sa Sudad sa Tagum.
9: Nabalhog niya pagkasikop at itong nakalabay ka adlaw ang karangkadang Elmer o gitakda kinig ibalik dito sa Naga City karangkadang Elmer.
10: Ah, okay.
9: O kung kining suspetsado, nakatilaw mo yun yung pagkapriso sa Tagum City Police Station o murag naapan ni diha sa maya PNP detention facility. O ang, yes, karangkadang Elmer.
10: Okay.
9: O gikan sa Tagum PNP. Ako si Efren Armilia sa FMR Network alang sa Arangkada sa Buntag.
8: Arangkada! Arangkada!
10: Okay, daghang salamat, Arangkadang Efren Armilia sa imuhang report. Padayon sa tuwang balita, mga ka-arangkada.
8: Arangkada! Balita! Sports!
10: Sa natin sa Pugnat sa Kusog, misulod sa Phil Oil Center sa San Juan City ang daghang mga supporters sa Gilas Pilipinas alang sa open practice o send-off sa men's national team. Agbahin kini sa pagpangandam sa kupunan alang silang kampanya sa ikatulong window sa 2027 FIBA Basketball World Cup Qualifiers. Ipakita sa mga fans sa ilang suporta pinagi sa pagtambong sa ensayo o paghatag o mensahe sa mga magdudua. Gilauman nga maghatag kini og dugang inspirasyon sa Gilas sa umaabot nilang international nga mga dua.

0: だ。ショービズ。わあ、I feel good. I knew that I would not. わあ。Yes, mengegana. Ang karangkada. Ani ana ang ito ang showbiz balita. Gilang nga usa sa mga best album sa kalibutan. Karong tuig ang labing ulahing album sa K-pop group nga kining BTS. Wow, no? Sumala sa Rolling Stone Music Magazine. Gipailas ay kalimang album nga arirang nga ang BTS ang undisputed kings of Korean pop. Wow! Matun sa mga US Music Magazine, gipasundayag sa mga album ang kultura o musika sa Korea ngadto sa usa ka worldwide pop music hit. Parehong nag number one sa US o United Kingdom music charts ang Arirang. Arigada! Arigada! Oras mga karangkada, alas 7:38 na. Huwag dito naglangkob ang kinitibukan sa itong arangkada balita sa buntag karong adlaw. Adlang Merkoles, page 24. Api San Juan, ganatong tanan, 2026. Sa ngala na lamang sa kinitibukan ang pwersa sa FMR Network News Center. Pats, Jason, and Tulits ang ito ang technical side. Diyan sa nabunduran. Yeah, sa Tagum City, 89.5, si Harrison Cirillo. O kasama ang news writer Troy Moreno, news editor Princeton Lim, Billy Danrel Duladre, ang general manager sa FMR Network. Ako si Elmer Dudes Romantico, tandog mabalik ko magigala. Sa ikaduhang hugna sa itong programang Arangkada sa Buntaguman lamang, aning at pipilag ka mga pahinumdom. One station,
1: all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: Ang ganda na at mag-isukig magabi natin mag-tigpaminaw. So nagaling lang dapit din is Mindanao, labi na sa Damaw region, nga partikular ng gatuag mga radio stations. Hello kaninta na, labi na din sa Dagbayan, sa Damaw, mga galang nga naglanog-lanog da. Man sa tuwang newscast, dahil ta sa Pibla na lang kagutlo ang nahibilin garon. Katuang panag-uba-uba ng katuang programa, inyong programa, no? Arangkada sa Buntag. Atong balikan, magigala, katong duha ka minor di edad ng mga suspek sa pagpamusil sa Tagluban, no? Walay criminal liability, no? Gikumpirma garon. Nabang dili sila liable sa kriminal ngilahang, sa krimen ngilahang nga gibuhat, muna ipasabot nga wala sila ay criminal liability. So, dili sila ma kiniang priso dito sa kaning regular nga magprisuhan nga nang magkabuhat og mga krimen. Diba? Ginaman tayong juvenile law nga gi-author mangyanggala ni Senador Gico Pangilinan. So, gi-compare magkaroon sa Juvenile Justice and Welfare Council nga walay criminal liability ang duhag ka minor di edad nga suspect sa nahitabong pagpamusil sulod dito sa San Jose National High School dito sa Dagbayan sa Tagluban. Nga bigkalas ug upat ka mga individual, manay pait. Di ba? Imong anak mga gala simpako, may mahitabuan na usa ka imong batiyo di ka ang ginikanan. No? Lami kay panitan ang katong mga minor de edad nga namusyal.

Okay? So muna nga gibutya garon ni Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Attorney Tricia Uko nga bisa nga hamtong pasno na sila. Ubos sa balaod, ikuha na siya kanang tawagan na i-institutionalize o ipailawom na sila magigala sa labing minus usa ka tuig nga intensive intervention, no? Intensive intervention program ang mga suspect sulod sa usa ka bahay pag-asa. Relax. Dili sila mahisama didto nung mga presuhan nga nanimahong angson, nanimahong hugaw pwede sa mga namahaw karon. Nga maghuot dito mga galang, nga nanimahong singot, nga init kayo, nga din mo masabtan ang kalimuot sa sulod. Kagahuot ang mga piniriso. Dito sila. Pinangga sila. Kaya dito sila ibalog sa bahay pag-asa. Diin dili sila mahimong mugawas basta-basta. Okay ra. Ha? Para nila na, lipay sila. Oh, tanawa. Kanang isa diyan ingon, tanawa. Ila kita mapriso diyan sa mga regular ng mga prisuhan. Diri lang kita. Hayahay ta diri. Malang kita kagawas pero hayahay kita. Libre tagpagkaon din eh. Ang maong katinawan mga kayo arangkada, giluwatan ka na human nga nag-viral sa social media. Ang screenshot sa giingong panon sa mensahe sa usa sa mga suspect nga nag-ingon, minors cannot be charged. Sa maong panag-istoryahan ay, doon na pag diskusyon dito kalabutan sa kasong murder sa illegal possession of firearms nga nagpakitang pamilyar ang mga suspect sa ilahang proteksyon ubo sa balaod. Katong usa sa mga suspect maayo balaod, no? Nagabasa ni siya mga balaod. Maayo mo in English, makita nimo sa conversation. Bumalagi na, no? Sakit kayo nga part sa ginikanan katong mga nahitungdan sa kini ang panghitabo. Nan karon. Pangutana. Kinsa may basulon sa maong pagpamusil sa eskwelahan sa Tacloban? May pangutana din ni mga higala. Siguro sa atong tanaw, dili sakto nga usa lang katao nga tuang basulon sa nitabo nga pagpamusil dito sa Tacloban. Ang investigasyon, mga egzoo, nagapadayon pa. Apan adunay daghang posibleng responsibilidad nga tanawon sa mga sa atong mga awtoridad. Una, ang mga suspect mismo ang adunay direktang responsibilidad o mabasol nato mga higala sa pagpamusil. Di ba? Kung tinuod nga adunay dugay ng giingontang bullying nga wala na sulbad di asulod sa eskwelahan, kinahanglan usab na siya nga susihon o nga nung wala kini mapugni. Anong wakabadlong ang maestra o maestro nga nakita nila nga ginabulya din ng suspect tungkol sa entopi. Di ba? Ako, biktima ko sa una, elementary, ginabuli ko eh. Uso sa una nga tupi, katubitong tinugho nga tupi, nga butangan lang isa kapalad, ibilin din sa ibabaw. Di ba? Kanamura kag ni training o sundalo. May pagay ng iyang hagaron, kanang makita na to nga, kanang minor de edad nga suspect, kay baga-baga pang nabilin sa ibabaw. Kuhagi sa una, kay gamay na kay mabilin. Yan kanyang itong ulo, kay tapi gamay. Laparuhon sa mga classmates sa una. No, dagit-dagitan. Oh, kung ako nagdumot, magkita mang gihapon may karon, ako magdumot. Pero di kikakalimot mga higala nga ginabuli ka sa una. Akong giampo si Ginoo. Pero kanuoy si Ginoo ang nagbuli. Di man si ingon sa pagpanghambog. Ah, kung kahimtang estado sa kinabuhi ang pag-iasgutan lamang pag kunig gamay. Di ba? Pero hilas ka isa sa una. No? Buli-bulihon lang ko. Ako biktima ko eh. No? Pero wag ko kahuna-huna sa una nga mubawos. Wag ko kahuna-huna sa una nga ako sang dumtan, dunggabon ako siya, pusilon ako siya, gawampo ko'y pusil nga makita sa una. Na ako'y makita nga mga kutsilyo. Pero wag na

sa kong una-una tungod kay nagahari ka na ko ang Diyos. Pero karon, grabe ang atong social media maka-impluensya ngadto sa atong mga kabataan. Di ba? Di ka makakuha. Og dili maayo nga mga pamatasan, dili maayo nga mga panghuna-huna. Antong nga mabuang ka, maadik ka sa dula. Diba? Daghanan ka nga matay na nang sobrahan sa dula. Ang uban na, di na mukaon, naadik na. Mao na karon nga itong panawagan sa gobyerno nga dalion. Aksyon na dali mangyagala ang pagsusi anang kinini ang dula sa nga nga iba na klase nga dula. Diba? Ay dili na makaayo nga dito sa mga kabataan labi na sa mga minor nga mga estudyante mga eksoa. No? Gorbax. Kanang online game nga Gorbax. So, suportado sa itong presidente sa Pilipinas. No? Ang panawagan mga igala nga iban sa mga bayulinting dua sa internet. Dapat lang. Dapat ni paspasan, aksyonan. Dayon sa tuang gobyerno mga igala. E nagtuo kita nga usa kini ang nakahimo, nakatrigger sa batasan sa itong mga kabatanunan. Ug labi na sa mga suspek ng pagpamatay. Diri sa Tagum, o nagkalabay ang tuig. Anak mangyagala o pagumangkon mangyagala sa tuwang City Councilor Kukilya. O pagumangkon sa tuwang Barangay Kagawas, the Basayan Village, Kaylee Kukilya, Architect Kaylee Kukilya. Kinsa nagbuhat at mga krimen, mga minor de edad. Diba? Nag-anad na ni mga minor de edad tungod aning gitawag na itong juvenile law. Nagsalig sila. Nga kung madakpan sila, basta pag makapatay sila, adto ra sila sa bahay pag-asa. Dili sila mahisakop dito sa mga hamtong na prisuhan. Okay? Wala sila'y criminal liability. Dapat ripasuhon eh. So tama si Congressman Di Carlo Uyuoy mga igala, nga ripasuhon ang maong balaod nun o i-amend ang maong balaod nun kay dili makaayo no? Sa atong mga kabataan, sa itong mga minor di edad ang maong balaod mga igala. Ripasuhon. Ako kung ako lang, gusto na ako, 10 anyos kutob. Oh, 10 anyos. So mana nanawagan karon. Pagbalik mag-exo ng itong unang representative sa saunang distrito, si Uyuoy, nga seryosohong pagripaso o pag-amindar sa Juvenile Justice and Welfare Act, kung JJWA. Aro mabalansi mga gala ang rehabilitasyon sa mga minor de edad. Ilang accountability silahang seryosong krimen nga gibuhat. Diba? Aron usab sa protection kini sa publiko og mga biktima. Kung dali kuan kong madali na kong, no? Bahalag walay mahitabong barangay election kong. Basta maamindahan o maripaso ng maong balaod nun mangyagalag ng Juvenile Justice and Welfare Act. Sugot ko mapuspon ang barangay eleksyon. Di ba? Sunod tuig na. Mayo. Matuman lang ni, maaprobahan lang ni rong mapaspasan ning kwan. Pag aminda ning nga balaod nun, mga gala kay. Ay. Ngilingig pang panghitabo. House Bill number 5307. No? Ang giduso ni Congressman ni Carlo Uyo, Uy, sa unang distrito din na sa Davao del Norte. Matagaan to ni pagtaga din na sa Kamara. Iyang isang at ni Megala to October, October 2025 pa si Kongreso. Na? Muna inyuhang kwan? Lower House? Tagaanin na pagtagad? Ilang, inumunsan ako ng grapes water ha?

0: Alam. Yan ang gagagang. Inom lang kadali lang. Nigimok na usap ang akong ubol-ubol. Ikaw rin bugdong itik na naggitiw-kitiw sa malapukon kong kasing-kasing. Ay galag so on, wala ting unang salamat na lang gayo sinyuhang paglanog-lanog ang tunog mapuhon, kita magdungog-dungog din sa 101.9 FMR Davao City. At lang dahil, na yung mga nag-mensahe sa ito, nag-text, nag-chat dire. Okay, na yung mga nag-text dire. Hello dudes, romantiko, may buntag, minaw me. Kanunay, pila man ni imong, sani? Baligya, yuta, nag-post. Okay. Text lang ko, 0905-047-9954. Again, 0905-047-9954. Hello, good morning. Belated happy birthday to, once again, Nicole Kate at taga-Kadunan, gikan kay Lula Idna, Kadunan, Mabini, Dabao, Di Oro. Minaw dudes, Agdao, Palingki, Lanog-Lanog, James, Idna, and Mayet from Jason. Salamat, Jason, salamat. Pagpaminaw, 101.9. Lanog-lanog Samal Island Maga Otero family, good morning to Dennis Otero, shout out. Salamat sinuhang pagpaminaw din ng Dapita. Princess Rivera, mayang buntag ni Mudadaday sa Tagum City, particular dia sa may Bermudez Plains, no? Ang kumpas imong bed kay Lami Mulitok og witik okay. Salamat sa pagpaminaw, Princess Rivera. Gold morning. Oh, ayun ang good morning kay Gold FM na. Happy San Juan, Pizza 24. Ang numero nga sukad pa pagkabatan o nako ug buot ana. Pagkabato nako ug buot until now may pinaka favorite nako nga number. Charot, magawas na. Magawas na unya, laka. Okay, salamat. Okay. Hello sir, Glenn Puri. Oh, musta na mga Sir Glenn Free, no? May buntag niya ang atuang proprietor manager sa Paragis Bila Bila, Minaw Sigaron. Paragis Bila Bila. Lamat Sir Glenn Free. Okay? Lamat magigsoon once again one atay oras kaninyong edanan. Lamat sa ganun paglanog-lanog. Alam yan tayo balak, no? Adlong Domingo pero na may ibalak. Dos minutos na nabudang at tek na sa alas 8 subuntay. Sa ngalan na lamang sa ganitibok ang pwersa sa FMR Network sa itong mga technical o production side. Once again, si Tolitz the Fire na sa nabunduran si Pats o si Sir Jason may buntag kaninyong danaan. Salamat dog, si Harrison Cirilio. Sa mga ang General Manager FMR Network, Sir Billy Danrel Dulatre. Buntag niya sir, no, may paglanog-lanog. Elmer Dodds, romantiko, tandok, magingon. Walay kapuslanan ang kahayag sa atong mga mata kung sa kasing-kasing magpabilin kitang buta. Bye-bye, I love you all.
1: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM